ge o fetsa go reka koloi goba ge o na le koloi o fetsa o lefela koloi go dingwe lengwe lengwe lengwe lengwe go o itebelela o itekola o nagana gore mara ka nnete wa e kgona koloi e o e rekilego yeo o itsere go sekoloto sale o nagana gore wa e kgona mara ge o tswile 10,000 yone e goba o tswile 8,000 rand ye e tswago gona mo odimo a mogolo wa gago ge o fetsa o dira le tšhedingwe o nagana gore mara wa e kgona batho ba bangwe ba ile go ba o ka ba o ba ba o nagana gore batho ka nnete koloi ba e reka ka gore ba e kgona goba ba nyaka uo ba le yona re lebeletse maemo re lebeletse go phetha mabaka a itsego ge o lebeletse go ya le ka maitemogelo a gago le ka tseo di bonego re a tseba ro tse dingwe ntle le gore re tla nyakana le ditaba tja batho bao ka seke tibiše ditaba tja batho bara e fela botho mongwe le mongwe gae ba ka ra bothata bo boitsego aoba a e kwa gore ka imela ba bantši ba bolela ba bantši ba bolela go ya mošomong wao mongwe o tla botsa gore ei nna ba nako le ye nebele o le yampalela ke bošomišane mmogo ka wena o mongwe ke moratho wa gago ei a wara ei nebele e yampalela gore ke a lebelela ko wena moo ka nako tse dingwe ei ai nna ba nako le yona ke mathata re a di kgona botsebotse dikoloi re a di kgona ka bontšhinyana goba go ne ba boimanyana re yo ba re di ratile ka gore di dula di le ka gare ga ditoro tja rena 0828691645 sacrifice go na dilo tse dintšhi tseo re sacrifice-ago gore re be re feletse re hwetša difatanaga ke ke koša Elton John 0828691645 a re boleditšanena le wena botlhomo gore ka fana maele mola le mola mola le mola mola le mola mola mola ba bangwe ba ditšere ba di bušeditše morago ba kgonne bjang phela-phela bjang morago wa robo o sepela o na le sefatnaga fela ga di bjala ga o sana yona koloi e

0: The mighty, mighty, mighty, mighty. Ke the Manhattan, setlhopha se matla. Sa mmino wa tja marata. Sa go boledisa lerata. We never dance to a love song. Oh, yes. Bare re o nyaka go tseba kosha yeo ya marato. Botsisa Etta James, botsisa Elvis Presley, botsisa Michael Jackson, botsisa Whitney Elizabeth Easton. Ke bona ba ka go fantsa na dikosha tseo. Soulful, soulful jazz. Tse e leng gore ka nnete o tlono kosha gore ya ye yona molotsana wa yona o bolela lerato. O na le lerato, go duma lerato ka gare go ona. Ya ke ka mogo mmino o re boledišang ka gona, mmino o thelelang ka gona, o botšiša batho ba go sana le bo Kennedy. Ya ga gore ke kosa e feng eo e leng gore ka nnete e ka binega ka lerato, e ka binega ye ya go tlala ka lerato. Ke tseba tsebegang ka tsona goba ke re setlhopha se sa the Manhattans ke ka mokgwa o tsebegang ka gona. Ya ke batho ba e leng gore class of 1990 dumelang ba tseba the Manhattans ba kaone kaone kaone ka kosha e nngwe she e bogalegalegale ya the 80s gape ge ke bolela ka ma 80s ke bolela ka gareo ja 80 ja 1980s 82 5 7 ke gora gore ke bolela ka makae ka batho ba 1967 8 70 mola ya ba botšiše ka the Manhattans ba tla go botša ka Kiss and Say Goodbye, ba tla go botša ka You're My Shining Star. Gape ke mangwele wa gona kere ge a šetšangwe tšhe a romela dikaekae ba romela motho ba re bona tšea lengwelo leo le iše ka mola ka gare go etša bangwetse jalo. Ya, You're My Shining Star. Ya, ke batho bangwe ba e leng gore ka nnete ka mmino ba tšweletša dikota tše bogale gale go tloga morago bo 70s 80s dikoša tša bogale ke tše ba tumileng ka tšona, dikoša tša marato ke tše ba tumileng ka tšona. Love to Love You Baby. Alright, tamishega ka ona mmino wa go nobolela lerato ka masa, wa tseba wa go nore tlatša ka letago ka masa, mmino wa go nore kore wa go nore fa kholofelo ka masa. Ke mmino wa go bolela lerato, ke mmino wa go bolela lerato, ke mmino wa go kwala kwatša lerato, ke mmino wa go gaša lerato. Ke go thomile ka kosha ya The Temptations. I've never been to me. Ke baba kae batho ba ileng gore re ba thusa ba shegola mosagare. Re ba kwa go feta rena. Re ba thiletsa go feta gore o wena o thiletsa. Ke baba kae ba ileng gore gane jwala ka re o na le nako ya gagwe. O na le nako ya go noka thiletsa. Was tseletse batho ba bang, was tseletse motho mongwe, o na le nako ya go no iketela, wa sietele motho mongwe wa no kgetha gore le khono go ba kgwedie go ba dikgweditse go ba dibeketse. Ke nyaka go no iketela. Ke ba ka itaba e re ka e hlatselang e bolelang ke The Temptations. Awa ga banene re ile bala re na le go lebala go iketela empa ra setswafe go etela batho ba bangwe, ra setswafe ra ba le matla a go etela batho ba bangwe. Wena wa se iphe nako ya go nore le nna e re ke iketele, le nna e no re ke be le sekgobane saka, ke no ba le nako yaka. Ke ba ba kae ba taba e re e dirang ga banene ene e bohlokwa ye ke tsebang ke gore e bohlokwa. Ka gore ge re ka kwešiša bohlokwa bja go iketela re tlo kusha gore ge batho ba bangwe ba re fa tshwaro yenwe ye ile ngo re ga o irate wa tseba gore wena o tlo fetola jwang wa tseba gore wena o santse o bontshe maitshwaro a mohutamang o ka se hoje ile gore o tlalelane o befetse go ba wa parelwa ke pefelo ka le bakala gore motho ga se go sore ka mogobongwe ka ka gona jale ka le bakala gore re senke re iketela ga o khone le go kusha gore o motho wa mohuta mang wena ka bona o noshi re phela re metse batho ba bangwe ba re botse ka dina go tshedingwe motho go gore ga dutse noshi a itekole a itsebe gore ke yena mang gore o tlo khone go shireletsa khutso ya gago ona le yona yentsi empa ka le bakala gore ga nke o iketela ga o tsebe ona le buitse bo bongwe bo bontshi kudu empa ka le bakala gore ga nke o iketela taba yeo ga o itsebe we never dance to a love song at the Manhattan se ba ile gore pele ga fa o ke go file magarebe siale amane magarebe a ba ipitsa escape escape ke ka mogo ba ipitsang ka gona ke bolela ka setlhopha se e leng gore se somile moragonyana mo la bo 1996 go na le kwešašile ba ile ba etsweletše ka 98 ke yona e ko fleng yona run to the arms of the one you love ke mo o tla ikhwetsang o shireletšegile ya ke nako ya di-fishnet magare ba di-fishnet dumelang magare ba di-gym dress ya iseng ba di-tunic ke nako ye ke košaila ya nako ya di-fishnet e sa le fishnet e sa na le mošito stockings se sa na le mošito ge o ya sekolong wa bere gym dress ke sana go yeo ke sa batho bao ke bolela ka bo thameka ke bolela ka thameka ke bolela ka la torture scotch ke batho ba ileng gore ke bona ba hlomileng go ba thomile go sona setlhopha se ke bolela ka bo thamera ya batho ba thomile setlhopha se ke kwa go la Atlanta Georgia ge ke nngwe ya dikoša tsa bona tse maatla gona le segana shilele be literature hip hop barke Jermaine Dupri we ile ba bona magarebia sankilo bona sekolong le spraka stopa na bile le ipitsa the singers group go ba le ipitsa the point sisters le rata go opela mogo le rata a bona talente ka gare ga thamera thamika la torture aba bona ana ba autula talent ya bona a ikwala kwatsa aba isha go mo Steph gore bonang a iba thoba ba diragatsa ya ba gona ke bana pile ba tsholetse jwalo all right ere ke na pekere kana go ye le nka re go yona metse seng masempedi se sengwa e kere we'll see men of the match ere ke go leboge ka gare ga ditorontjaka ya hey ditorontjaka ke ratile taba ye o ngwana go di fela batse ba gona le batho ba ileng gore a re go busa re hla hla kana re lwala rona di pilis re a re pala ke go tla moshomong go nore o gotse bana ke ba ba kae geng ka botsisa gana jwale batho ba ileng gore ge ba gola ge ba mafela kgwedi ba lwala ba hla hla kana o mongwa tsa ba a re go throw di tantrums wa tsa go bo o no khotsa o no khlaba le shata wa mana bana o sa tsebo ro ba o manyetsa nka ga yo no manya o mongwe lo mo ele mafela khwedi ai bo se taba yo ke le botse ai bo se endra ba ka ga yona all right go sele go sagaletse ke lana le nana le re le go ka gare go lona ke leto le di irtipedi fela la sia le moya leto le ke la sia le moya ka masa ke kontraka ya irtipedi a re shumeng ba go ngwalang ba go momona puku class of 2024 ba go momona puku ba go practice ke science ke maths ke EGD bana tsena fast practice ba go ngwala abangwale o nje u beile selema sa ga go sisi ba go otlela a re tsholempelo go otlela ka tlokomelo ba re leng ka ramapai bona e runtse o ipsine ka sea le moya o ja marapo a hlogo ske wa dira gore a go tlisetse go ba o meme kgetelo ya mogopolo botsa e ba ka gare ga lefase le lengwe la gago la dimakatso o e gopela drama eo e ba ka gare ga lefase la gago la dimakatso gore ga botse ge o ka tšea seo se kopanenyang le seo wa tlhakanya di tlo tlhakantšhega di tlo tlhakana ya ba re leng ka re ga mošomo ya go fapana-fapana a re tsweleng pele go šoma nna ke ya go tamaša ke leta go ga dira mašego ka gare ga 87.6 go fitlha go 92.1 megahertz www ke website ya tobelfm.co.za audio stream šhile ko mola fase tsena fase re be mmogo kontrakeng app ya rena šhile SABC plus le yona Tobela FM e fihlela bonolo sekotlelo se se le DSTV 815 re gana fao Women Africa Cup of Nations Morocco 2026 e rona le yona ya kgatlhampana wa FCON mo ke moshate o gae a re be mmogo ke setse ke go tamisitse ka mmino wa laboraro wo o leng ka gare gona kwa laboraro laboraro la go fihle sea le moya ka gare ga mafelo a go se tsebege ka gare ga difane tsa go se kwagale ka gare ga batho ba go sanke ba kwagala moyeng laboraro le laboraro la go aga le go letla mmele le re leng ka gare go lona ke laboraro la gago le e leng gore le lona le rweletša lona laboraro le la di 29 July la mafelelo ka gare ga kgwedi ya mosegamanye a re re le boneng gore na le rwetseng e gona polelo ya go tloga ka masa polelo ya go boledišega e gona tja go tloga ka masa di gona
1: ye ke Tobela FM ka rra ngwaga 2026 Tobela FM mošate wa tsebo le boithabišo botšaba wera bašomi mmogo gore Tobela FM e hwetšagela go dikgokaganyo ka moka tša leago ke rena at Tobela FM yaka re latele
2: tukologo mogolewa mongwadi le mo presidente wa maloba Dr. Nelson Rolihlahla Mandela Tobela FM moshati wa tsebo le witabisho
1: o sile o saganetje ka moshate ile go rarofa ka ngira botlano
3: moshati wa tsebo le witabisho

The Isley Brothers. Barry Alba Tahuena Barry. A once in a lifetime lady. A once in a lifetime. Phil Perry. Liana Utile Ari. Living for the love of you. Yeah. Living for the love of you. You. Yeah. Manjoro Cabajona. Onanaro Cadilla Motoposho. Okacha. Yeah. Let's just learn Carolona. Ke sa go tamisha gape se mushe wena ile ngona o phagama ke moshate wa tsebo le boithabise o le nka re gona ke le bagatsebe ya gago ke le bagatsebe ya gago ye ile ngore o shetse o ibeile gona ka fa e gare ga moshate wa tsebo le boithabise ge ba kona o phagama ge ba kona o bulela sele moya re a leboga a ile seng ba re makontlong dumela hle le nna wa mpana today so ke go file tsebe ya la bararo la go fitlha seale moya re le boga ke na le wena masilo mae ke le ena re KV se sonke mapule maps a re bona tsebe ya ka le nna shiwe wa kwa ke le boga tshebetse o tshebose Jacob Mosedi dimela ka mo mora go ka fao le wena wa re o beile tsebe ka gare ga mshate wa tsebo le bitha bi re le boga mani flora rapetsa ya le lena re le bona fa o le re re beile tsebe ka gare ga mshate wa tsebo le bitha bi sho a ile sene KV dimela wa ngwana mashego matsogo are letsogo la ka shiliwe letsogo la ka shiliwe le lena ka moe le satsogile gabetse awa le rena ka fa re ka re ga mshate are mara gabetse betsa re kwane gabetse le re WhatsApp number ya rena ka mshate wa tsebo le bitha bi sho kae ena sale ya ihlatsiwa a retse mohlomongwe ye nngwe e tla ba gona sale ke re ke lukisha ka mo o ka rena le go nkhakantshanyana samma alright a re lebelele tshe le leng ka re ga fa ke le bagatsa be ga go e botse ka masa batho ba tsebetse botse ka masa dumelang batho ba ba botse ka masa dumelang ya ba go bea tsebe e botse ka gare ga mošate wa tsebo le boithabiso le re le tšatši le rileng ka re go lona ke la boraro la di-29 le le bitša go National Challenged Champions and Heroes Awareness Day le tšatši le go thwe ke le lengwe le e leng gore le tlhomphiwa ngwaga ka ngwaga go ne o lemoga maatla kgotlelelo boikgafo bja batho ba e leng gore ba netefatsa gore ba hlokomela batho ba bangwe ke bagale adi gona le dilo tse dintšha kere tse di felang di re šikinya di felang di šikinya batho empa batho ba direng ba lebane le tsona ba be le maatla a go lebana le tsona batho bao ke letšatši la bona ba re a ba tlhompha bagale ke bagale adi go ne gore wa tsa re keng ba ikgafile ebile le sa tswele pele gape gore tlotlheletsa letšatši le rileng ka re go lona go ne re tlotlheletsa gore lena wa tseba go na le dilo tse dingwe tse e leng gore re a di kgona empa a re di tlhokomele re filwe bokgoni ka tsona re na le bokgoni re filwe bokgoni ka tsona go na le motho o mongwe o tla hwetsa o makala le wena o ipotsa gore goreng o ka rena ka metlha banna batho ba e leng gore ke batanya shedi e le batho ba e leng gore ka metlha ke santse ke ba fe tlhokomelo ke ba fe tshwaro e botse re kete ka bona batho bao re na le bona ka gare ga metse ya rena goba batho bona ba le e leng gore yena mo a bonago ngwana o e leng gore o ka re o ga kanegile motho e leng gore o ka re o ga kanegile ga a dira phoso o netefatsa gore wa mothusa ka gore go ya ka ena ke tlhotlo ke gore go bona motho o go tshwana le o fela mo go ena ke tlhotlo e kgolo o bona e le a mošikinya kgopolo maikutlo ka tsela e nngwe o bona e le maikarabelo a gagwe gore a mothuse a kere ge a no kwa ba re gape lapa le lengwe kaekae e tse a ba tsebe o ne o kwa batho ba bolela ba re lena le kwele ga mamamamang ba re ba swetswe le na le kwele ba re bana ba ga mamamang ba robetse ka tlala le na le kwele gore go na le motse o mongwe o eme ka gore le ka gore go yena e napile ke tlhoba boroko a ntse a sa ba tsebe
ke bona ba o re ba ketekang le tshashing le la lehono ke mo ka go yena ke mo rwalo yo ke mo rwalo ene bile e mo hloletse taba yengwe e gologologolo ye leng gore o santse a ihlokomele ke le tshashi la batho ba o lehono o ka fela o ipitsisha o mongabe ara wa lena gane nna pelu ye a wa lena ntshushe ke se o feeling sona yengwe ke ratang

ke National Father in Law Day. Ke le botsa le satla tshatshi leo. National Fathers in Law Day ho sasa. All right, ke la di 30 leo la la bone. Jwale a go fe engwe ya le khono ya re leng ka gare go yona. Ge re lebella tshe di ruile go ke le tshatshi le la di 29. Ba go rata di lipsika ke le boneng. A re le boneng. Ha mo tsho rata lipstick uno ya paranja se ya hlapa. A se ya hlapa uno kwa se ya felele. Gore uno re le ga ya le benkeleng. Anja tsiba gore ga se ya hlapa ya felele. Mara a se le bale gore ke santse ke be lipstick, santse ke ya para lipstick. O sana le batho ba gore ta perfume. Ana le uno le bala. Le ga se ya hlapa una na re ga cha chiche. Goba apere perfume o hlapile o no kwa apare tshe ke boitshepo ka moka go tsona le batho ba di lipstick le khono ke gopela gore le papa talenta ba ematsa National Lipstick Day na ke wa bana re kharebe e sa kwa le lipstick ke a rakanega goba re mosadi a sa apare lipstick he ke ba le botata ke a ipotsa ke re ganele o bone dilo jwang ena a bakaka yo a bakaka ba go se apare le lipstick empa ke ne le go ipotsa ke re e gane dilo tse le di bone jwang dilo tse le di kwešiša jwang ke ne le go ipotsa yona eo go swane le batho ba go se kwane le go apana perfume a ke re go na le ba e leng gore ka nnete ge ba e apere a e ba sware ba bangwe a e ba sware ga botse ke di-allergy o tla ethimola mosegare ka moka o tla thibana mosegare ka moka empa rena ba bangwe ba go se kwešiše re mo makalele gore gane yena o bone jwang taba tse go swane le rena ba di-lipstick na lipstick sa le ke e rata ke le high school ke le botseng a ke e thome gane jale ke bereke ke jale yona go le taba ya lipstick ande a e apariwa ke re ape ngwana sekolo a apare lipstick e nngwe ya go se bonatlhe empa sa le ke e rata nako eo National Lipstick Day ke letsatsi le e leng gore re ka gare go lona le kgono le a ketekwa ngwaga ka ngwaga ka gare ga di 29 ka gare ga di 29 taba e e rataga lefase ka bophara e reng ke le botseng gore ba re ke seshupo sa eng taba ya lipstick ke seshupo sa bobotse gape re bolela ka bobotse re bolela ka bogabo ene ge o kwana le lipstick gore a re o ka ra bogabo gape lipstick ke art ke se shupo sa boitshepo taba ya lipstick a ke re o nngwe go etsa re seka ntlotsa ka kudu ke batho ba tlo ntebelela le bona gore e na le boconfidence ka gare seka ntlotsa too much a ke nyaka gore e bonagale a ke nyaka gore batho ba mpone ka yona e tsweletsa semelo se sengwe sa gago nyaka ye o e ratago nyaka mmala o ratang o tlo kwešiša taba ye ke bolelang ka yona gore ke ka lebaka la eng lefase ka bophara ya ketekwa lefase ka bophara le kgono e jwale go na le o mongwe o be a itšhaba goba wa itšhaba ba ruteng nnago go na le ba bantšhi ba ke ba rutilego lipstick ka gore ke nyaka go kwa pele gore a womara a ke gane o botse o a swanela jwale mara molomoso o kare o a tlaelela goreng molomo o le ka tsela e ke kwe pele gore ke ka lebaka leng a sa tlwe le lipstick ke mothome ka tse e leng gore di tla moswanela o tla di rata di tla ba bose go yena atšhe ke mo ka go tloga fao o e ratile ao ke ba bantšhi ba ke ba ratisitseng lipstick ke basadi ke bo makontlong ke bo osa kontlong ke makgarejwana ba ka gare dumela le wena kholofelo mathabata re a lebogatlhe ke tse diretseng ke letšatši la lekgono ya mafelelo ke ya ba ba golang lekgono lena ba e leng gore ke letšatši la lena la matswalo today vandag 29 ke bomang a re le boneng a re le boneng All right, Lelena Rele Kitika Karagal Cheshel Kono. Happy birthday, Holena. All right, 086-000-2452. Yungwe, yeja kutloga jamasa.

0: makontlo a ke soko e taba ye ke bone sengwalong se sengwe maloba a gore e bile e ipusheletsa gantsi le gantsi gore gane goreng ge re felegetsa bana dikolong matsetsa wa tsakeng re no tsea go tsene dilwana matsetsa ke re ba re ba re fokoletse mo mošomo wa go tlama tukwana go na le dilwana sedile mona ya dibonetana re no re kgwatlha ra tlema tlhogo ra itebala ra ba ra re le dikaone rabara le di slippers le na re felegetsa bana dikolong ba bangwe ra ba ra le bala o tseba gore o ya go o nyaka go boledisha tlhoga sekolo go ba morutisha wa e wa sekolo ka tsela eo taba eo a se yona ga e botse ke bone e bile le di university tse dingwe di shetse di thomile go e latela taba ye gore bana bana ba sekolo ba itebala ba di university ya regane ba tla ba apere diaparo tsa bona tsa gae jalo goreng ba bangwe ba e tla ka di morning slippers goreng le e tla le apere dikafana tsela tsa lena ka tlelaseng ba dikgalemela ba re aowa se tsa go tla sekolong dilo tsela ke tsa go robala dilo tsela ke tsa go le ka phapošing ya gago o nnoše ebile ke bone molaodi wa university eo a bontšha gore le tseba gore ke ka lebaka la eng re di ganetša a re sanya go bona e ka ba makgarebe e ka ba masogana ba apere di-slippers ba etsa sekolong ba e tla ditlaseng ka tsona no re kgalemela re lebaka keng na re ba ruta gore batho ba re ba lokisetsa go yo šoma a ke re ba tloga university ba fetsa di-cost tsa bona ba ya mošomong a ba tlo ya ba apere ka yona mokgwane o le mošomong le batswadi ba dira matšatši a ba ya dikolong e a kgalemelwa ka batswading ya kgalemelwa baneng ba kwa dithutong tsa godimo gobane ba le lokisetsa go ya mešomong tlogelang go apara ka tsela aparang ka tsela ya maleba ka re a e moaparo o fetogile ene o fetogile all right le nna ke kole ke rata a re tlo bona ka nnete go sasa motho a no ya mošomong ka di slippers a re tlo bona batho ba ya mešomong ka tsone gape ya gona fao ge ke kgona go ya sekolong sa ngwana ke apere ka tsela yona eo ke apere kaone ke sa bone go le bothata ke apere tukana yona ela ke sa bone go le bothata pheleng be motswadi beaka ya sekolong a le jalo ao ae beaka seke be a tlo apara ka mokgwa maleba empa gane jale ga ke tsebe gore ke mang a dirileng gore re no bona moaparo o mongwe le o mongwe o lokile go ne o tsena kae le kae taba e ya moaparo e tswa kae
1: lenyaga tobel fm e go thabiša ka tshedimošo ya maemo a godimo thuto ya boleng ga mmogo le bagaši ba go se bapetšwe le selo dikgoši le dikgošigadi tša mošate tobel fm mošate wa tsebo le boithabišo
0: re bolela go aga le go letlha mmele re bolela go fetiša sealemoya hashtag ke gona mo releng gona 87.6 92.1 megahertz 086 000 2452 arieng re fitshensa le moya a ile seni tabeng tabela slotshile lo chani locha le ba le golang re le dumedisha ka mpombela ke mpumelanga province ka le mpopo province e ke mopani ke vembe district ke capricorn ke waterberg ke sikukune district e di le tite o ka mokaga tsona di ne le bana ba tsona ka gare re ya le boga ke bolela ka me ba spala ya ka mo gare ka fao a re le bogeng 086 000 2452 East Southwest North Reale Tamisha Lelina Kibela ka Gauteng Province Gauteng East Gauteng South Gauteng West Gauteng North Centurion East South West North Dumelang Dumedisegang Kasoweto East Southwest North Dumelang ka Morrockville dumelang ko Soweto ko mapetla ko Naledi dumelang ra le dumedise kaofela dumedisegang ko Shawela dumedisegang tle ko Roodepoort le gantle ra leboga ko Northwest le ko Free State dumedisegang ba kitime ka moka re fihlisa sealemoya go lena ne re fihlisa sealemoya go lena re leboga ba ba ba batho ba go letla mmele ba go aga mmele re fihlisha sele mo ya go lena 086 000 2452 amshat o sele o sagaletse
2: mo go ntlo go
0: ah dumela ma kontlo
2: le ga ma kontlo
0: a go sele go sagaletse mona
2: o sele ma kontlo
0: re le bog
2: go para o se sele mo ya kwa mo eta gare
0: ona
2: le go go ngwana ra botlhale kwa ra mashitse ke le petina ke re kokotso wa o ga tarla sele mo ya
0: all right
2: ma go ntse ke kwa dikhure ke re mane sa bua wa mujela ke mama yiti ke ra ke ga tarla sele mo ya ka mande bo hola ngwana ka ka mo ba re ke tlimpoi
0: eh
2: no no le pola wa tsapana ngwana se se ne ke bua le yena ka mo a go tsa mo ma motho ola ngwana mantholena ba re ke sethare John kwa ga molebale kwa Pithiras re a go la go le a ska ba se ne ke motho le tsile la ha e le le botse botse
0: ah go bona molaetso o ne le matla o kwele ma kontlo
2: le rato se di we ma kontlo
0: bona ba se go le mosegare e re ke go le boga ke
2: o le bona ma kontlo
0: thank you ma kontlo hashtag go sala go sagale se dumela Dr KV ne parat re mo go ke ke fisha sele mo ya kwa dry ramulima mwa koma beba kwa la selemoyeng a o kwa gale batho ba fal vater 2 solisi shoka sekole guys fanseke we gona mo selemoyeng a se kwa gale aba kwa gale selemoyeng menier albert machete ka mshato wa tsebole bitabisho hashtag woman crush wednesday national challenged and champions a wednesday kv shiu bona re kwe le taba yeo ke go leboga re mmogo gopza taonga dega mashego ke tlo motubatse wa go tamishang ke hlaile tsebele nna go tsha mashadi marothong spetlele jane fes mo shato mo go le shwe nna ke ke na le wena ka masa wa tsebakeng ah untira nka soul ballads bona re mmogo ke re na ye thakatsa rena dia utse wa mmino e na re eng dey makilate ke pantsa sai ke tsegile ke na le wena go polenna letsegala ka ke ya shiliwe ke le shikinya ke go falona ke re thobela go sele go sagaletse bona ke go le baga samma ka gara ga mushate wa tsebele bo ithabisha 87.6 ke mo re leng go ana ke ke tshe magala mo ka mushate go sele
3: Na
0: pradio re nomo bo tsena sho ga malala. Yo na mawele na, le na wele ntira nka masa.
3: Pala pala sarena.
0: Jo na bana, le kai mara.
3: Bona na pora.
0: Re gona ma.
3: Bona kharisi.
0: Yo
3: re ke na pora ja go boje.
0: Eh.
3: Ba koro ba le ma, ke go phela.
0: Ya, go re o wena ke go phela.
3: Go tla ke se o tsere ke nkhare
0: eh
3: ke le ka di 17 ja jwe le nna de tlo go ya ke go ya kae
0: mara jwa le la tseni joang mara go kopheladi
3: ke nna ba ga mo ga o ma go tsene re wena
0: ha wile na
3: tata ka o kere ke le ka me hlae go apara
0: ah go kopheladi
3: ke ntse ke ya jwe ya go le ke a tlile go bua di thotse go go bua le khunya ke re ke
0: le go khuna di rurela go no tsena
3: ke re le go bua le khunya ke gara ba tsoka ma ke ba nyela ka ba ka ba se ba jo gure nna ka di thotse
0: ha re be tsetsa go tsema di thotse tse le go di batho
3: a go se wa fitso
0: eh tsore le boga
3: a nyele ngwa go tsang ga mdumo ga re fa botshele ye ke tlo le la le tsena ke party ya bagolo ya go di tshogotse
0: la tsaba ro keng e ene le re bitseng go go phelate re bitseng re tla e bile re tloa pia le lena
3: go go a tsela ke le party ya bona go be ya e yana la pogatse
0: eh
3: e ya maswala sa sa le magara sa sa tsela
0: eh wa tsake ga e bon tsho le a pering
3: o se ya ba nya la sera sereni
0: ele gare betsana kwela gare betsana kwere le masana
3: le masana wa no nore go tlo di top se go tlo di tsengerina go di
0: a tsanki ke le bona Yo, mino gona. Yeah, mara so
3: mino gona.
0: Eh, I
3: give you all my money. I was all my money.
0: Ke le tsabetse ba tsongwa tsa rkinge modima tshele mpelo go le hlokomela ene le setlo phila wa tseba modima le hlokomela ke le bo
3: ke
0: ba nyana
3: ba go
0: khunya
3: le di snap ke ba e ba
0: ba go khoma re a tlo ya sa fitse re tlo isha go pelati ke le bo Yes. Ah, rankeke bele go la bengwe ya ga kharebe. Mojaga Hawkins bele go la lena Bridget. Hawkins apostle ke apostolar bele go la lena ka disebe le nepeng le tsebeng go kopela diketla tseba ka mehlaga ya gola gore o gola le lena apostle lithaba ma Africa le gola lena tshehla le gola le bona batho ba be ba gola ka 17 re bona re sa leketeka e sa le khodi ya lena 0860002452 khosele Vincent
4: ke no brag
0: khosele go sagaletse
4: Hawa go tsile.
0: Mm.
4: E go ne pleke go ka apela ba re ke India.
0: Okay.
4: E ya ke se go pele sa le mo ya bo.
0: Ke ile ka e bona pleke o ka e khotsa ka re India ye. India ye.
4: Yeah.
0: All right.
4: Yeah.
0: Re fit. Ke tshe la go fitse sa le mo ya re kuketse. Ke go go pela di fela benga. A le mo sha sa re kantsi. Mara re fitse sa le mo ya le go.
4: Yeah, this is a no more good fun.
0: All right, re go lebogile makoba ke bona kanyane ka mshate go sela go sagale. Re gona le kae?
5: Marteng.
0: Eh.
5: Re ke fitise se mafelo a le bana. Re ne ke le gore ke den house kwa mmatsa la fa le le le ba tsa tenya go ntlo hal.
0: O bona le den house ga ka men skirt.
5: Ya, I think I can now best class le ba wa ntlo e tsa.
0: All right, mamsa.
5: No, I'm a previous stop.
0: Hey.
5: And then, I'm a common little thing. I tell Avarati Radio, but as we were saying, Marto, Nabon Street, what I tell Avarati Radio.
0: And mamsa, we love a guaman at any wing at Arutra Mohopo. Eh?
5: Go,
0: give me a
5: fellow.
0: I will cook you.
5: I will
0: cook you.
5: And then, Moro Namo, who Lamayana, I take it for like a more romantic piece. Wa mapunya ma ha ke nan tsian go tlanda go tsira a tsile ka tsatsi la khumoto a mo ire le tsena nyana ke mo lata e skhale e ke tso mo ke mo lata ra ire go mana e wantha
0: yes o ke mana e tswana ha ba
5: ya u ra 27 ke le 99
0: ya e ba tso ya ke le
5: ba mo se mo ke mo ka
0: ke re BB umbuditsa re wena go komokwazeno go la le morwa eh maloba mo kala ka moshupulogo ke Monday eh ke Monday
5: re
0: ba go na go le go be tuka ba ile ba a ke Monday
5: re
0: re go bona mo kgwedi re go le pila go botse mmm le wa thata ngwana ka mang re le the farming granny ke mama lachi RKV dimela ka fa motho o tswaga masemola motho ka flag pass nna le batho ba ka masemola nge ke ba mama lachi mo khone anki marbon batho ba ka khulana a wa ba fihlele ke selmo batho ba maraganeng a ba fihlele ke selmo batho ba mashanyaneng ke mo go tswa go mmamalatsi ke mo go tswa go mmare bone fao a batho ba o a ba fihlele ke selmo ya ka mshato wa sebele bo ithabisha re le boga a re ke ba ile tsebe ka mshato go sele go sagaletse
6: le ka go putso
0: re gona le kae
6: la kgiri mo se se tsa mphale ke le mo le mafias
0: re le boga batho ba ka nel mafias
6: ere sale mo ya ga se ma khlwane ke re thuli pitso a tswa ke principal la ma somola ha u ruta
0: eya
6: ntene ma tshira mo shuka ma khwedi tsana ga ma somola a tswa a e mmere ke ya go bereka
0: mm
6: thai le mo se tla ke le na le mo ka mo tshipe ka tswa e mmere ko
0: ha ga nke ke
6: ke le ka ka di bone go le ga ne ke ra ba tswa sale mo se ba fihlela ka mo siba teng
0: mo setla we ga e le jwale le kae ga mo setla
6: e tswa mphali
0: Oh jump di parane
6: mphale mphale o bona mphale
0: mphale
6: mphale go go tshela ka tla ka le cross
0: oh
6: ya go mba go le holo
0: ka le la le ah ranke ke ke a e bona ke go bona ke re ka kwa mashedi marothong go nale ga msehla mola thabeng mola ke re gano tsha gona
6: e tsha mphale la go tsela mphale
0: ke go tsiba ga botse ke go tseba o bolela ka mothoko tsha mabolholo Ke a go leboga ka mona now mafias ke tswane tabela mshati
7: le wa kwantlo
0: eh ntata kontlong
7: le kae
0: re bona le kae
7: tor
0: yebo
7: ya wa bona le di stigne
0: eh
7: ke tsho ga tsaba nna
0: eh why we tsap why
7: king king ke ke tsho tsho gore king king
0: Na, a ke yo le la oro wa ebe cha ne ka tsebo.
7: Yeah. Wa no le ga ga mo ka yeno mo we, o bitsa kwantong, o bitsa kwantong ne.
0: Eh.
7: O makala bana mo no ka tsimo le me, ne ke ke tsimo nyana no me e
0: tsai. Senga wa re thama tshe dia la ga. Wa ona re tshela.
7: Wa re ke e ore ga gamana gwana situ fa molarung
0: ke a go komotsa ka renka manoko
7: ya
0: e
7: a wa spenga mena mana wa hola ka di four wa mali bana a itse ka mali bana
0: all right
7: spenga mena ona le ja go se sa go eno ane ka ro
0: bona ke motse ba botse ke motho ka motho motho o ke motho o fit mm
7: a ke le ba ro ma ba ne ne ko la le na re na re mona o ga no ke na mona o nkhuli se gore ka peka la bone ka la bo be di ga ro to be le di fo to be re ne o tsa temo
0: ka net
7: well e bene ga rena e we ho la ga di fo te o ka
0: all right o ke be ke tla
7: mm ba be ke be na ra na ko nga khona o tsena ga re le ne ke tsene le mona go toleka
0: a spenza bona ro go ketse ka o satla o sa o sa
7: e re mo ketse ga saya
0: yeah
7: le go tsa eng ka tango le mona le go sengwa ha ya rasola ba rena na ga di ala ra ga di tsa go ba tsa ke ke no ke ra tagulu
0: o rata ke mo tlhale ro motho ke go lebogile ya
7: thank you ke no a tsara no a tsara go mfera
0: ona e bile a ina reverse 086 000 2452
8: mo fa tsimpa ka pis
0: yebo
8: fa da ra ga pis
0: Bona o itlhalosa ka bogware ke reng ka bea le mo bea tlo e reta a tlo thoma ka reta e ke tlotseng timele
8: bo tlo mo mo ka go bitsa mo sa dira raga fe
0: timele pimen
8: re go mutisa sa le moya
0: e fitlisa sa mma
8: kwa mola mma tshene ka mola le mo nno mong ba re ke ke ke sa mo lo go di mara Woka mmitsa ka Simon wa Mahakane o Mahakane ja ka hore Simon le ho.
0: Ya, mnyaka Simon.
8: O nyaka Simon.
0: Mm.
8: Le William Kola.
0: All right.
8: Ke mmitsa ke re ka ju mmitsa ka prona go a sa ruta go kwa go ha e go go teneris.
0: Eh.
8: Mara ba la mo he le go pa neng yo tsa sa lorona.
0: Ya.
8: Ke pro wa Kola.
0: All right.
8: Ya. Kwa ana ka mosete la bo le na ka go.
0: Eh.
8: Gore le ya no ntla ke le ditse.
0: Ba re ke mang?
8: Ba re ke nkhapa.
0: Okay, le fetse sele mo ya go nkhapa le gone.
8: O tlhobo ja gore.
0: Pimen, re le bo ga le lena ka mo ya mambisa bonang le tsogeng botse. Khotsong KV ke gopela go fetse sele mo ya go batho ba ke France Mosola Kureng le Tlas Panyane. Ka le class mole kwa mapacha king ZB aba fhlele ke selemo ya angere ba kwa batho ba mapacha king ke ya leboga se SKV ke mantume Charles Monyela mehlareng ZB re ya leboga male senkube are KV se song ke re mogo ka gara ga mshato wa tsebo le bitabisho mo ke mang okay dumedi shama twa mzulu All right, Mohlalerwa are good morning KV re bile tsebe ka gara ga mshato wa tsebo le bitabisho go sele go sagaletse a fa le sa le temong Mohlalerwa le sa kwishishetsa temo le ke ba kitime batho ba ke bolelang ka bona ba re abusheni a ilesene KV nwana mano ka mehla re mmogo ka gare ga mshato wa tsebo le bitabisho ke ya beile tsebe le nna ke le gona ka moo mamaele ya kolobe tona se khosese a ilesene ngwana mane zafle go di ke motho wa Benescate ka mo mashashane ka moo a re KV tsebe shiuya ka e botse ka masa nna ke go file yona re le boga kere a ke bone mfa go tshatse go ba kere polelo se dinya ka re fele re di shebetsa ka mmino every time I close my eyes ke tlo sheme ga le mafelo felelo ya ba gona gore na pele re feletse le ba le ke ba bonang mola mafara hlahleng

Tavares, Batlagwena. Heaven must be missing an angel. Madonna, Utlagwena, holiday. Kisir pasay rlingkar ko sa narasgar tila joale. Rechala pelejo.

0: omso wa bona wa tsana le o kena le yena o kara 8
1: mo re ya gona lo ja ga mo le po ba gona nne ke jola gona ga ramphere ka maoto ga ba raboa
0: ya
1: ba sepela e mo ga go ba ka no sepela sepela ende ba nemetsi ba nemetsi metsi ke se tlhare a dira re motho be active
0: o metsi lo na dira re motho a phela atletse mafolofolo
1: le matla dijo tsa makhura ba seke ba dija ka disukiri ape disukiri le tsebe le tsona ke tsona di go batja mmele le makhura a go batja mmele a dira re mmele be o montsi
0: a ke re rena ba bandre bona koko bona sukiri go fa energy go fa matla
1: ene ba era ba thoma go tsofala ba era
0: ba era ta re ya lo tlola le bona
1: ene ka ba fokotse ba ka no sepela sepela ka nnete ba ne ba fa se le godimo o ska go mana mogolo le dula a dutse fa se a feta a tsoga fa re go wa tlhapa wa dula fa se
0: o
1: di se di lo ka mokana ga tsona ba sala ba tlhatswa le di yona jeki
0: a ba
1: sala ba tlhatswa le di jwa
0: a ba le ke di roto ba bana ga go itla dilo tsa ka gae a ba isa le di roto ba bo go ka rena re le boga nna thank you ya ye ke itse bang ke yona yeo bona la bona tarata ya washin na ina ke bana o ka re tlo le shumela ka hore le matsogo a le matsogo a go phela na leng atletse matla a go a ka selape ka pela ke ra phela la pila a sa swara sele le sele na gana wa ishe kwa go di mo swara tarata o ise re o subela o ya le yona o boa le yona we ya le yona o dira jwalo mesong o dira jwalo mathapama ga hlano ga hlano a wa shoma neneng ga le somega le some o dula setulong wa wa matola a boela a tielela arba fenge di jo tsa go tisha marapo ka ona mgo Calvary came through taps David orishabo Bishop Ramoba came through once again.

0: Hallelujah, ba tele chi ba thobela FM. Ke sa le murutira mo ba wa Christmas ministry swe lady. Saling chula mtimo. O re dumelang bana be shu real rata. Ka mokagana ga rena a re bale tsone wa pele. Kgaolo ya pele temana ya senyane yona e balega ka tsela ye. Ge re ipolela dibi. Ge re ipolela dibi tša rena gona ka ge yena e le twapotego le toka o re lebalela dibi a re ka tswa makgopo ka moka. Ge nna le wena motheletši wa thobela FM ge nna le wena re lebalelana makgopo a rena ga nna le wena re ratana ga nna le wena re tlogela tša kgale re re tša kgale di fetile re thoma bophelo jo boswa gona modimo o reng o re yena ke yena wa go botega ke yena wa toka o a re lebalela o re lebalela bobe joshe jo re bo dirileng o re hlatswa ka madi a madi a morena Jesu lena go na le madi a kileng a tswa mo letlhakoring madi a ba e tswa o tswile metse pele ga ba ba mohlaba ka lerumo mo go Luka 23 ga ba ba mohlaba ka lerumo mo dimpeng e re go a tswa metse metsi a ya banyena metsi a ba wa tlhatso ya dibi metsi a re hlatswa dibi go tlogela moriring wa tlhogo go fitlha lenaleng la loto ra hlatswa ke metsi a tswilego mo lehlakoring metsi a maatla monna metsi a go sena go metsi a go tshwana le ona lefatsheng le ga go ka ba le metsi a lewatle a maphotho a keke a fitlhelela ka gare ga metsi a la bobedi go a tswa madi madi ona a wakileng a tswa ka gare ga lehlakori la morena Jesu ya ba madi a tebalelo ya melato ke ka lebaka le modimo a bolela gona mo go First John 1:9 o re yena o a re hlatswa mediro ya rena ka moka ye mebe go na le dilo tse re di dirang tse di sa kgatlhe go modimo mara ga re tla go yena re emiša matsogo re re modimo rena re tlhopela metsi a le akileng a tswa lehlakoring wa re hlatswa ka lebaka la gore o kwa potego o ka ba wena o ithobogile e ka ba wena o lahletse toulo o re ka gare ga mediro ye ke e dirang o re nna ke tsene ka gare ga thankga ya sebe o re nna ke tsene ka gare ga botawa o re nna ke tsene ka gare ga dinyaope le di-trucks o re nna ke tsene ka gare ga dipatše mara modimo yo nna ke mo rapelago ga wena o ka bula pelo o ka tswa ka gare ga tsona a go hlatswa ka madi a go hlatswa ka metsi a kileng a tswa lehlakoring la gage metsi a o ebile metsi a gago metsi a o ebile a tlo go thuša nna le wena motheletši gore wena ga o ka bula pelo fela ga re tla le tšhelete gore bula pelo fela ga o bula pelo fela wa go hlatswa wa šalole motle o hlwekile wa šalole ngwana wa modimo wa šalo o sa tlhole motho wa modimo wa šalole ngwana wa modimo o hlatsitswe ka madi madi a kreste gona re a rapela gona tswalo ga re sa rapelela modimo wa ka letšatšile le tseba ko wena modimo ka lebitso la jesu wa nasareta kgange le morena amen and amen.
1: Amen and amen. Re leboga Bishop Ramoba ka nnete o šetša le phurulutše rena fela ke go ba ka gare ga lona re leboga thuto ye otlhe ka o nna mokgwa o ke iri ya bohlano batho ba botse ba tsebetše botse ke a leboga go fitlha fa re napa re ya go maebele a phelati. ke sembiso maibila o rfata ba tsama thomo ja iria botlhano ka morago gadi ya ditshwene o ne le kgadi ya bana reng ke malishana letsalo le tlhopa sa sefeletseng sa tlhokola tsela go shese se le yena o lukile o ne le joy le ga mathato go torfatsa ditlale meso manene a gatlampana la telana sa ka mshate go tsho na tao gadi phadimela nke tsohle ka ga mshate shalom shalom shalom.

0: even though we have got gas stoves, but we can't cook because we have no water. So it's so frustrating. Plus, we are not sleeping. Like my truck here, you see, if I sleep, other trucks will overtake me. So I have always to be awake throughout. So it's so frustrating. I wish the relevant authorities will take action to solve this problem.
1: Re le barekisi ba mebileng ba ba rekisa go dijo le dino gausile mollwane wa Bait Bridge ba bolela gore ba be bana le kholofelo ya gore ba tla gona go itirela letseno ka ga ba ba letetse gore ba otledi ba ba di lori ba tla ba rekela e fela mo le bakeng le ba bolela gore kgwebo ya bona e sepela ka go nanya.
2: Mataraka ke a mantši mara business a ona e fase a bareki dijo batho ba ona re tsebe gana ba dia peela I think so ditrakeng tša bone bana ba diwa ka lebaka la gore q ba dije q nako e telele so bapalwa nako ya go torekang dijo
1: se se tla mo nakong eo baotledi ba dilore ba ipiletšago go mmošo wa naga ya Zimbabwe go ba thuša go fitlhelela tharollo malebana le bothata bjo. Pego e le tlhametšwe ke raditaba wa SABC Botebi Maluleke, nna ke Eric Mashau wa tlhoko la tsela.
3: Boraditaba SABC re lebogele ka pego ye le šetše le tšweleditše maikutlo ka mokgakgatiša lentše re šeditše tlhogo poledišano thobela mtheletše. Thobela mtheletše.
4: Ere re sa baleka re kwe maikutlo ka mokgwa wa Facebook noko Witness Matsoa o re thobela setlhopha sa tlhoka la tsela seo se bolelago ke mokgatho wa Democratic Alliance e ka ba nnete ka go ngwegela ga dikemedi tša ANC ka ge ba bona gore setšhaba ga se sa na tshepa go mokgatlho wa ANC ke noko Witness Masoga go la Alberton gae ke moletše garammetlwana mošhato o mogolo Mapule Rosina Magatsela o re thobela setlhopha sa tlhoka la tsela maloko ao ANC a nonyaka fela gore ANC e se thupe dikgetho tša mebasepala ba ka se dilo go DA ba tlo go fetela pele ke ngwala ke le ka mo harte BS ka mošomo gae ke gamoretsela masepaleng wa makhudu thamaga ntate kwena more ore nna ke makadiwa ke gore morago ga dikgetho mekgatlho yeo ga e sa bonala e a nyelela mafologela Hawks Cafers o re thobela ka gašong DA e tseba gabotse gore batho ba so ga e ba rate ebile ga e ba tlhomphe ke mafologela Cafers enable ga se kororo Ruben Mabotja o re thobela ka tlhoko la tsela mmogo le batheeletše DA seo e se bolelago ke nnete ANC yona ga e sana maatla ga e le meno ga a sa loma ke le mo Mamelodi East Lusaka ga e ke moletše ga Mabotja dithabe mošate amen. Jimmy Mabapa o re thobela ka gašong DA bagaditšong ba ANC o reng ba tšea maloko a mokgatlho oo ba go latofatšago ka bomenetša e le go ANC ba rata matharempone ke Jimmy Mabapa a le ka Mamelodi gae ke Bobirwa ga Kgoši Phoko yo mongwe motheletše ke Allan Mabotja o re thobela setlhopha sa tlhoko la tsela nna nka se maka le ge seo se bolelago ke DA se ka direga ge e le ANC o fedile ka yona motheletše yo mongwe šo o re ke Pantšho Thamaga o re taba tša mekgatlho ye mebedi ruri o ka se tshepe le gate go bolela nnete DA le ANC di ka go boledisa maaka gobane mediro ya bona ka nnete e a bontšha gore ba raloka lepatlelong le tee a ke tsebe re ka feleletša ka ditaba tša madlangana
3: re ka se kgone go re feleletše ka tsona kgedi ya ditšhone ka baka la gore nako e le reme ka phefo motlhomongwe re nna tswela pele re topa mabenya mararo gona letlakaleng la Facebook
4: Vincent Machoni Choke o re thobela ka taba ya DA a re na botlhatse ba yona re tla bona ka dikgetho gore ke nnete ore bjang bothata diphadi tša dipolotiki ke matharemponeng ore ke yena Machoni Vincent moletše ganong a re boele maikutlo ka mokgwa wa WhatsApp motheletše thobela
5: ka bophara e rengkele tamišeng aowa ba le ba ngwaetseng go mokgatlho wa DA ke ditshebi tša DA ke bao ba ne ba e le goreng ba jea ditaba tsa ka ANC ba sebotša DA ke ba le ba le goreng bona ka polotiking ga ba tsenela polotiki go lokolola ngwana Thariantsho e fela ba tsenetse polotiki go ke gola ba lebeletse dimpa tsa bona go feta tokologo ya ngwana Thariantsho ba o re no bona e le marabela ke ba ba lwang le tokologo ya ngwana motho o montsho ke senya kere bjalo ke tlagile mabitsela tickline zaneng tobela tobela ka moka setlhopha sa tlhokola tsela ga mmo le ba tweletse ba tobela FM e le nna ke re nka semaakale seo se bola ke da se ka nosela pele se diragale ka baka la gore re e le e ntsi fela ka nto gola nnete o fedile ka yona ke le tlhonolo ke Allan Mabotja ke le ka moka tlonselo section ga e moletse ga mabotja dithabe ga o sela bo pany boy le kolwane ke re mosate
6: tobela setlhopha ka moka sa tlhokwala tsela ke betho e leng kolo a sebidiela makweng a go makatse go kwa gore go nne maloko magolwane a ba nyakang gore go ya ka go da a ba ye ka bo bona ba seka ba šomiša mokgwa wa gore nke ba swantse ba senye ANC dibitso ge e ba lapisitše ANC goba ge bona ba ephetitše le ditshebe a ba ye ka go da ba ye go bona gore ba tla kgomana dife ke a teboga
4: maikutlo a motheletše re a rata ebile re a thabela tswelang pele go dira seo ba le ba kgathatema ba golwane lenaneo la tlhokala tsela a sa amane felo le re nabela ka bagaši le batsweletši ba lenaneo la tlhokala tsela go tswa go nna mogadi morei megadi ya ditšhoni mohananwa ke re le go sasae sa le letšatši
3: kannete le le tsweleditše fa ke batsweletši ebile re ba leboga motsweletši a le metšheneng ke moraka tefo motsweletši tiragalokgowa motsweletši mogolo ke rachel tsiri motsweletši phetišo wa lenaneo ke mmapitsi wa ga botlhokwa ge re tloga fa re le ba ditabentša ya iri ya botshelela ka sethembiso maebela le ena o tla re fela bjalo a šutelela ditlalemeso ke maleswane banyana letswalo la mata wa magaša modimošiwe re lebogele.

0: Yeah, wa ikwa le wena gore wa tseba keng e go dia ka mogomongwe le gona bo isa tsoga bo pedi ga re shuke le gore re go fa yona e tswa go rabadia ke go tshele gore tsena ka yona misong ya le khono misong ya la boraro ba re tongwe lengwe re dira gara re tla gona na e re ke re dumelang dumelang dumelang shiwe e gone re le bile tsene e tsena pelong ya gago ka lebaka la gore re go amogela ka lerato le lethabo he ba re ke tsa mmapadi ke dinaka o a gona o bina mmapadi wena
1: ke nne te ke tshone tsa mmale bo eria
0: le a gona na
1: wa tswa ke
0: e mo ropa o lla le a gona iga
1: bona wa tswa ke nge na ke khatwa ke ke ba lebeletse ba be thatja bona ba be thatja ba be thatja bona wa di bona jwale hey mino ke mino mo lo lo tswa o ikhethile a se a o ka bi a o bile ke malle malle le phalaela a ile tshe ke malle mang ne
2: e nya ka re le tshe iga ke wa bo rena kona o sa tshe thuntshelo re le ka ona wa e bona le joy ko ke mo sa tsheng re thome ba re mi raena re sa tshe re thome ka jona
0: re tsene gona mo
1: ke bo khwari o dira sela
0: a ga ka nete ke tshe ile gore ke re tsene ka tsona ke tshepa gore batho ka moka ba tsogile ga botse mesong ye le tjatji le re le bolela pele re re etlaba le tjatji le le kaone kaone mthelo jo thobala FM ka sepo go sona se o wa mogetse ke ya gore le tsogile ga botse batho ba ka
1: monate monate monate
0: a bona le ka phosho le ete a re le boga ke kwele dabe nngwe re tlo tlhaka tlhakana ka moka ka mo studio ba le dutsi fase dulang fase
1: Ritegi rabo
0: dilang fa se tswarana ka batsogo yeah inya ke uteka teka but ba modimo di barking daily maverick ke ba bangwe ba ditaba bangwala ditaba pampiring ya bona ka la 26 la masompe ditshela gweding yona ye ke malobanyana mo ba ntshitse pego ya gore balimi ka kwa Zimbabwe ba ile goreng ba shoma ka dikgogo ba re ba tlhakantsha dijo tsa dikgogo le di ARV o gopola gore ke dipilisi tsela tsa batho ba tshwereng ke HIV gore dikgogo tse ge di ja ba re pilisi e dira gore di ska tshwara keng ke malwetse ebile e godisa dikgogo ka pela go ira gore ba kgona go rekisa dikgogo tse e le goreng shetse di nonne ka pijanyana o pola ga botse gore goge wena o bona o ka re tla gola motho mongwe tla tsea kgwedi bona e ka tsea beke go matsepedi
1: ka mokgwa wa di-ARV
0: go le ka pela gore kgone go tlhatlhelela ARV tse e le goreng a ba di humane le molaong ke dipego tse e le goreng Daily Maverick edi shupeditse mo
1: awa ba
2: di tsea ka eng ebile ba fepa dikgogo ka tsona
1: What's up taba ya taba ye o nya ka re khumane Steve gore na botse botse di ARV je ka nete ke go ya taba gore di dira jwalo gore di portfolio tse go ba kire tsona di khotse di gwatle ka mogwele gore ba di nyaka ka gore go ba botlhomongwe di na le seabe go tsona di khotse
0: ke se ka la gore ntwe ke itse bang gore ntwe ikotsi mo mothong o wa ka ijang o ja joang piliso sa tsebo gore ke ya eng go wena mmeleng wa gago
1: a se ba thomore kwa ditaba
0: ga peletsa go ija o sa tsebo wena o tseba o ija go e tlhabetswe o bula ga botse gore ile go ba le di video tse ile gore ndi ya tswelela ke tsho tsa go tswelela tse ba bontshang ba tlhabela dikgogo gore di gole ke na le bonnete ba gore batho bantshi ba di gopela tse dingwe ba di tlhabela mo legetleng e nngwe o kumana ba e tlhabela dirupetse gore e gole ka pela se se ira gore e tlisa masheleng ka lebaka la gore ge ntse le emela le fepa lesa ga o tsebe gore yo gola ka nako e kakang go o fitlha jwang go ira gore thekiso ya gago ya dikgogo tse o enamile e ka no sebe ya go tshepagala ge e le gore o diša lebenkeleng tsoko eupia ge e le gore o tshwanela ko goisa dikgogo motlhomongwe tse 100 ko lebenkeleng tsoko ka beke tse pedi tse pedi tse pedi o ra gore o tshwanetse o ba fe dikgogo tse e le gore di nonne di a kgatlhisa gore gore ba dira se go netefatsa gore bona a ba tlhaelele gore ba kgone go tlisa dikgogo tse e le gore di anyakiwa mabenkeleng
1: mara ra reng ka polokego ya dijo ka nageng ra reng ka seo ape re tshwanetse o ka lebelela gore di tlhokile go ka ja ke bathonang ebile gape di loketse o ka ja ke bathonang ka gore ya tseba gore go kile go ba le dipego tse dintsi gore go na le maboroso a e le gore a diriwa ka dijo tsa dimpia jalo le jalo video tse di phathaletse diphatlhalela o dikokana tsa leago jale ke tse dintsi e le gore di tloga di tshosa maphelo a rena re le badudi gore na ana mo afa re taba ra consumer ba ebe ya ka leleme la sekgowa tla ba ra ja dijo tse e le gore di tloga di tlhoketse maphelo a rena nana re ka se tlholele ke tse dingwe ko pele ge ntsentse re ja dijo tsa mokhutho mo jalo
0: ye nngwe ya go tshosa kudu ke lebaka la gore go ka gopola molamorago e be go ena le polelo ye e le goreng e be e bolelwa gore batho ba bantšhi ba nyaka go tšea dipilisi ka mone Aforika Borwa ba di tshediša melelwane putšhoko gore nna ke tsona tse re di bonang ke lebaka le lengwe la go dira gore lo tsa mokhuto dipilisi dinge ke go ka gopola kua bordereng ile go a humana dipilisi le ditlhare tse dintšintšintšintšintši di humana ke maphodisa tsong potšišo eno tswela pele ba gore nna ka nnete ba di tšeela dilo tseo mola rena e be re nagana gore ba di tšeela gore ba thuse ba bona bo re o lebeletse ba dire ore motlho mongwe ba lwala wa fumana
1: ebile
0: yanong wa tseba keng o ka re namela thabataba yela eopia ke tse dingwe tsa ditaba tse e le goreng di tantse šedi bekeng ye tse e le goreng re di bone mothele jwa thobala FM o amogetswe ke ditla le meso
1: mzanzi letela lotto jackpot draws laboraro wo o ka ba le sebaka sa go ithupa pela masheleng a lotto jackpot ao abalelwa go di million tse senyane 9 million ao ke masheleng ao akare go wena we go fetola seemo sa gago sa bophelo le semetseng bogela draw 3 laboraro le ka iri ya bosenyane mathapa ma go SABC o ka ba ra di million million yo moswa wa Afrika Borwa ke ra wena the national lottery more plays more chances more millions Baraluki ba tsanetse go kaba mengwaga ye le some seswai go ba go feta the national lottery e sepetswa ke Sizwe Khaya
3: Tobela FM ke tikata tama diva Dr Nelson Rolihlahla Mandela
4: The time for the healing of the wounds has come
3: Tobela FM iri direla ba go tloka Direla ba ba phela go ka bogolo fadi le botle ba ba imelwa go modela go tse boima tsa ikonomi.
4: Thank you that you chose to care.
3: Dula o theletse Thobela FM go kwa ka ditaba tsa go ama tata Madiba. Le ka fao batho ba ka fetola go maphelo e le ga ba gopola tata. Thobela FM. Mošate wa tsebo le boithabišo.
5: Lenyaga Thobela FM e go thabiša ka tshedimošo ya maemo a godimo thuto ya boleng ga mmogo le bagaši ba go se bapetswe le selo dikgoši le dikgošigadi tša mošate Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo

0: got you, baby. I got you. Ke le gore go e kwa go thobela FM. A di tlamiso check ding che ding chi che le gore o tshwaretse. E ba ba ba ke ra ragana.
1: Ke mo go khumana. I got you.
0: Ya kwa gala gore ke la boraro jwale.
1: Wa subelela, wa namelela, wa namelela.
0: A go ba re wa namelela. Motheletše ke tse dintšhi tše e le gore o tshwaretse tsona tšatšing la lekgono wa tseba gore re ba le karolo ya rena ya disafisha. Ano re tlo ba re lebeletše taba ye e le gore ngile ya tswelela gore mmasepala o mongwe mmasepala e mengwe ile ya sehumane masheleng moraga gore National Treasury ba tshware masheleng. Benong go kwagetse gore kgwedi ya June go tloga kua ba bangwe ba sa kgone go gola. Ba sa humane tšhelete ya bona ya mogolo. Benong tšatši la maabane o ka re go bile le kwano yo e le goreng ba gona kgatlhanong le masepala le ba sa mo. Jaanong re tlo ba re boledišana le bona go kwa gore na babereki ba tla humana megolo ya bona na masheleng a tla lokololwa na treasury e tla fa memasepala masheleng a bona na. Re tlo ba re lebeletse morabaraba o tseba gabotse gore re na le mofenyi wa beke ya go feta Blessing Monyai o sa boa o tla ba ena le lesiba shika. Re tla bona gore ya bona ngangišano le phenkgišano e tla felela kae. Re tlo ba lebolela le rena tšatšing la lekgono re tlo lebeledišana taba ya masheleng ka gae. Dula gona fao ge ke tlo otlolela yona gore o ikwešiše le go feta.
1: Aga mola go mašankura re tlo boledišana le moeletši wa dikamano tša marato le bophelo ke ntate David McHale. Jwale e le gore tlabe re lebeletše dipoledišano magareng ga baratani go ba balekane kudu ge re tla mo tabeng ya tlhaelelo ya masheleng ka lapeng. Jwale dula o tshwaile tsebe gona.

0: dintlha kgolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tsego le tlhakolo.
1: Magareng ga tsona le Joy le Ega re ka letela tsa gore tsheko ya maiteko a polao kgatlhanong le Vusi Musicat Matlala le balatofatsa ka ena ba bane e ya go tswela pele mesong ye kwa kgorongkgolo ya tsheko ya Johannesburg. Tlhogo ya peleng ya IDEC Advocate Andrea Johnson o boditse komišene ya matlanga gore o a kwešiša gore na goreng e dumela gore go be go na le ditlhaselo kgatlhanong le mokomišenare wa maphodisa a porobenseng ya KwaZulu-Natal Ntlhantlha Mokhwanase le tlhogo ya lekala la botlhodi Dumisane Khumalo. Molaodi wa Corruption Watch Lebogang Ramafoko o re ba amogela ka tse pedi magato ao a tserwago ke komiti eo e šatšanago le tšhomišo ya mašheleng a setšhaba Skopa ka boripana a go bula molato wa bosenyi kgatlhanong le tlhogophetiši ya Ralph Collins Letswalo. Tše le tše dingwe ka iri ya bošupa go thobela FM. Sejabaledi Moletša ke Victoria Show o le tshwaretše tša dipapadi.
0: O ipšhelebe dipapadi go thobela FM le Vicky Sejamoletša.
2: Ha ke sa leboga thembiso motheletsi madume setlhopha sa Northern Ireland se kgweditse thuto ya maemo a godimo ya papadi ya netball mo diphadišanong tsa Commonwealth ge ba tlhatlhamololwa ke setlhopha sa Africa Borwa sa netball sa basadi Proteas Women ba ba fenya ka dintlha tse 77 go tse 30 bošegong bjo banase ba tla tswela pele ba raloka le setlhopha sa Australia ye e leng gore le yona e itiretse boithatelo ka setlhopha sa Malawi ge ba fenya Malawi ka dintlha tse 76 go tse 32 ditlhopha tse bobedi Africa Borwa le Australia ke ditlhopha tse gore legorong la bona ba fentse dipapadi ka moka tse tharo tsa mathomo se sa ra gore papadi e ya lekgono ya bošego bja lekgono ke e leng gore e botlhokwa go ditlhopha tse bobedi le gore re bone le gore na ke setlhopha se sefe se e leng gore se tla fenya dipapadi ka moka mo legorong la bona. Ka le lengwe re lomeletse go tsa go ruta mixed medley relay setlhopha sa Africa Borwa se thupile metale wa silivere go tšea maemo a bobedi e le ge ba thopa metale wa setlhopha wa bošupa morago ga go tšea maemo a bobedi go mixed 4x100 meter medley relay. Ka le lengwe re lebelele go tša kgwele ya maoto re lebeletše dipapadi tšela tša WAFCON tše e leng gore di gare di a kgatlhampana motheletše ke dipapadi tša basadi tša kontinente gape re lebeletše Barbara Banda yo e leng gore o tloga a ithupile gore ke ena mokaptene mo setlhopheng se sa Zambia ge se fenya setlhopha sa Egepeta ka dino tše tshela go lefela papading ya bona ya mathomo ya diphadišano tša CAF Women's Africa Cup of Nations 2026 legorong la bona go tswa gona ka kwa Rabat. Na le tšana ye ya the Copper Queens o nošitše dino tše 4 le go thuša go ba raloka pele maga a tshela ge be ba leka go ka nweša papadi be tloga e thunya ditlhase tša mollo mo e leng gore o thomile e le ge a nweša nno ya gagwe a thoma ka o nweša penalty ye e leng gore morago ga fao o namile a nweša tše tharo tše e leng gore be ilo ba tšea uje. Ka le lengwe re lebeletše the Copper Queens ba e leng gore ba maemong a pele legorong le lasi ka mokibelo ba tla raloka le bašireletši ba sefoka Nigeria ye e leng gore le yona e fentšwe ke setlhopha sa Malawi ka dino tše tharo go tše pedi. Malawi e dira histori motheletši go fenya papadi ya bona ya mathomo mo diphadišanong tša WAFCON ebile ba fenya dinkgwete maga a lesome the Super Falcons. Ka le lengwe re lebeletše fale Roberto Mancini yo e leng gore o kgethilwe gape go ba motlhatlhi wa setlhopha sa Italy wa setlhopha se sa bosetšhaba morago ga ge setlhopha se ba bone se le gare se tswela pele go palelwa ke go fitlhelela go raloka dipapading tša sebena sa lefase tša FIFA. Moporesidente e le go yena Giovanni Malago ke e le gore o tsebišitše gore Claudio Ranieri e tla ba molaodi wa setlhopha sa technical morago ga ge monna e le go yena Maldini a gatišitšwe kosene. Yo Mancini ke e le gore o tla tsena legatong la yena Gennaro yo e le gore o itokollotše morago ga ge ba boa dipapadi a kere o itokollotše morago ga ge a bona le gore ba palalwe ke go iša setlhopha dipapading tša sebena sa lefase. Ka le lengwe re lebeletše fale matlho a di bona wa go o kuka ditšhipi mo setlhopheng sa Africa Borwa e le go yena Johani yo e leng gore o boletše maabane gore o tloga a robegile pelo morago ga go palelwa ke go thopa metale wa bronze mo maemong a bone mo e leng gore o tšere maemo a bone go di kilograma tse masometlhano tharo o la editse fa le gore o tloga a swabile kudu-kudu ka ge e le gore o be a lebeletse gore o tla nna mela sefala motheletše re swara gona fa tse dingwe ke tse e le gore o tlo di kgwetša ka seripagare go tswa go iri ela ya bosupa
0: boiphelo bja dipapadi go tobel fm le Vicky Sejamoletša sepetepete go di tla lemiso re botlisetsa tsona go tswa diprofenseng ka moka ka aforika borwa bolokega mmileng tobel fm
3: Ee ke nnete bolokega mebileng re kitimela ka mola provinceng ya Gauteng a shule tau ya moriri o moso dumela tlhe
4: go tswa mo dibibeng lena bathedi re na le kotsi mo N3 Valtrax stop tareemegeng offram a re tlhokomeleng ka fao magagešo re na le kotsi gape mo N12 moraladingwa bosubela jatši ke mo kgausi le gilulus interchange le gona a re tlhokomeleng ka re le ka fao ke na le kotsi gape mo N1 mo moraladingwa wa leboa kgausi le Hammanskraal offram ka mo Pretoria re kgopela le tlhokomele bathebetsi re le ka fao re na le kotsi gape mo moralading wa borwa magareng ga Badu interchange le Marlboro offram ga o lebile ka kwa Sandton kgopela le tlhokomele magagešo le le ka fao N14 ya rena go thoma Centurion wa Krugersdorp ngwela sephetho elela gabotse R21 go thoma Pretoria go ya boemafane jwa OR Tambo ngwela sephetho sepela gabotse N3 go thoma Butler interchange go ya ba kwa Johannesburg ngwela sephetho elela gabotse ga re na mathata N4 go thoma Bronco Strait go ya Pretoria ngwela sephetho lona o elela gabotse N1 go thoma bola magatlhanong a Batu interchange ga re lebile ka kwa Randburg moela wa sephetho sepela gabotse R80 go tswa ka kwa gola sosiamobube go ya Pretoria moela wa sephetho sepela gabotse R573 ke moloto go ya Pretoria le ona moela wa sephetho o elela gabotse batsheletse kgopela fela go ne le gopotsa fela gore lengwalo la otlela ge le fedile ga lena grace period ya 21 days goba matšatši a tlaleletso a 20 kgopela gore le mpiafatseng mangwalo a gotlela e sa le nako ke leboile bodika ga mole batheledi nna ke tswile tau ya moriri yo moso modimo koo
3: fole mošate

0: content.
1: Re go tlisetsa ditaba tsa morago ka mogwa bo ikgetha. Thobela FM. Mošate wa tsebo le boithabišo.
2: A ke mošate wa tsebo le boithabišo ka nnete. Gabjale, re tlo ba re tsenang ditabeng. Ke a tseba gore o šetše o kwele gore ka treasury e be ba tšere mašeleng. Ba bietse ka theko ba re ba tshwara go dimmasepala ka lebaka la gore mmasepala ba sa šomiše tšhelete ga botse. Benong go mašeleng a le ile ba tshwara ile ya ama memasepala ye mengwe ka tsela ye e le goreng a e tsamaye ga botse ka mokgwa ke boneng ka gona ka lebaka la gore batho ba e le goreng ba tshwanela ko humana megolo ya bona memasepaleng eo jwale jwale ba ile ba palelwa ko humana mašeleng. Go ira gore ba bangwe a se ba humaneng megolo ya bona. Benong, setse re kwele gore o ka re ba dumelelane go bile le ka mokgwa e le goreng go bile le tumelelano ka gona go bontsha o ka re batho bao ba tla lefelo. E upia go kwa tšeka moka gore ke memasepala efe e re bolelang ka yona le gore nna seemo se tlogile neng go fitlhaneng. Mothile jwa Thobela FM re tla ba re bolelela le ba mokgatlho wa SAMU ko ona ba e le goreng ba emetse memasepala. Re bolelela le Deputy President e leng Thobela Mthintinwa. Thobeka, re a go amogela go Thobela FM.
3: Ke madume e bareetsi le batsamaisi ba Thobela FM.
2: A re humane sefane sela gabotse ke Thobeka Mthintelwa.
3: Lina la ka ke Thobeka Mthintelwa Sefane.
2: Mthintelwa aga. Re go amogela re leboga gore o re file nako gore re boledišane le lena tlhe.
3: Ke a amogela le amogetswe.
2: Ya, tsena re amogetswe go lena. Nka mpotse gore motlho mongwe re ikwešiše gabotse na go thomile neng gore ba bereki bašomi bao ba šomela memasepala ba seka humana megolo ya bona e thomile neng?
3: Ke nagana gore lo ka gopola gore mo kgweding e fetileng re le badiri ba dimasepala re ile ra go bona gore patela matlotlo e ile la tsaya tshwetso ya gore ga ba ye go patela ledi le le ba le bitsang ba re ke equitable share e le gore le thusa dimasepala kgotsa lone di-water boards go ka isa ditirelo le gore basebetsi ba tlile dituelo tsa bone ka nako. So tiragalo e simolotse mo dimasepala tse dingwe e ba amile mo mokgweding e re sa tswang mo go yone. But re rata gore re amogetse tshwetso ya gore lefapha la matlotlo le tseye tshwetso ya go ka lekolola matlole ao a re a bitsang equitable share go ya ko dimasepaleng. So re dumela gore ke kgato e re itumeletseng re le mokgatlho wa SAMU because basebetsi ba ka kgona go ka patala mme fa e le gore dituelo tsa bone di ile ba tsaya nako gore ba ka di fitlhelela. So re bua re dira boikuelo go lefapha gore tiragalo ya mofuta e sa tlhola e ipoeletsa gape gobane re dumela gore ba ka iphitlhela ba palelwa ke go fetsa tse ba neng ba se simolotse

0: tota se ntse le gore ga se a tshwanela go ka se simolotse mo mo nakong e fetileng. So re amogetse tsibiso eo le na e le gore go na le dimasepala tse dingwe leng gore gale di na le dikgwedi more than 6 months di ne di sa patale megolo and e affecta gape le di-third parties di-insurances dinamelwa tsa basebetsi ba bangwe ba leditse matlo gobane dimasepala di sa patale, ba bangwe ba leditse di-pension because dimasepala di sa patale. Ke a leboga.
1: Ge re lebeletse be le dimasepala tse kae tse e le gore re bolela ka tsona tse e le goreng di ba palelwa ke go patela goba le go lefela babereki ka nako e gore sa image treasury e lebelela taba tsa bona.
0: Ka borutwaneng ka reng di-provinceng tse ka bophara ka bontsi mo nageng dimasepala tsa rona di ile di amega. Re na le dimasepala tse ne dinkgepe di le 5 tse e leng gore di ne a di amega. Re na le dimasepala mo KZN more than 10 all provinces dimasepala di amegile tse di sa patelwa le di la bone.
1: Ge re lebeletse lena mogatlho wa lena wa SAMOO ko e le goreng ka nnete o emela bašomi ka kwa dimasepaleng, le ralokile karolo e kakang go netefatsa gore treasury e tseya sephetho sa gore ka nnete tla lokolola mašheleng.
0: Ke nagana gore sa ntlha ke arabele ka gore karolo e re e tshotseng re ile ra ka maiteko a gore re buisane le ba ba maleba national treasury and o ka gopola gore mo kgweding e fetileng mo kgweding e ka di-9 tsa July ke gopola gantsi re ile ra nna le se re se bitsang a national march to treasury mo e le gore e ne le kgato e e leng gore re batle go bontsha national treasury gore re le basebetsi ga re itumelela tshwetso e e leng gore ba e tseile ya go ka tshegetsa matlole mare di puisano di sentse di le gone gareng ga ba mokgatlho e ba e leng gore ntre Nkodongwane o ikarabela mo go bone gore re batla go nna on the table le ene re buisane ka kgang e kgotsa ka kgato e ba e tshotseng because dikgato tse dingwe tse ke tse e leng gore ga di ame badiri fela. O gopole gore ga ba tshegetsa matlole a magapi le baagi ba rona ga ba itlhelele ditirelo and le maloko a e leng gore ga ba sebetse masika a bone a amega mo ditshwetsong tse e leng gore ga di ba ame ka gope because bangwe ba bone kgotsa basebetsi kgotsa the broad winners ko magaeng ga ba kgone go ka ba support. So re leka ka bojotlhe gore dikgato gore se national treasury se tshotseng kgotsa dimasepala di seke tsa diragala gape re buisane but ra re re le SAMOO ba ba maleba ba e leng gore ba amega mo tshenyong e ya matlole ba tshware kgotsa ba arabele gore why matlole a sa basebetsi ba sa amogele matlole a bone ka tshwanelo. Ke a leboga.
2: Ege ba mtšhintshelwa motho a ka botšiša gore nkane lebele re se ke kotlo goba motlhomongwe decision e tserweng jalo ke ba national treasure ke kotlo goba ke re collective punishment go bašomi ba ka fasana.
0: Re ka e bona e le punishment go basebetsi e e leng gore tota e ne sa ba tshwanela. Re dumela gore this kotlo kgotsa punishment e o buang ka yone ke engwe e leng gore lefapha le ne le tshwanetse le tse dikgato kgotanong le botsamaisi jwa masepala kgotsa bone batho ba re ba bitsang bommadipolotiki le radipolitiki the political office bearers in the municipalities because kotlo e tshwanetse bone because ke bone ba e leng gore ba palelwa ke go ka tsamaisa letlole la dimasepala sentle not basebetsi.
1: Awa dikwagetse ke nagana gore ka gabe ya le re thabela taba ya gore ba humane masheleng motlho mongwe ke botsiše pele le tsamaya gore go ka ba go ena le dingongorego tse dingwe motlho mongwe ge e be le boledišana le ba treasury tse e le gore di tsweletse rena re ka ba re sa

0: gabiali
1: mo ga jaleng re itiela gore e dimasipala di ga di dirisi o tsamaiso ya bone ya matlole ga ya siama ke dingwe gore tse re di itseng re le municipality re le basebetsi so mo tsamaisong e le rona re le samurari national treasurer ga ba ne ba itemogetse gore go na le mathata a matlole ba ka ba sa tsaya nako go ka thusa dimasipala gobane re dumela gore ba ka batlile ka mananeo a nako telele go ka thusa e seng go emela dimasipala pele di phutlhama and then ba e le gone ba re batla ka intervention to the municipalities so ke batlaela go e baele gore treasury le bone ba ithute go ka tsena ka nako
0: a dikwagetse ka lebaka la nako e re romela gona mo Thobeka Mthinthelwa re lebogile kudu nako ya lena chaching la lekgono re re moshate
1: ya leboga
0: e re ke ya bosupa godimo ga tlhogo e re ko gorena tsa lefase di fetogile ge ditlakae

0: o phuleletsa o ya pele ke re filo ka mosepelo mo botse o ya le phurusa le botlalo le baneng nalo o fetole dikolo tsa gagwe ka moka go loan at the FNB tree ka FNB app gore a sekale fa dikolo tse ntshi ka mo le ka mo bjale o lefa sekolo se tee fela ka kgwedi ka sela se se tee sa le sokotso ga le fedite fela tsa go thoma mme o seketse 1000 rand ka kgwedi
1: ka FNB credit suite kopanya sekolo sa gago se kgolefa yang o ba tefelele tee fela kgwedi ka kgwedi go FNB app gore o duletse go lefa gantsi go feta fetolela sekolo sa gago FNB le gono FNB thuso e fetola dilo tsotlhe sekoloto se lekola go latela tsela ya go qualifya go na le dipeelano FNB ke karolo ya First Rank Bank Limited moaboditsela ja ditšhelete le mokitsana wa semolao
2: Ega, kgoši ya tshetse Lethabo le Joy Mathato o tobele FM
3: ya ke mošate wa tsebo le boithabišo mamotlha ke nyaka re lebelele temana ya mašheleng ka gae wa bona ge dilo di sa sepele ga botse nako nngwe o humana e le goreng go ba le mathata a mašheleng ge mašheleng a sa tlhakane ka gae putšhiwa ka ko gore nna le kgona go botsa bana motlho mongwe le ba le ba thušang gore seemo se ka tsela ye kgatelelo ya mašheleng e tlhola dikgaruru ka metseng ke kole botlhoko kudu ke ba itheleditse motho mongwe a bolela gore ka gae a ira mosadi yage o na le kgwedi tse seswai a sa šome e upia mosadi ya tsebe o tswa ka gae o karo ya mošomong o boa ka nako ye o ka reng o buile mošomong o tswa yo nyakana le mošomo o mongwe o upia ka gae bana gana gore o saya mošomong ngwanole o tšhaba go botja mosadi ka lebaka la gore a tsebe gore go tla ba bjang ka gae eno mašheleng a leba e na le ona o no motsamaišanyana gore ba nagane gore ka nnete o na le mašheleng ge kgwedi fela a felelela a tsebo gore banong a direng a šome jwang jwale a ka sa kgona go ba botja maaka gore ke a šoma ka lebaka la gore a go sana tšhelete mo a ka humanang tšhelete gore mafelelo a kgwedi a tliše dilo tsele ba di tliša bjano mpotšišo ko gore ile wa ikhumana maemong a e le goreng a o bolele nnete ka gae ka lebaka la mašheleng motlho mongwe o ka ba o e sa šoma eupuya se bolele nnete ya go tlala gore na taba mašheleng e sepela-sepela jwang lena le nnete ye kaakang ka gae ge go e tla mašheleng re lebeletse le basadi bangwe ba re tšhelete ya mosadi ke ya mosadi fela na ya shuma ka nnete ka ga lena go ba gona le ka mogole bia ka ntseng mora go atla le moga gore mosadi o gape mara a mpotsa nnete ile la tshwanela go gore le gaole tse dingwe tse le didiang ka lebaka la gatelelo ye ntshi ya mašheleng le gona go botsa bana go ba no bona dilo di fetoga he a re sa lefeleng a le sa khera ka bokae kae a le sa dieng na le tshwara jwang taba ya mašheleng ka gare ga lapa o mo tla re awa ge re sa le ka re ga kamano o se tshonyela tšhelete ka ke yaka ya gago ke ya gago eupia le dula ka motseng o motee le šoma bjang yane we
4: bile ke nngwe ya ditaba tse e le goreng di tliša kgatelelo ya mogopolo go batho ba bontate taba yo o bolelang ka yona o khwetša monna sa tlhwa sa ikwa o kare ke ena ola man wa le monna ka gona go ba seritisela ka gae o bona o kare wa tswa keng ga ke sa le papa man ka lebaka la ka tlhoka tšhelete le gona nako nngwe dilo tša mokhutho mojalo ba di bipa ba gomola ke gatile ke motlhala o file wa go bontšha gore le gona le sogana ka kwa ke tswang gona be ya tsoga mesong a se maaka ntho e bolelelang ke motlhala o mo botsebotse a apara go tshwana le batho ba ya mošomong a namela pese pese a ba botšiši mane ke banamerika bašomi a di o namela pese a namele a o theowa ko pele motlho mongwe a namele gona mo SABC Landros a o theowa ka kwa savana ka kwa a fetsa a dule gana ka kwa go fitlhela batho ba boa ba tšhaišelena a boaga jwale bothata bo ba mola mafelelo a kgwedi go tshwantse go ka ba le dilwana-lwana tse di tlang ka gae gore na ganteng le na le šomela kae go diragalae jwale

0: ena ile gore go re fa ko sha yona e ke kwela mabarbara ya go batla ka mono Africa bro. Yeah, ke na ke brandy o mongwe wa tlang ke tswa Tamia le ena wa tla. Yeah, le ne o ka re wa tla ka mogho ke kweleng. Ke kwela le ka manka Jill Scott gore o yetla. Yeah, o ka re re tloba le re keng selemo se se botse mo.
1: Re ka
0: o pele ga botse gore le bo Scorpion King se le bona ba dira eng eng ya bona. O ka re o ka ba le maema.
1: Ho ba busy go
0: wa. Pisho e tla le pisho ya nnete. Gabiele pele ga mo rofile tumelo M Phaladi are motho wa ka ke je pedi je le go rofile tsone e re re kwa maitemogelo a ba thieletse mo e be re botšiša mothieletse gore nna taba ya masheleng ka gae go ba le kgatelelo e kakang magareng ga wena motlhomongwe le molekani wa gago ka mono gae ge batho ba bangwe ba latlhegetswe ke mošomo ba raya go bonolo gore o botse motho wa gago gore a ke sa šoma mola e le goreng ba bangwe ba kgone le go botsa bana ka gae gore dilo di tlo fetoga bana ba no thoma ba bona dilo di fetogile jwale jwale nna tšhelete ya mosadi yona wa bolela gore dilo di eme jwang nna re šomašoma jwang taba e ka magae ge re lebeletse taba mašheleng ka lebaka la gore ba re kgatelelo ya taba ye ntšhi e le goreng ya diega ba re ge o lebelela batho ba e le goreng ba tlhalana ba bantšhi ye nngwe ya yona e ba le mašheleng ka gare e re re ko gore bathiletse ba reng
1: aga molaetša kgatišo ka mo e sa re tshwere mara ga go na le ka bothata re tla ke re ko mo nako ye sa ferišeng pelo pele ga ge motho o mongwe re ka kitimela go yona nke re fete mo pele mo
2: Swipe o hwetse tjeo ke tjeo go birthday ya Boxer. Reka Kellogg's Instant Noodles Multipack 5. Dipakete tja pedi ka 56 rand. Cool baked beans. 400 grams tja tselela ka 84 rand. Reka ka 1500 rand o hwetse 3 gig Boxercom data mahala kwa Boxer.
3: Gare ga dikgwetlho tja go loba wa leloko. Kwa le botlhoko e ka go thoba pelo. A go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko. Go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24. O ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe. Ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso. Ka Clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano. Lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo. Meraro ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga. Ya thuša ka senamelwa, dijo le thušo ya pulo ya leswika. Dira kgopelo le gono go bonolo. A gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Go etsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo.

0: ke no di ya tsona
1: nano
2: aga
0: etong e re ba botsisho re ba reng ba re botse re opela mantjwa nnete re tlatla re di opela le yona tsa jileleng re taba bo
1: ke tsara le ba tle di ba tshobela
2: sa bo shake le rolo
1: ka mo ga re nya ko ka re na ba reng e le ka re botsa re tlothaba
0: ka tsela ja go sa ke go bua le yona
1: ra le boga ka passe se botsa sa ditla le meso tsa tshile le khone go lenana la sedibeng re tshwere tse di latelago tsatsi le khone magaga tshe rena le ka re lwana e botlhokwa ka re lwana ya ba shumi go mme re tla be re lebeletse taba ya mantju ao a sa lokago ao a se go bose a ile ngore wa ile wa kwa go ba a bolelwa ke molaodi wa mushomo wa gago mo go wena na o rile ga a bolela ya be lengore na wena o dira enye o ile wa tswa jwang ka gare ga botlhoko bo bo bo le ka gare ga bona re le ka rlwana engwe gape ya botlhokwa ka rlwana ya digaruru tsa ka malapeng tsa tshile le khono taba rena e kgolo e motabeng ya go shetsa gore na motho wa papa o amega ka mogwamang ka re tlhalano e le gona re a tlhalana le moratuo wa gagwe go ba molekani wa gagwe na motho wa papa yena o amega mo go kakang gape gape magagešo rena le karolwana e botlhokwa sekhutlwana sa batswadi re tlo lebelela bana ba dintengwana gore na bana ba dintengwana ba e ka bele gore na o ile wa ba le ngwana o mojale na o be o mo kgona ka mokgwamang re a tseba gore go o dua le yena mabenkeleng o di o thoma ka o lela le sa tsena o sa tsebo rena o nyakang ore ke a lebelela o supa dilotse ka moka ka shopong jale o tlhabe re bolela ka bona go ba ka lebe seng ka shopong ka lebenkeleng gomme re tlhabe re bolela ka bona re kwa gore na e ka bele gore na le a ba tseba re o ka nama wa fedisa jwang mekgwa yeo ya go ba dintengwana tse dintšhinyana di gona o seka ba shuta dula le rena mošate
2: re lebogile ba CDB
3: re o nagana gore o ka se kgone go lefa ramolao nagana gape Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo tsa semolao ka theko ya fase. Merero ya rona ya go fapana e akaretsa tshireletso ya gago, ya molekani, bana le ba lelapa ka moka. O tshireletswa go mathata a selegae, bosenyi le go amega mošomong. E ka ba ditaelo tsa tshireletso, go tlhokofatswa ga bong, tlhalo ntle le ngangišano, go ba ditirelo tsa go fokola. Ramolao wa Clientele Legal o gona go go thusa. Ditirelo tsa rena di bonolo. Letsetsa ramolao wa gago mogala go ba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena. Meraro ka moka e akaretsa tefo ya beili go fitlha go 5000 rands. Ba Clientele Legal o hwetsa keletso ya semolao ka mogala diiring tse 24 ka letsatsi. SMS-a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletswego ke morekisi wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirisiwa ditefetso tsa tlwaelo.
4: Take the special itele ka dikgwetsa go lebenkelela A1 2 liter Delight Oil $49.99, 100 milliliter Oral B toothpaste $9.99, 125 grams Snack Heaven potato chips $7.99, 1 kg 7 a.m. Corn Flakes $27.99, 12.5 kg Sasco Cake Flour $124.99. Re a bula ka Sontaga sa di 2 August A1 Supermarket Corner Divination Jubet Street mo Polokwane. Simply the best.
2: Happy,
5: the one who makes my heart pumps more blood.
2: Hey, Vanna. Are komela ja ga tisho ka fa.
0: Ke ata misha ka mogasho timidi tla le meso ke gopela go godisha tshepo makofane o gola a le ka mola no body ga muthiba o godisha ke ana senona mathila pata ga mamabolo ke re a gole a gole.
2: A ge moshadi.
6: Thobela happy birthday go khoni o fetse 15 years ka jeno. ke leboga go la go le hip hip hore.

0: Sibibeng sa metsa mokgaro, sidiwa seo re nang go sona re sa bakišane, go abetha iri ya senyane mesong re rwala metomo le metšega. Ya ba semphiteko go fete re lebile sidibeng, sidiwa sa metsao a sa pšhege. Se ke sidiwa sa metsa moswananoši, a ke metsa wane wa go ka tsebe wa tlala tsebo le tshedimošo ka tlhogong ya motheeletši. Dumela mašupi, dumela kgoši maša, nka lebala jwa mpharephare moreji ya tau yena motsweletši.
1: Breadwinner le Timmy Thomas, o sidibeng mo go Thobela FM.

0: ke na salfina ka dia ka re tla gore na gare ke lenyalo ntwe we lenyalo ntwe we le re tite pedi le re tite tharo a wara go rosha masadi re le boga tle ba tle di ke yona call sha ye le gore be re go leletsa yona ke yona puli ya madimo go ya le nene ola sidibeng re tabi sharo tabi sha go tlo mole ka ba le gona ne tse re le boga tle tswe le nna sa le mo ya sekisa le nna re go di retele di ka fa wa le rena ra gopela re no gopela go no amogelwa re theletswe go togabela futa ka dira some pedi nnete re fela re itišeletša re re kgonthe le ka seitshole sengwenyana re tla e topela nnana mpitse maisola wa mašwa mpitseng karata sa sa re sepela le botleletse wa rena ke ena pharepare ke mokgatlho wa matlobane ke morodi ya tau le ena wa letsabiša re leboga mabela a phela a di re leboga taba tša iri ya senyane nnete re tla letsela ka iri ya lesome re leboge setlhopha sa ditla le meso tshedimoso ba re fileng yona re tla kopana le bona go sasa le ke le lengwe letsatsi ke letsatsi la masomepedi senyane kgwedi ke kgwedi ya July ngwaga kwa ketepedi masomepedi sela re amogeletlhe
1: mara tlhabiro wang kompo jemo nkile wa itšhidulola sa leba wena
0: ma
1: o tseba go itšhidulola
0: es nna ke sa gopola a ke nyako tlhwa ke ya kete a ke nyako tlhwa ke ya kete
1: gora gore go o kaya gone yo le o tla loka marabotse
0: gora gore go itšhidulola ge ka
1: go itšhidulola ke go sepela le go bina
0: ee le go bina
1: a o itšhidulola ga monate ako wa tseba gore keng
0: a tsa gore ke
1: kuka a o itšhidulola go a ba bašhema
0: ka kuka ditšhipi ka e tša lena
1: aa tlhabirwa ke bolaya ke magetse
0: ngwase ngwase
1: eeaaeo
0: nna
1: hi a o ditaba monete šetse yone o swanetse ke tsamaye le wena kore maikemišetso wa ka ke gore ge ke tla re ka nnete nna letlhabiro wa le gona re kgonane re shetse fela ka o di re le ya go itšhidulola mmogo o tshwana le ge re ya mabelong a polokwane tšatši le yone o swanetse ke dio sepela le wena ke dio sepela le wena boti re o ketima ka moka re ba mabelong ka moka makaseo re ya leboga metsetso re ke lesome seswai fela go tswa go yona eriela e re ya senyane go sele dumelang go tlhoma le ka bale le gona la ka leina ke nna mashupse wa ga monyamane nnane o ke le gago le lebotse nnane o la sedibeng le thomi le tla gopola gore tšatši le kgone ke le la boraro ke letšatši la go itšhidulola dikgoro tše dintšhi tlhabirwa tla be ba tswile go ka tswa ka bo iri ya lesomepedi wa sepela ka bo seiti ka kwa o tla kopana le banna le basadi wa tseba ba ketima ba bontšha gore lephelo le le botse ke gona go reiša bophelo bo bo sa felego makase o duleng le rena se ka ba la shutela ga tete maikemišetso magolo ke gore le dule le sedimošagile nako le nako go tshwana le e ratang go bolela ka yone tlhabirwa taba ya go se roba le ka tshwanelo batho ba ba sa roba leng ka tshwanelo motlho mongwe ka baka la bošomo ko montši ke ka lebaka la gore o nyaka bogumi ke ka baka la seo ke kotsi e kgolo go le taba e nngwe e leng gore ya tlhalesiwa mabapi le yone taba yo ya go se robale di-hour-a tše ka bantse supa go iša go tše seswai ba re motho o robala di-hour-a tsona tšeo ge wena o robala tše tshelela go iša fase re ne le taba le wena dula gona mowe re a boe
2: kopela le ntombi o phela a le matšatong sephiri sa gagwe ke eng dipilisi tša prosiding tše maatla tšeo di thagago mmele wa gagwe go tšwa ka gare tšatši ka tšatši
3: ka prosiding ke ekwa ke tletše mafolofolo ebile ke bolokegile go tšwa ka gare
2: tšea taolo ya tša maphelo a gago ka go šomiša prosiding o kwa phapano
3: di humana ga dikhemiseng ka moka ge e sa re prosiding ga se prosiding prosiding ke mogwera wa gago wa tšatši ka tšatši go kaonafatša lephelo la gago la go sasa
4: gare ga dikgwetlho tša go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletšana le morwalo wa ditšhelete tšeo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tša poloko tša clientel di lefa tšhelete pele go di iri tše 24 o ka šireletša maloko a 13 go leano le tee go netefatša gore maloko a gago ka moka a hlokometšwe ebile go akaretšwa bana ba bararo ntle le ditefelo tša tlaleletšo ka clientel ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo o tlhoka go dira megala ye bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetše kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tša kalafo ebile a go tlatswe dipampiri sms a thobela go 49202 go 49202 clientel life ke fsp yo e dumeletšwego le morekiši wa inšorense ya bophelo kgwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo
5: Yeah. Major League birthday ya Shoprite e buile. Seketsa extra. Go dintlwana ka tsa go swana le 5 kg ya Goldie Frozen Mixed Chicken Portions ka 209.99. Le 2 liter Excella Sunflower Oil ka 72.99 fela. Dintlwana ka tsa di ho tsegala mabenkeleng ka moka a Gauteng, Mpumalanga, Limpopo le Northwest. Go fitla ka di 10 August 2026. Ka Shoprite fela.
6: Ke se dibe ka breadwinner le Timmy Thomas fela mo go thola FM shato wa tsebe
0: hore ba le metsotso ke matsume pedite re tswa iri ja tsinyane ba thati tiri re tsebishitse fa gore go ya ka dinya ke tshitso tse ile gore di utulutswe go tswa go ba IOL ba re botsa gore motho ga botse botse o swantse ra ro ba le di iri tse swae go ba tse shupago e bele go ba botata e ge ile gore o robala di iri tse tshelelago go ba go ka tlase go tse go tse tlhano ba re go ne le malwetse a e leng gore a ka go aparela
1: go boima e le ruri ka lebaka la gore ba bolela gore ge wena o sa robale ka tshwanelo ka mokgwane o motlho mongwe o ikantse le mošomo gore ke nyaka go bona ke rile ke nyaka go bona ke na le tseba gore ge o dira ka mokgwane oe go amega pelo ya gago pelo ya gago e tloga e amega go tlo ba le se go thego ke morethetho wa gago goba pelo ya gago e ka se ka nama ya ipsina e ka no batla wa ba godimo goba motlho mongwe wa šoma ka mokgwa leng ra wa tshwana gore o šome ka gona seo ke kotsi e kgologolo ka lebaka la gore se ka dira gore wena o sa ba le rena mo lefaseng le ge o sa dire dilo tja ka mokgwa wa maleba go gatlhisa pelo ya gago gape magagešo taba ya tlhaologanyo ya go se khutse ke ya batho ba e leng gore ba phela re tomotse matlho re senya ko robala nako e nyane gape e nngwe ke gore ba re motho a sa roba le gabotse e ama ka mokgwa a bonang ka gona le ge a sa apare dipakatsana tsa matlho o amega e le ruri o kone go tlwa khumana o bona tse di sa tshwanang gore o di bone wa ba e leng gore o dira phoso o tsena ka gare ga dikotsi gape tlhabiro e nngwe sione yone ke a itse bae batho ba go se roba le kudu le roba la ga nyane bophelo ba lena ba fokotsega
0: Bo pelo ba fukutse.
1: Ke nna ke go robala senyane. Nna bo pelo mba.
0: Mo la ka le tlhakore le leng ba bolela ka malotsi a go etsa bolotsi ba sukiri, bolotsi ba pelo, o gono o kwa lwena. Ye ya go tshosha ke yana bolotsi ba
1: ba sukiri. Ke ane la cardio metabolic di je ba go tweng ke di cardio metabolic tlhabirwa. Ke dilo tse leng gore di ya mataba ya gore ge o sa robala ga botse se o se ka dira sa nyosha madi a gago a magolo go ba go ka khumana le gore o ba le bolwetse ba sukiri. Yona eo re bolelang ka yona ke yona diabetic jalo go botlhokwa magagešo ge motho a robetse sekara re wa tswafa motho o tla re phelela motho oe o kgatlhisa mmele wa gage kudu-kudu re lebeletse dithotse di botlhokwa tsa go tshwana le bopelo jwale a re robaleng ka tshwanelo magagešo magagešo re tsena karolong ya rena karolwana e botlhokwa karolwana setlhwana sa batswadi dumelang batswadi ke laboraro tsatsi la lekgono re tlabe re bolela ka taba ya bana re re ke dinta ngwana ao a se dinta ngwana bana ba mare ke bana ba bangwe ba go makatsa thoma o tsena le bona ka lebenkeleng wa se ngwana gona o tla la shupa seo re sa re shupile
0: ka rati se
1: ka la rankhana a wala mo fase go ba mthomo wa kwa ta tie di mona mona na di bula ja tsholo ga tsa fotela kwa na la batse ba bana ba ba jwale a re boleleng ka yona re rata gore re tle re ko gore na wena o ile wa ile molaka mogwamang o ile moje ka mogwamang wena wa ga go ngwana o be a dirang bana ba rena ba tatliwa kudu mo nakong ya gone jale ba tatliwa tlhabirwa a ba tsebo rena ba direng ga tsamaile le ene a lefela jale o tshwara ke tlhagama wa tatamela ebile e dira gore bana ba rena ba ba neng le bana ba palela ke go ya le bana mabenkeleng ka baka la gore ba ba tshaba
0: ba ba tseba
1: ba ba tshaba para tla re a wa mashalang le ena re ka se sepele ka moka dula le rena
6: se ke se khutlwana se borutho se o se thusa go motswadi go godisa ngwana
7: ka le tsona waka mme go bana ba babedi ke
8: tlhile ba le tola ka ba tshimela ba ka ba babedi ke le monate ha mme
9: mara bo mme bosom
6: abelana le rena ka leto la gago pelo ka motswadi gomme o hwetse maele mo shata wa tsebo le boithabisho
0: are re tsene gona ka mogwano a re bolele ka bana bao nomoro ke 0600002452 0600002452 ke lo boroka e shumisang a re bolele motswadi na o ne le yena ngwana o wena re atamisa thobela
9: Batho ba ka no yana jete di.
1: Age, mane.
9: Le tsoga motse.
1: Le tsile ba le ina me.
9: Are le re.
1: Age.
9: Awa, nena ba ka batse ra ba santsenya. Ba go tshenya ke do mo tsara le tsego le ka a ta mak brita mo mo fase. Ke do mo tsara le tsego le ke ka re ke ka mo so ba ra. Hey, a to tla ka la tsi ke mwana. Sho botla go ka mo go sna selo. Ba tsena ga bo dire a ka re bona ke mo tsara.
1: Wa mo patisha. Wa mo patisha ka mo nwana bo kae? Wa mo tlhano lo wa bo raro. I want to move to more 086000245. Two kimono rolechia wana magashirubula kabana, mehwaya bana, yela yabun tangwana, wana wana wili na mabinke lingi. Kuru waza wuto mancha me kun mungusa zibingi mushate realocha. Richa mungushu mushate rlochiche. Ehe, you. Mushate rlochiche.
10: Okay.
1: Rwana bali nama. Agese srefilwe.
10: Eh ya wa bana ba re tswenya lena. Bana ba re tswenya le tswana ke emolo.
1: Eh
10: ke ba tshe ya ba tlogela.
1: Yeah.
10: Ke re go bana ke ra wa tsaya ya mere go ke ya bua no. E ke wa mo mata bana go le tshaka tshe mama o tsara go tsho gore ya molo ke ra wa. Ke be ke ya office ka feta office ke feta ra molo.
1: Eh
10: eh. A wa re tswenya ene ba re palela. Re ne re sa tsonye ba tsodi ba rena.
0: Ba ba le na se se rivile ba le tshonya ba dirang. Ke
10: nya ka go no ba no re ne kere re ba go ya mo tlhoka ke go no ba re go no go dira o tsama le mo challenge wa fitileng wa o ba nota.
1: Mm.
10: O ya re ba go ela mo tlhoko.
1: Mm.
10: Ba pile o no tsama o ka ya le bona. O ya o feletse o swara ka mali nice o rekile di tshope.
1: Ya, a bo popi. O mo we.
10: Ne di no rekile mo popi, no go no rekile mo popi. O bo a mmere go A tlhabile shatalla
0: a rankhane
1: a lela le sibitse se mana mana
0: eh
1: bale e ka re ya go ba xiya e ka hone
0: eh
1: a go ba ya le bona e ka hone mare go lo lo ba o tla ga botse o ba godisha ka tshwanelo o bolela le bona o ya mabenkele re fitla kwa la re le dilo tse sentja rena
0: oh
1: ro re ka se raboa a re ke re
0: go kalla
1: eh
0: a o sa ya felo
1: tswa ga o ile leng
0: o tlo shala
1: aga Maka sho ri a le boga dula le rena se ke bana shuta le gatie ga ba le metso tsore ke masume a mararo fela go tsha go iriela ya senyane ke na kore ya go dintlhagolo tsa ditaba ga biale.

0: Dintlha kgolo tsa ditaba tsa SABC e o ikemego e sa tšego letlhakore.
1: Magareng ga tšona Hlabirwa le Mahlako re ka letela tša gore kgoro ya dinamelwa ka Kapa Botlhabela e tišeleditše gore go bile le kotsi yeo e fetilego ka maphelo ya go ama dillori tše tharo le sefatanaga se sennyane kwa tseleng ya lephefo ya N2 ka Gamtos Hill. EFF re e kgatlhanong le dipolelo tša Presidente Cyril Ramaphosa tša gore ditshepedišo tšeo di sego tša lekolwa tša palamente di ka tlhola tshenyo ya leina le go ama bokamoso bja gago dipolotiking gampe pele go fitlhelelwa sephetho sa bofelo. Ka go le lengwe, Democratic and Allied Workers Union, DEMAUSA, e šetše e thomile ka kgato ya go tlhoma sedulela sa tekano ya matšatši a mararo kwa dikantorong tša masepala mogolo wa Johannesburg. Tše le tše dingwe ka iri ya lesome go thobela FM. Ke Sthembiso Maebela, mošato mogolo.
2: Tša bosenyi go se thibeng, polokego ya setšhaba e hwetšagala gona fa. Rutulla mekgwa ye meswa yeo šomišwago ke basenyi ka thušo go tšwa go mafapa a go fapana-fapana. Thobela FM, mošato wa tsebo le boithabišo.
3: Re leboga Maebela Phelaadi, re leboga ngwana kgoši, re tlaletela ka iria lesome batheletše ya go thibelo ya bosenyi mo e leng gore re boledišana ka tabaše. Re rena ba ile ba leka go tšeela sefatanaga ka kgang, ba ile ba leka go amoga sefatanaga, na maitemogelo a gago ke afe, ebile afe o dirile eng, na o ile wa tšeelwa sefatanaga ka kgang? Tlang letle le re botse maitemogelo a lena, le no re botsa gorena kore seemo se bile jwang, o bile le ka gare ga maemo a mokhutamang yona nako e ditaba tse ka mokabe di direga. Nomoro ke 0860002452. Bagakolo ba kobagae ba mmeja Jeffrey.
4: Jeffrey!
3: Jeffrey Osborne! O motle ka go thukotsela mmotsa gore mphekosa ya family. Pelo go ntle le re stranger.

0: can I encore le jetsi brothers bona bare kirata wena bare kirata wena murethito o monate nate wa laboraro ka barhane ke labohlana wa ke laboraro mamoga ke laboraro le khono re tshela go shetsa go ja furi ja furi wa Osborne Jeffrey Osborne yena re stranger re tloga re le boga dula le rena ke bala shutela ga tere tsena ka re lona rena ka re lona ya bosinyi e tlhabirwa pele ga re tsena go taba rena o tseba hore keng marena ke se wa bona ka setshwantsho se se sona e le police le ya betwa ba thoma di maragane ko reng ka mpoleng e ke le gentse ke khotla khotla dilo tsa modimo ka mo ke bona le setshwantsho soko se se sona se tswa go motho se ba re ke mokamole e le police le betwa go betwa tlhabirwa o athile sithunya mo le thekeng wa tsaba monno a betwa le police le ka uniform a ba fetse a le tshwela ka mare
1: lenyatso le le ka
0: ebeleebeledilotse o ka se reke e yona se AI ae ke ntlo e diregile
1: ba ka ba kgobuisane ka ambele o fitlhela mo mane
0: gape nna ga lebeketse ba le podisi ya le motho o mongwe wa matlamatla a magologolo a
1: fetle gone wa go tshabega
0: wa tse o betha ke monna o mongwe o apere ditlepclep tlhabirwa o mmetha apere ditlepclep ene o apere diputsu moaga bo mogatanyana monwane o ramolese lena setshwantsho sela a se bose a se botse se a šiša ebile batho ke nagana gore batho ba bangwe ba o tswang mafatsheng a ngwao ka re bona re le gore mapodisi a re na a bethwa ka mogola e ka
1: sebemonnola
0: o tlolo ba le molato o mogolokudu mamašhone tsena ka relwaneng e re nang ka relwana ya bosenyi gomme re bolela ka taba ya na nkile wa nyaka goba motswa setlhabelo wa go tseelwa sefatanaga ka kgang goba nankile wa ba motswa setlhabelo wa go tseelwa sefatanaga na na o ka ba le rena o ka abelana le rena o bone jwang go diregile eng
1: goba o ile wa tseelwa sefatanaga na ka kgang nomoro ke 0860002452 re thibela bosenye mmogo
0: a ge re tsa motheletso ya mathomo shore mo mošatera locha
2: kerela mahlako
0: yo motlatli o tseba re keng ke bolela ka wena ka pelo ka taba e ke bolela ka wena ka pelo re a leboga
2: I'm going to go to the house. ba re go na le ntongo ba re dirisana le batho bale e le a mangana e le a gala gore e ba ka sekolo ya ka nna e kolo ya ka baitse dirisana le batho bale kare ba tlo go bolaya ba tea sefatanaga nna be ele ka ebia seswae mantsiwane e di tswile ke gore ke go reka airtime ge ke boa ke santse ke tsereng ka megare ga sefatanaga banna ba shiba ba barare ba le ba sepola ka go latelana e mongwe o fetile e mongwe o mogare ke itsa ke santse ke o bula mengapa a sanka kobu Pali tereka mngana wana ba ntsha dithunya ba ntsia ba mfaka ka koloni sala ba ntsia ka 8 a ke tso ba ntsha se dina go mamara ke di fika police station ne re kwata to wa ya ba e ba ntengi ka mo ba re rapela re ska go balaya ba re re go balaya o na le mo ba ile go le nna skankeng ba fika mo bala le mole nge ke ga o fumola ka ntou ti bare a re mala re mala ke mo ba tlo gona ba mo hutsa ka pele palongare mna pela bohloko a raro bona ke ratela ke re modimo eva pelo shumi o ka tiya re go ba skampala o nwe ke fitse mo ga e nwe ya bobedi ba tsere satana ga saka sa sepile ka nna bona o ntse o leng ke o kreya kholo ba re re na le motho a ga go shumo o re ba metsetse kologo e bana ena wa feta wa go mobedi o ri ya re tsile ba re ba ntse ba go tsetse kologo e nwe ke ile tsa go batho go gore ge ba go tsetse koloi ge ba itsere koloi ba ka inference ba yalata ba ya lo e nna ke se sa because tsone tsatana ga se nna se ba thona sa ntse a ka nka se boetsa mara sa bobedi ba la ba go la tsisa dikoloi ba ile ba skwetsa ka kwa morao ga Jobek ke mga ba ba insurance ba itse ka itse ri ya bo nnete ya gore koloi ba insurance ga ba go neela yone lo e no nnete fa ke gore ba re ile ntlo ba re ke clearance because nna ke ile ka lotsa gore ba insurance ba increase nna ka ke a tsfadaga ka skenya tsile ba busha bana ka go tsia gape ke tsia ke ba ba police ba go ba re go mme swatana ga so se utswitse ka se ke ntse ba bohlatse gore a swatana a tsaka ke tsaka a sa utswiwa go ria ge ke so go ria gala so bale ke ile tsa batho gore ge o ka tlopana le kopa go utswetsa swatana ria gore o se ngwadi o se clear gore se ska ga se tsale mo tseleng ya gore se ile sa utswiwa O karo ya mo postman mo ona le hotel tshuku ke tshawe bolela ga dina tla se o dikare ke a ba batla.
0: Mm.
2: Go le ke se taro moto ke folosho be ke spela le na ga marao. Ke ba re ke bona maso ona mabedi a atla o mong pota ka tshukela o mong tla ka moseta ka driver.
0: Mm.
2: Wile ha wile le ba dilile ga mo go driver. Ka re ke gana le lona a ke a go se motle le. Kaya go se motho la re nge go dima a go nya go ntsha chemo ignition ka be go swere tso go leki
0: mmm
2: e fa ke la number 1 ke mo go bile go tloga mo go nna ke ba tshenya na se tloga na black ka no no re motho so shangugo ke sure wa itse mmm bona le ke ba tshenya na go a bile ina re bifo ke tsena mo robo dingwa ka bona ro ga re mauto a ga mo fasa ga motho ga motho ga ya ka ga ta mauto a mmm ro mo tla ga nne se tla ke swela ga nne ke ya fa ja sentsuro mmm ya ya ba mo kwa ga ke phologile fa mara le tshogolo la bello
0: yeah mm
2: bo le mara ga itse ntwe wa no re ga nka re se pula ga mara ga toropo o go tswa go bona dilo di go tsima sister le ga tee ke la tsile
0: mm se le go ile papa
2: a ba
0: di kwa ga itse ga kwa ma pastor ma tsika ngope hlokomela mo sha tshobela FM re a locha
3: o jo
0: aya tee
3: le ga maurena le tataurena fa
1: ke go tsorra le ene
3: nna ke ile ka diragala ke furu le gona bua le mosadi ya ka letsogo ga lebereke re kwaletse shopo re ya gae bakgekolo ba tlhole ba gola ba patelanela tumo go rena e re rotoga ba ba tsiwang tsimanyana ke mmakolo motsimanyana re rotoga thabane nngwesi go ne le letamo ke le legolo ge re rotoga re gotsa aid ya batho ba re emetse
0: Mm.
3: Ke ba nna we. Ba nna wa tswa ke re re ba thunya go le ka pele ka thunya se seng se segolo.
0: Mm.
3: Ke le bela ka mahlakuri go thunya ba ba bedi ka morago go thunya ba ba bedi. Ke ke le mola ke thoma ke. O le ka tsela e ba ikolo ke pele ja swara msadi.
0: Awi.
3: Ya mswara le tsogo e mo mswara le hotu ka kwa go nna ba thunya matlo ba sa itse mara modimo a thusha ba sentswara ja sentswara. Ba tla go rena ba ntsha ba ke a tshele to mo sa di gele ga re be le khaushu ba thabana ba re ba namela le nna mo thabaneng a ke tsore ba o dira nka nna mmm re ba namela le nna mo thabaneng mo sa di ga mo la o ile o rapaletse
0: mmm
3: ke re re sa nge na mele thabana khumbishi ya tla go go tuka spedile sa tsimanyana mmm re fika mo rena ba thoma go tshoga khumbile ba ntlogela ga ba ntlogela ge ke tshabele ko khumbi ma nthunya ka morago kolotsela tša feta mo ditsebe mare ka iteatela ba khumbi ka mo itea loto le ke bolela ka 2009 ka di-24 tša kgwedi ya bobedi jale ge go le ka tsela ela ka tšhaba le ola wa driver a ka sepetlele a kgona go reina go fitlha ka sepetlele a ba re latlha ka sepetlele ke founu la mapodisa motsadi le aka motlogodi kua o rapaletse ke ge monna wa mosuna go tswa peton gore mogalajana so a mo kgwetsa a motsea mphitlha ka sepetlele ge ke sala ka sepetlele mapodisa a etla fomogekolo aka wa monna mosuno wa motlhitlha ke boetse morago ke ya kwa koloing kgwetsa e sale ka mokgwale wa mapodisa ke ga batla ba ea e tlwa go tea kgwedi tse eighty ka motetema mosadi ena o tsere kgwedi tse eighty a le sepetlele tenelt

0: suripo ka mokgo le gona bjele mosadi letsoo ga lebereke e fela modimo wa rena wa sione o ile a re thusa ka gore go na le kolo e ileng ya re ge itiake kwa go mosadi a itiake mofatshe ga letswele mare yanong motshuma yanong motshuma ka mofatshe ga letswele le badile ntshe le sa le ona nna ka kua go nna banka moka dilo jaaka ka moka ka kua ba tšea tšhelete ka rebe swere ke ena ya ba gore ke moka re kgweletse yena o tlo go dula nako e telele sepetlele nna ka noshele ke tlhaka mo gae le gona kele re no ba mo gae re ituletse ka baka la gore ebile re ya fetsa re paletswe ee ke be ke bontšha seo ke makola makwe mo timanyana moo be re rekišitsa gona ke mo bareng ke ditholong mo bareng ke ditebijana ge o rotoa mo ditebijana o ya sepetlele ke mo ba gore lalelantserano bona thuka pele ba a thunyana thunya se sa nape sa itia engine koloi yana be a pharama ke jaaka mo masaeteng tša thunya mokgekolo wa ka letsogo le leoto jale ke kwa botlhoko ke boleisa ke gore modimo ga a ne rena bagešo o ka re modimo a ka re thusa ngwago mong especially nama e ntsho la boela modimong
1: re leboga
2: ei metsotso e re ke e seswa efelang go ya gona e riela e ri ya lesome hei ya leomile yena re ke nna yeo

0: ke go sengwe yena re ba re uiphathe ka hle o itshwara ga botse wena ngwana ba batho ba re e ke ge shetse mhlomongwe tlhabirwa ba ke nako ya go laya makoti jwale ba re o itshware ga botse awa ke o laya makoti ba ke o laya bona ka moka a re laya makoti e ya go laya makoti ke ya gale re fa makoti mlao jwale a taba ya gale mara ela le lo re ke ya gale ba ikwa e ngire mola ba gore ba botsa o makoti ditaba ora ska batla bo ya ka mogae ka
1: ba tsa ntse di ba ntse
0: go nne jwale go nne jwale re sala ya motho motho re ba botsa ka moka o motho o itshware ga botse o tshwara ngwana a mongwe ga botse le itshware ga botse ke polelo je tharo je di nyake ga mong wa e kwa taba gone ba go tshwere go gare le boga ba ile go kgethile go dula le rena mo go lena no le le botse lena no la se di beng go nne jwale magage re tsena ka gare ga taba ya di ya ka mola malapeng taba ya dikgaruru tsa ka mola magaeng ka mo ke song ditile mo ka fitla ka bolaka taba ya tlhalwano ka ba motho a monna e motswara jwang taba e magage show ena bile re tsea ka mogwa go naba mo re go bolela ra kwa banna le basadi gore na ge re tla mataba ntja tlhalano na ka ba le rena go di gaeng ke eng se leng gore se ka dira gore motho a se ka tshwara ga botse go bona ko ngwe motho a se ka tshwara ga botse kgalenyana ba ba rata go ntsha setshwantsho se seng tlhabirwa sa mokoko wa le mokoko wa tseba o tlhobegile o tlhobogile o tlhobogile ba re monna morago ga gore a tlhalane a ntšha mokoko o ka re o papeditse ke kanono ba re mosadi pele ga ka morago ga gore go tlhalanwe wa tsa o tswa go engwa botse a mafofa a mabotse a o natha o lekanela o phadile nawe na tlhalano ke eng
1: bele e lori ankere wa bona sese nnete ke gore tlhalano e ama bobedi monna le mosadi bjale le gono shedi ya rena re sekametse ka tlhakori la botate re botsiša bona e seng gore le bommagae ba ame ya lena ye e tla bomma nako e tlago le gono shedi ya rena ke ya banna gore na o le tate o le monna na tlhalano e go ama bjang na e ka ba le gore ge o e ba le kgatelelo ya monnagano o ba le kgatelelo ya gore o kgaogane le mosadi yo goba o ba le kgatelelo ya gore gape masheleng ala a gago leilo a bagana ba re diperesente tse masometlano tse masometlano goba o ba le kgatelelo ya gore motlhomongwe o lemogile gore bana ba goba ngwana yo ga se bana ba gago e namile mma o bona o ba fepa ka yone tšhelete ya gago e gabotse kgatelelo e tswa kae go botate re shete taba ya tlhalano nna a boile wa ikgwetsa o le ka gare ga tlhalano ke eng se segolo se e leng gore se le sa go fa kgatelelo ya monagano nomore ke 086 00 02452 086 00 02452
0: re tša mothelo jwa matho a mo mošate thobela FM re alocha
2: alocha
0: areba
2: Le tsile botse.
0: Re tsogile re botshiale na botse.
2: Ka mohau wa modimo.
0: Re a leboga.
2: Nna ke nna Moruti Abraham Dau.
1: Moruti.
0: Moruti Abraham. Ke re khutse mo Dau ye. Moruti.
2: Mo Dau ye ai khutse ya nyane. Re ne re Abraham.
0: Re ra leboga monna ka bukung e kgetho.
1: Banna we.
2: Banna ba baholo, banna ba baholo bo Abraham, ho ka bitsa Abraham ha wa o feditse o fitle bo ragolo.
0: Re.
2: Taba ye le bulelang batswadi ba ka. Ke reng ke le botsa, seng ke no ba ka re ya taba ya tlhalano or zwa but. Ke khone ku shisha hore botata ba rena ba nna. E re fitlhela mo tabeng ya tlhalano. Ke ntshiela ba re ke tlhompho respect le a tseba ge o kana ba le tlhompho mo gare ga monna le mosadi kudu-kudu ona so ke ka baka la gore ke le kwile ge le re re bolela re itliša ka mo saeteng ya banna o re tlhalano bonang monna o rata o tlhomphiwa monna le ge a dirile phoso ga nnyake o re ge mosadi a bolela le ena a seke a bontšha tlhompho ka re ya phoso ye a e dirileng gore monna o rata o tlhompha fela bolatsewa a ona setlhare se o ka fang monna o re a ukwe a o theletse a o direle dilo tse ka moka ka ntle ga o mo tlhompha monna o rata tlhompho ke bulela ka lotse dingwe o bulela le yena ha botse munna a tsena wa because buthata ba bomma bona jwatse aba sa khona o libelela hore ba ko kae ke kare ya ha batho ke ka kamareng ana kwa sitting room ke ko kitchen ke kai kai he munna di rile phoso a sa itibelela o tla no mo diela le shata a mo rasetsa ana mole biale he mosadi a kai thuta ore ke munna wa ka hona le buthata bo abo dirileng e ka ba e le ka ka re ya la gore ko kai mara a iphanako a mo tsiya ya dula le yena mo ba tsobang hona ba le ba babedi papa taba yena o dirileng na intshware ya botse taba yena o di mantshela wa ntshitseng ha ntshware ya botse dilo tse le o di dirileng a di a bo munna ke le botsa nnete tlhalano ne ka se be gona e go jwalo buthata kore basadi a ba bolele le rena botse le tsoa ye mosadi e ke nyaka go fete mosadi a bolela le monna wa hae a le gausi mona yana le mosifatlhe o ngwe itswa mo mosading kore a bolela moratswe tsa thata pa bolela lo tse ka moka monna a feletsa sa tebo le gore mosadi o thomele kae o feleletse ko kae ke ana mo monna o le a dutse a re mara ke tshwanetse ke direng ka baka la gore bjale o ka re ke nyetse thobele masedi ke jale mosadi motho
0: o Ruti Abraham, wele tobele FM tsena bua ngana mo
2: botso. Ke ke ri tobele FM, ke ri bele tobele FM 24 hours. Ape bya le, ya le, ya le tobele FM.
0: Le kwele Ruti, ra le bo. A mo Ruti bo le jile kwela ngire. Ba re monna anya ke le shata, khudu ye la kine le yona ka mola e kwa kwa. Mo shata tobele FM re a locha, re lochi chere mo mshate re a locha.
2: Se si brete le buti Thomas, le
0: kae? Re bana le kae mo Ruti?
2: A re bona ke ragatla pitse ka mamoletse ga le go dikhukhutsa
0: a re lamogetse
2: nna ke la ke le go lele tsa mpitseng ke le go lele tsa mpitseng mengwage e meraro e fitileng but aba ya tlhalano se se brete ke nagana gore ge shetse lena le ngwana e shetse lena le ngwana gore bana a e tshwanela go affecta rena banna ya o ntusa botlhoko ya o dira gore pelo e ba ka kobara monna wa ikadietsa gore o committa suicide ke dilo tsa o tshwana le o gana pape ngwana gore a be le access ya o bona ngwana ke ntwe ke tsweng go sia botlhoko gore ke o disa ngwana se se bread ka o disa ngwana e ba aba le aba o sepela aba itse o bolela mara motho wa mosadi a re mola a bona o ka re yena hae ya le nkare ha sa kgona go ya ke dingwe anya ka o tsentsha ngwana ka gare ga mathata ka le ya gae gape nna le yena if re na le mathata o mongwe le mongwe a dira ja gae ngwana ga tshwanela go tsena nna if ke nyaka go bona ngwana ke nyaka go ba le access ke nyaka go morekela lelo tekense se porete le bothoma mosadi o santse a mphe ngwana ore le nna mogopolo wa ka o se ka kgwetsa o naana tse dintšhintšhintši ore mara nnete ngwana ke waka mara moae nako e ka moka ke be ke e na le ngwana a re mola a kgweditse motho ngwana ya ba gore jale a ke sa a sa nyaka go boniwa o tshwanetse a bone ke o mongwe o amo kry-ileng ore a re nna a re ka
1: le nxa se bothe e le gore la fitlha beyang mo tabeng ya tlhalano
2: tabeng ya tlhalano ebile taba ya gore motho o le a dira jakae nna ke sa tsebeng kile wa bona batho ba be ba tseba botse Thomas wena o ka mogae a o tsebe botse Thomas o no phela gore ao wa se waka a ona bathata mara batho ba mantekang ba yo o lebelela ba re aa tsebe motho ore ae motho a gae a sa iša le yena ka saeteng le lengwe o iša le batho nna only to find out gore aowa manke yo e kry-a straight rand handed ke ile ka gabo kake ka no bona a folowako a fuluwa motoro wa tsena ke le ka habo ya bo re o fedile ene na go e ka mkanna ke re ke be ke sa di bone le tsiwe a di bona ke batho mo ba tshaba o mpotsa mara nna ke ipone tse ka matho ke re ka habo a ita bu shake motho a no we ka no bona ramo ai o ka saloka nka sa tage sa di gona o mli hore ke thoma wa ka thoma o kirema le mo ba tsongwe na go e ka mga o re re o lebelela o bo sa tsebe
3: ya gore ni dawa na na gire ke satirisho mara ya nkosha botoko ibile yetsa nkosha botoko gore o gana ka ngwana ke trail o tsiti makile ma social weekend ile kae ka pakai ke lwela ngwana mara ka pele tsa ke give up gore what if in trek ile lang mara a simpo a sia ka wa different tradition ke mara wa sia ka kho se mantu a ntshe ke ya hore o tla emela ngwana a bona a tshisha moaeno tena ka nore ai a ho ntse ke taiti ra
1: ra o kwele botea ka ra o kwele
0: nxa se
1: go le maikutlo a o
0: nxa se
1: nxa se go tla loka
0: gore bona na a mmona mosadi wa modimo a folosha ke kolo re na o thori mesare
1: ya
0: o ba o lebella fase o ba o embele ja itshwara dino ka ke ipuchisha maga ke roma pelo
1: mmm
0: wa mthomo be se kolo ya motho a sa motsebeng lena ke re wele
1: are
0: o ka se bona ke fula kolo ya kwa tamara
1: ba re monna ka motho go tsale ba khomo ka
0: mmm
1: masadi u ba tlisha ke mogala jo mongwe
0: mmm
1: bale ba mmotsa ba re gape o wa go o atlishwa ga etla moshomo
0: mmm
1: ba mmea mo khoraneng
0: mmm
1: munno la angiri bale ka mebele re fa pana ngwane sho munno la uri le ga itswa ar le khono gona ke ne go balalela
0: mmm
1: o tla ntse ba ga botse
0: mmm
1: uri le ge se fatana ga selase ma mola khorane munno la tswa
0: mmm
1: a batamela se fatana ar musadi ola fologi denke
0: mmm
1: gale u dumetse tshe o butse khorana o tsene ka ga munno la we mola se fatana re a kwa kwa tamola le fastering a o la mo lebelela a fologa fa fologa munna wa dipaka wa difaka wa nkwankere a mo lebelela ka go di matlo
0: pele mokokoti ya kitiba
1: a wa mokokoti uno re ke a leboga o ntse e tsimo sa dira
0: lo be ke le kae a wa ke se ke alla ja mirwa gore ke wena
1: what is apa
0: yo yo
1: o tsetse ke monna di faka o tloreng
0: o lo mo le boga ba ga se o ke tlinga tshe re neng lo tsona re le boga lena le hore ba ile gore shetse le tsene go njwele ipe marara ya bolela le skala le bala gore tloela mora gore na ile ya le tshwara jwang lena batho ba leng re lela kwa tatso ya tlhalano rena ke ntwa mogutamang nke le tle le re botse gore na gwa tsefa go ba o kwa buang gore nya ka botsebo tse go khonega re skala re sa tlhalana mo lefase
1: ai
0: re skala re sa tlhalana re ko rena go tsefa jwang a ba mikukwela monna ola monna mongwa modimo sho nthumetse yona ya ne ya ya ke bolela ka yona o nthumetse botsa mpontsho re ditsamaya bantaba tse maka shubo mamdluli bari emechi di ntlhagolo tsa ditaba ga bjale.

0: dintla golo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemela o e sa di go le tlhakolo
1: ke le boga team le bright are lo chain magarenga tsho di ka letelwang go irinya le sumeti go thobela FM ke tsa gore motho o di o tlhokagetse go mba bang ba babedi ba go betse morang wa kotsi yeo ya mile go difatana ga tshepedi tsa go sepetsa tshelete le sefatana ga sa gona metsa batho ba shupa tseleng and two kagam to sing ka Eastern Cape kantore ka kanyo maemo a boso ya Afrika borwa e thoshe ditshetla se ditemoso tsa maemo a boso ka dikarolong tse kgolo tsa KwaZulu-Natal e fela province yeo ga se ya tlhwa e tswa kotsing Bora ditimemelo ba rometse ka imizamo yetu ka Outback ka Cape Town fa o mikutana e mmalwa e swere go mollo ditaba ka botlalo ke tsa iri ya le sumete go thobela FM ke ya leboga
0: GPV re rarolla dintwa tsa ka malapeng mo go sedibeng moshata wa tsebo le boithabiso
2: ke re leboga ma modlule re tlaletela ka iri ya le sumete ba tlaletse re bolishane botate Eh re a tseba gore tlhalano ke ka mogore be ding taba rena gore e ama banna ya mabasadi e tshwetse tla le khondo shedi rena ke banna na banna nke le re botseng boima be ya tlhalano na bo ile ba go ama ka mogamang rata o ka tsheba tshiriti ba bararo kwa pele nyana kwa re ne le ramolao o ile gore to shetsa na taba ya tlhalano ye gore mathata bona ba di bona byang ba le ka bo ramolao ka baka la gore ditaba tse ba shumela ka tsona tsa tsika tsa tsi nomoro ke 0600002452 re 0860002452
3: are re tsheba ba bedi ba ba bararo o mong o motheletse ngwa le ke mosadi magagesho ibile nka no re mhlomong ga nyane ke ya motseba go ngwa dilo re tlo tlhalano e bohloko ibile ka bakala re ya malebana are e tloga e le boima bo bo sa tlhalosegeng ke motho wa mosadi motho o riyana re ya malebana tlhalano wa re resha ei are ikwe magagesho re a lebaga ba le setseng letsene a wa be ke sa tshege lena se ka la tshaba go letsa be ke dilo tshega tlhabi rota ba mpotsang go bona gana monna le boga monno mong o ditse moga ja ke bole ke be ke tshega 0860002452 ke melo roche ya gona re ga re tlhela magagesho nke re ikwe gore na e ka ba le rena e jwang moshate re a lo tsha thobela FM Ralocha, a ge papa.
2: Bona ralena.
3: A ge.
4: Awa, e ba go tladile samba. Motho wa ba le ga lena, o tlano wa go tsa e mongwe.
2: Ke mo ka lena a go ne mo e le a ma go ka
4: go. A go ne le mo go kwa go. Motho e
2: I am a man.
3: Mae e go bolela ke papa e hore monna o tla thoma tshe dimpile a ke gane ba re monna a pele mara na mara botse botse ya ne hore monna o tlogela motse le ngwa gagwe a o thoma mongwe pele kwa le ke bona gore e godi ela hore la tshe jo mongwe se ka tlhoma mongwe a itla ka mara ape ka mobele ka gaka
2: o ra gore
3: ha botse botse
2: eh
3: a o le motho a bua ka o ka ga motse le bana le SABC e wa ka go thabisha gore ke jule ke shile bana ka gaga go wa re ke tla thoma pele Awa go ro tlhagala le mogadi o gone o dula le nana go wa wa
2: awa awa a ke re bana ba gona na o re ke motlogella motso ke tlogella le bana ei
3: yena wana go bona ga bo ke ka fa samtlhare
2: go muraka
3: raga ga
2: go muraka mosadi o le bana o re ba e kae o raka bana ba gago
3: ga no raka bana ba gago ngiru tla dula ka gago e le re o kwena o mosadi a o palela ngwe tla dula ka gago le bana ba bua ba ga ba lena
2: o yena sepedi
3: ke no rao rangiru re ba mo go ma ba sa diskala ho mola la kwa re ke a thoma bona mo sha to thobela FM re a locha
5: to tini and breath
3: are
2: ka
5: ga ene ka ka ya
2: re go na ra le
3: ne
5: o le ya ho le ka ba re bolae botho go kutle le botho go kutle man ka nna re di botho ga ile mara ene ke re ke na le hona taba e ke a nyala mosadi ho nyala mosadi ka ba ka ha mo
3: kobodijo re sanje re kota iwane batho ba modimo re na metse mfla machine ke nya go fa botiwa ka litlholela ka leletele bare bare sa dipela a nyalwa wa tswa ke eng kare ke nna bua le uore uo omelela re kwara mara as no khumana le nyalo wa bushare aba mosadi o mongwe mo botse wa tse wa difika ba difika fika
2: e kwa
3: monna pele ga ge a nyala o e ba le so penena man ba le so penena padima ba mo botse mara monna ka mara wa le nyalo a nete ka robetile ke ntlo anela la ga dima la fisha mafofa mangwa wa mafelo mo shate relo cha
6: maurena le kae
3: bona ra lena
2: bona ra lena
6: tlalo wa ge shu e botloko e e hlola dipelo le go sepelana ka fase mba se nna ke bona e ka ba peto se se botse ke ge ka re ge batho ba nyala mjakila le nyalo ba khetlo le nje te yo re ge o go tlhala o se ke wa nyarisha ke moruti ke o tsiba gore kuru e ikane o ikane o ile go rutiwa gore ga o tlo tlhala and then ba o tsiba gore o tlo tlhala o ga o di sete go be le mo ene gore ga o ba le tebele ga o nyarisha ke moruti
2: bana
6: ka gore wana ke le kwa go moruti re a tekana ra re no ke tla kgaoanya ke lego mara ke mo ka go tloga mo nna le mosadula ka re tlo tlhala ene re tlhala ntsha ke ditaba ke e leng gore re ka di aga ra di bontšhana ka boele
3: sekeng
6: ke gopola e le gore nna sale reng yana molao bo 76 mara re sa le mmogo
3: awa
6: ee wale ke ka moo kere o ka reng ke batho ba bolele gore nna lenyalo le re nyaka go tseba gore a le tla swalanya ke lego ka therese ge le ka swalanya ke lego ka therese gona a re seke ra leballa puko
3: makolo
6: makolo a timanyana ke a leboga
2: ra le boga papa ra le boga a ka sola ge ile gore mosadi shu wa nyala ba ba monyala e ba muruti wa tla wa goroga ba bala bible ba bala lentju ena mile e ba tlhalana a ka tloga sola ge ile gore mosadi o o nyalwa gape a bala bible yone ela hey
3: ya bom o tsara papa magola go no ba re farafare le tlhabiro ra le boga papa taba ja lena ka mkana tsona di tsamaisha le polelo tshe re di bolelang le lena ba bang ba letseneng ra le leboga tate magola e ke gola ke nya go tsana le tate magola o pela re boletse ka polelo mesong ka taba ya sefatana
2: agatela
3: ba sa dula le bo mamma magola ga ndiwa le go rena bana le mongwe ga me ka ka mbanyalane wa ngelena
2: ke mo kwele o ka mogomo ka dipolelo tsa gagwe ke motho ile gore ke mo rapedi ke motho ile gore
3: o tseba tabatsa
2: o tseba tabatsa
3: wa tseba re ga ile monna ke ka gae batho ba mo robela ka tlhalano tlhalano ke ntong ya go makaja na re tsebe re bala ka yona modukeng ka reng re yo ka re bala ka yona bale pere nya ka ono kwa ka mogoe ya mang ka gona batho a o ne wa e bolelang go tsefa ga yona a o ne wa e bolelang mara basadi le go motse basadi molato keng na ka nnete e ba renyetse ra ba tlhakisa batho ba moshato thobela FM re a locha re gona ra lena
2: ra lena
3: a re
6: a popela go ba soka
3: dina ka gashu a o ne
2: bothata re lamogetse
5: se se pretini tabele tsereng le ga ro tsamatswane. Nna ke motho ke gore ke tlo rotleng.
3: Awi.
5: Nna ke tshetse ka bana ba bararo. Ke na le nngwa nna wa ka re simile go lwa ga re tsara 2016 le re tsara 2016 le re ya Kenya.
3: Awi, na go eta yo na go ntse.
5: Bana le yena o ba dira bo ma ACS. Ta thoma ka lwa le mosadi ka taba ya monna mosadi a lwa le nna go fitlhela mo e leng gore o re nya go nkisa dikgotho a seka a dikgantlhela mo tseleng
3: lelolaeng lelola taba ya monna monna ko feng mo uweng ke lela o ne e le monna o mongwe wa boraro wa bobedi
5: wa bobedi gona nna ke le ka mo nna ke tlhokometse ngwana ke na le ngwana
3: awi
5: orit ya ba gore re a tshwarelana a fetela a lefatsheng la Christmas. Ka mo modimo a bua gapa a re tlholetlhole lefatshe ka matshwedisi ka nkare 2000 something. Modimo le bana ba ba dira bo ma-10 to 9 wa
3: dileng.
5: Nna ke tsetse ke monna o ba motelego a meša mmerekong a mo tsea a mo tlisa go nna Pretoria nna ke sa tsebe a na metla le bana bana monna o a sitlhe a ba robalane gona mo pele ga bana ba ka ba re dilo tsa bona nna ke sa tsebe ke ka nna mengwaga ye 4 yes ka moka ke tsebile ge ke fetsa go ntsha magadi ke tsanke ke mapeshe di re
3: la tseba bua la kwa ka bara
5: a ke ba le bana ba nna ke dilo nna ke motholo gore wa smoya ke ke ntse ke bona ke a bona ke a mmotsa wa gana ke ke bona ke le mo di fast lane ka 2020 ka corona ga tsala ke mmona ke motho mana o na le tsela ke di ntse go bona mo di go bona o bitile monna mo di tafleng go bona tsa mala monna go le tshwe a gana e ke ntse ke ja ke dipelo le ba bang batho mo kopana le nna ba sedimo ba re mona gape wone taba tsa ditshwadiso motshwadi wa gago ko motlhokomelo le dimpa di tswile ola go bojana a ona tsajile ke tlo ba bona ke se breadwinner a tsanka ka golo
3: oui
5: le mo ka re tsiya di aparo tsa ka go yena re sa halwe re le ga o tsere ke re dira la ke ntse ke magadi se ntse ra ba dilo tsa ka a tsara matlogana ke ma di founu a mpotsa maka. And then about ntlo nna ke itse gore ba re go na le monna ka mo le bana ba metse ba lla ba tla ba tshatile dinepe ka dikoloi tse tshibidi dikoloi tse tshweng monna tsa baka ka polo player o tsa maka polo vivo o tsa maka ka
3: la gore sa bolele maina di fatanaga re o tsa maka di fatanaga tse mmalo
5: na ga nna ka bokena le mathulu ke nna le bana ba ba raruwa lo wena se se pretty ke go go ntse ba ga di se se pretty o bua o tlontile dilo tsa mokhutho o bue o gane ka bana ba ka bana ba ka ke ba rekela diaparo tsa go tira tse e le go le nna ke diaparo
3: fale le kgonne go tswa mo go bona le tlhalane ge re bolela re ijalo
5: ka nbolela so yena o nebale o gapeletse gore nne nna nka se mosale nna re na le bana nna ke bositse letsela
3: eebaraaa
5: kgonagale nna ga nebale yaka pelo ke e kgatsile ka lesika ke le ke se pretile ke tsena gare ga dinoka ka gapela se se pretileetse ke mathata a mantsi le bothata wa morago yo le bobadileng wa moragonyana ya dikotsi se se pretile ke dile ka mogare ga
3: tsonake nyako kwa taba ya mogadi bo wa rena wa o segana go kgaogana le lena o a le rata mosadi o nka nagana go kgaogana le lena molamo o mongwe wa bobedi se ba ra wa bobedi o ka yena
5: Baro uri se baro fete ke mo se baro ka hore se baro fete o se pela lwang gare ga dilo tse ka moka
3: eh
5: ke di tswa ngwana o bo bala le ena le ka ntshelete le mo pela ga bana ke di le tse ka moka o fete o ru go ra tsene mo a tsena monna ka se baro re go le ya ka nna na ke ka tsholwa ga se se pretty me le go ngola ke kella so ke ala bana ba ka go bona bona maloba ba tsile mo bang khope di tshelete ke ba romela tshelete ba ka magoi ke ba romela tshelete ba le magae ga ba dule lela sepretile ke ntšhite magadi ba dula le bodisibara nna ne dule mo magong ke dula ke nne osi bana ba ka kgetse ke ne ba ka reka ka go support-o fela e botlhoko se sepretile
3: e botlhoko papa re le ko ele
5: o belega bana o ba rata ka lerato le le botse batle ba bue ba sebere mo pele ga gago ba bokoe
3: re le kwele re le kwele ai saura nna tse dintse tsona nke ke tseba rena ke tla direng ke tse. Ha wa nkitsi vuti. a se diwe magagešo ke re a leboga banna ba letseneng la bolela ya banna ba letseneng la bolela gore taba tse di direga jale ebile re a leboga batho ba banna letsene le wetse godimo tlhogopoledišana se lewe le godimo ka go senya le wetse godimo ka baka la gore di lebetha seroka phatlha a o humanegile gore le bopapa ba bantšhi ba tlaišega ka mabaka a leng gona kore gonwe le bophelo bo ka mokgwa boleng ka gona go dio tlhakatlhakana tlhabirwa kgalenyana be re supa ka monna ra re awa ke monna banna ba jale gone jale io ba re basadi ba jale ba jale basadi ba jere marapa mangwe re ya kwa asatane ee fele re a leboga lena ba e leng le di bone malapeng a lena e ka re modimo a ka le thuša e ka re a le thuše modimo ba lenyalaneng ratanang tlhe lena o ratana ke magala la tseba ke mahala ratanang tlhalano a sekgetho kudu-kudu go bule o tlo o tseba gore motlho mongwe le o fetsa se o fetse o ka tla re ke ya kwa o busa re ke ya kwa o ka wa tlano ba wa se dire selo tlhabira re na le ramolao mabapi le taba ikheke ya tlhalang
2: ee re tlo boledišana
3: ba gona wagane motlho mongwe bo nyaka re ba direla se sengwe
2: sengwenyana
3: a re ba direla se sengwe ba re anya ke nna motho wa tshwana o tshwana fela ee kerere a re sa nyaka tlhabira re bone ba bangwe a wa tshwana mar

0: akena mkhana lo yena re go a tswana ba ra banya ke nna banya ka o le ba re wala ke le yellow bone ola ba rone di kepe ba re go tswana fela se se lang re ba sa di ka
1: wa khomota bya le go rao
0: mara bolela nnete mtlalalo go a tswana a wa tswana a ya se ya ka nna ka biro ya ka ka
1: khomota
0: a tswana fela le nna ke ri yalo mtlanalo mara se se re ke le sema fela ngo ya gona e ri yena e ri yalo se mete re boletse gore tabenya rena taba tsa tlhalano re tlo bolela le bo ramolao mona kong e sa fetsego nako ya gona ke yona ye gomme re rata gore re tle re kopane le bo ramolao kgotsong tjana gomme ba tlo re tsea go puma ba pele taba ye ya go tlhalana le ka mogwe e amang motho wa monna ka gona re tla go pula gore bo ramolao kgotsong tjana ga se ramolao fela e bile gape ke moruti re ne le bona mamogaleng
1: a re ramolao re la mogela go tshobala FM re ya tamisha
2: tameng ba ga shi le ba tsheletse ba thobela FM
1: Le bonang gatello go tswa banneng go ba banna ba no re go a tswana fela

0: ba bona ba raloka karolo ya botlhokwa ga ntshi go goboketseng dithoto tseo ke moka ge basadi ba ishuta le divorce tsela motho o lo rotloga ga ntshi a loba kudu e tloga e ba monna ene se go fela go loba dithoto monna o loba ka gore ga ntshi mo dikgorong tsa tsheko primary residence ya bana e tloga isiwa mosadi ga ntshi ke moka monna o sokola gape le go hwetsa bana ba gagwe go ba go fitlhelela bana ba gagwe go ba go dula le bona bana ba gagwe ke moka divorce motlholla kgatelelo ya mogopolo ebile o feleletsa ba bangwe banna ba wela ka ra kotsi ya go phela ka madila
1: la e bona e ya bana e le yone ke e le gore banna ba bantšhi le ba ba tseneng tšatšing la lekgono ba bolela ba lela ka yone gore ge go itla mo tabeng tša go kgaogana tabeng tša ditlhalano e namehile mosadi wa hwetsa gana ka bana wena o le monna o sa ba bone mola ka letlhakore le lengwe ba fepa
0: ke ngwe e le gore e tlholola banna ba bantšhi kgatelelo ya monagano ka gore molao wa rena wa South Africa gore tshwanetse ba tlhokomele bana ba bona ke moka ga o tlhokomela mara o sa fiwe access ya bana bago e tlo go ba jaaka gare a tlhaloganyo ka baka la gore o na le right as ntate wa ngwana o ba gausi le ngwana gago go mo tlhokomela ba bangwe ba batswadi ba basadi a ba tsebe le go rekela bana le ka ba pampers mara they have access to bana ba le ebile ba tloga ba amoela ditšhelete tsa bana tsa disassa ebile ba amoela support e tswang go tatago bona
1: mola tsa go bona sa kgone wa gausi le bona pele ramolao re a thaba ka baka la gore le moruti le a banyadiša batho ba le maitemogelo a lena ba le ka go ba ramolao la ke le no boledišana le bona gore bana bešo le ke lenyalo le la eletsana gore go se ka ba letaba tsa ditlhalano
0: ee a kere lenyalo ke ntlo e botse e kgethileng ke modimo ke moka ke e sa rate go ke yo mobe ge re tsena ka kwa letabeng tja rena ja sedumedi ke moka re eletsa batho gore ba ratane ebile ba tlhomphane ka e le mangwalo a makgetho a laetša ga botse gore lena basadi tlhomphang banna ba ba lena lena banna ratang basadi ba ba lena ke moka ge o ka bana le tlhomphano wa ba wa bana le lerato ka gare go lapa o tlo ba go tlo ba le tabe reng ke o gotlelelana go ya o ile mara ga ketse pedi di ka tlhokeya lerato le tlhomphano ke moka ke mo go tlang taba ya gore batho ba feleletse ba gaoana ga gona monna o a ka dumela go dula le mosadi yo a sa mo tlhomphego wa le ka tlhogo ya lapa ebile ga gona mosadi yo a ka gotlela go dula le monna yo a sa moratego a mo tlhorišago wa le ka mosadi wa lelapa ke pedi tshwanete di be gona gore ka lapeng go be le khutso go be le letlhaga
1: age re tloga re leboga ramolao kgotso Ntšane re a leboga pele nke no re no latlhela e go ne le moruti yo mongwe a bolela re nna ke nyadiša batho ga tee la bobedi go ka tlhala la bobedi nka se go nyadiša a e kgonege lena le ka e dira
0: temane e le botsišang e tloga e le sensitive ka lebaka la gore o ya le ka mangwalo a makgethwa tlhalo a ya dumelelo e re se gomantšhitseng ke modimo tsile le motho a sega wantšhang empa ka kwa molao ya dumelela gore motho a nyale a tlale a ya nyala gape
1: ya re lekoele ramolao kgotso Ntšane ga se motho fela ke ramolao ebile gape ke moruti o tloga ema pele ga phuthego kgorontsheko le gona a re ka purabura ela a re melato a ya le yona re a lebogatlhe advocate re lebogana kwa lela le ka moso
0: ke lebogile banna ba eso go ipolaya le go ineela go madila a se tharololo ya mathata go na le ditsela tse le ka di berekišang
1: re
2: tloga re leboga le ikwetse ka molomo wa ramolao ebile e le moruti a re go ipolaya le go ipha madila ga se taba ye e leng gore e tshwanetswe ebile e rile netefaletseng rena ba bangwe.

wa ga le gwara a re na tsela wa tsiba le metse a gona ke Peter Madibela go tswa mo Mamelodi skirle ga re shikumola sna ba rona ga le gwara mola tshitse uwe mathamaga ba re a le gwara kwa re a le bone botse Ruben Mabute le na sho ngwa dile mo are Dr. Mashamaitele o ratile dumelang go bolela nnete gona ga ile ditlakala tsona ba ditjea batho ba modimo go pala ditsela bona go pala ditsela tseo motho mongwe ka tsona e le go mathata fela ge re tokofaletse wa tsewa ke thakantswe ke fela ke ngwala ke le mo East Lusaka ka mo Mamelodi ka moo o mošo ke o ngwadile mo ke manna bana ke mampa matsobana re thobela Dr. Mashamaitele o ratile ka moo edumelang number 3 nna mo motseng wa gešo ka Ward 32 tuvatsebisa khomo municipality rena le bothata bya metse le tsela ri tshugile ka gore setha sa dipula se se seeta tsela ya rena e tla o fetloga lo wa ta fetloga mangope a magolo golo golo golo masipala aba emelele age le nna masipala ba nna emelelang emelelang le thangele se tshaba sa lena le ise ditirelo mantatlengwe ba tlo le phaphatela matso ba rawa le a shoma le tsatsi ka le tsatsi ge le dutse ka mo dikantorong tsa lena motho a boletse a le dula ka dikantorong tsa ditulo tsa o dukuluwa o tshwana le se ke sape ke senametsego ba re le nna le lebala gore ka kua ntle ka kua batho ba nyaka ditirelo tsa go tswa go lena šomišanang le bona le ba isitse ditirelo ka mokgwa ba nyakang ka gona mabone a mo distrateng a sa duking diroboto tse di leng ka mo ditoropong tse dingwe di sa šome a di šome re bone gore a batho ba be a šoma bontsi bja lena le lela ka metse ba gešo presidente ya maloba Thabo Mbeki kile a bolela gore South Africa is not a water rich country gore ka mantšwa mangwe a bontšha gore ka mo fase ga mmu ka mo a se re na le metse a mantšhing a re e gomeleng maga gešo a re e gomeleng ke lebogile go ba le lena ratile re kgonne ngwaneso ka mokgola re kwanneng gore tla e dira ka gona lebakeng la bjale re ya go theletsa kgašwa ditaba tsa irapele maarona so ke moka ga a feditse o e fa mankoko baby

0: Ashi le sang tlogelang eng ere go tshetse ka nka ntle go dile tsalo go laka tlase ga tshe tsra go tshe leng gore le gona byale di sa le bosi di sa le magala a ile ngore ka egantsha ka ona bona o ka nyala o ka nyala o ka tshama sheleng wa fa motho wa re bona papa we arshate man arshate mafelong a beke bila re mo a re filo ya ka le bya ka nyala nyala le khone ke la boraro la bone la botlhano mokibelo la shate ga botse go pala kae ke mo se pedi tsere fela metse tsene lona re ke la go iriela ya bobedi go ba lena ya thobela fema ye lengwe ra dira gone be le re tsena go tsa biale biale bana monno ke kopana le yena ke mabilo ga di thangwane motho ke phogole phogole dumela
1: mang go bedira lo tsa batho di batho la fm le lena re dumela cha jwa le jwa ka nne to ona ja di la le go nkula ba di bogo ya re mashe tsa go hatana le monna wa mongwe ma tsume nne shupa yo a le bagane go di tlo patu tsa maitikelo a palao e tshidi tshidi le tshidi la thara go ya phatho ke go rotse ba magistrate wa Pretoria go mo fase ba ka tsa go goboketsa mabaka a go kwagala go ba ao a tsogo godisha go gora tsheko gore go reng a tswana go lokolla ka baby monna yo o la tofatswa ka go fitetsa la kharebe la gago la mengwe ma tsume thata tswa ka tswa ya HIV ka mabomo NPA e re dinya ke shishon tsa yona di tumutse gore mogono nelwa o dirile seo ka nepo ya go swarlela le kharebe la gago gore e seke la motogela ke le ke utula gore monna yo go ba kere monna wa gagwe o na le tswatsi ya HIV mangro baby ngimela ke tupole se ka fisi mani ke a tupola I thought I will die ke tupoje a ke manju a abolete go ke monne bengkelo la go rekisa dijo tsa go apelwa ruri yo a bone go yo a re go bone le huka mahlo go latela tshishinyego ya lefatshe yo e bile go gona ka mmolong wa ion ka Japan ke tinga mabane batho ba raro bao ba tshuma go ka mmolong wo ba sa timeletse fa go dumela gore ba gagetse ka gara ga mathenka a moago o mme batho ba le tsume tharo ba go ntshitse gore ba tshoko fetse tiragalo yeo magaleshu Iran e ga netha tshichinyo yeo e dirile go ke Oman ya pusho mo go mmileng wa Hormuz Oman e shishinye ke Iran ka kanyo ya yona ya gore bobedi di ka bale taolo ya 50-50 mmileng wa Hormuz go le jwalo Iran ere ilu tle ka pusho ka noshi mmileng wo re sala go tsa go amana le naga ya Iran ka ga nne di pego tseo e dirile go ke president Donald Trump tsa gore Iran e nya ka pio ya marumo fatse ntweng ya yona le United States of America Iran ere le yona e emishitse ka dikhatselo ntweng ya yona ga kana le United States of America ka United States of America ile ya emisha ka dikhatselo tseo di dirile ga kana le yona
0: mabilu tswara jwa lang ke kirata go tsena ga nong ga nyane
2: Re o nagana gore o ka se kgone go lefa ramolao, nagana gape. Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo tsa semolao ka theko ya fase. Merero ya rona ya go fapana e akaretsa tshireletso ya gago, ya molekane, bana le ba lelapa ka moka. O sireletswa go mathata a selegae, bosenyi le go amega mošomong. E ka ba ditaelo tsa tshireletso, go tlhokofatswa ga bong, tlhalo ntle le ngangišano go ba ditirelo tsa go fokola. Ramolao wa Clientele Legal o gona go go thusa. Ditirelo tsa rena di bonolo. Letsetsa ramolao wa gago mogala go ba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena. Meraro ka moka ya akaretsa tefo ya beili go fitlha go 5,000 rand. Ba Clientele Legal o hwetsa keletso ya semolao ka mogala diiring tse 24 ka letsatsi. SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletswego ke morekisi wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirisiwa ditefetso tsa tlwaelo.
3: Top details rekit ka matsolo a mengwa ga le somesinya ka ditjwala ka etsa go maka cha di tsheko tjo di sna go thata ka tsheniko white hotel combo go mare route ditlaba ka lokamo ka 93995 equality double pack ya di packet cha pente ya tap pva ka 69995 reka ka 2500 go ba go feta we tupela airtime cha tshika cha 19000 cash ya beke ka beke go ba 18 cha fa cha le ga etse le somi ditjwala ka etse ditoma ka 17 july go fitla ka 31 august ba ka a ba ilwego top details motho ka ngwe lengwe go fasi
4: hoodspray mautung a di thaba tsa

0: Dube, I've got to baby. E keng mi leng gore gona bela ga isetla. Ba bantsi ba go putsa me ba go putsa ngona. Yeah, o mongare nene eng go putsa ba tsakeng ke sore leeto. Pula e sara sara. Okay. Ke le boga. E fela re gore go jo go batla ga ino sara nna re go bolela gore mang. Go mthlomong geng ka bolela re mang matlotse ba re bo sepelele mang. E fela ke ke le boga. Ke le boga go nogetlo tsetse tsobele FM. Go tsetse di lang se re se bolelang. Che ga mga di diragalang di go gopotsa mo di go gopotsa gone ke le seme pedi re ke la go irele ya bobedi
1: gare ga di gwetlo tsa go loba wa leloko kwa le botlhoko e ka go thoba pelo a go hloke go lebelletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwa go ke go latlhegelwa ke wa leloko go ntšišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24 o ka shireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a hlokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso Clientele, ga o reke fela leano. Eupša o reka gape le khutso ya monagano. Lebakeng leo, o tlo hloka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo. Merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga. Ya thuša ka senamelwa, dijo le thušo ya pulo ya leswika. Dira kgopelo le gono go bonolo. A gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Go etsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo.
2: A o moamogedi wa SASSA o šetse o goditse molaetsa wa gore o ye diofising tša SASSA go lokiša ka moo kamogetso tša gago di emego ka gona goba o no ba o goditse grant ya go ka di-7 tša kgwedi e senyatse taba ye ka lokana grant ya go e nyaka go lokišwa ka pela se ke tsela ya go kgontiša gore nnete ditšhelete tša mphiwa di ya go batho ba maleba fela go le gape tsela ya go kgontiša gore tshedimošo ka ga wena ke yona ya maleba palong ya maswanedi a SASSA baamogedi ba SASSA ba swanetse go re tsebiša ka diphetogo tša bona tša mašeleng seemo sa lenyalo phetogo ya diadres le tsona dipetogo tša difounu le dikgokagano sebe motswa setlhabelo wa baradia se fane ka tshedimoši ya bophelo bjago kudu ka boitsebišo bjago o dumeletše fela ge e le gore ke mošomi wa SASSA yo a dumeletšego semolao hashtag SASSA cares
3: are, are, are, are, are,

Oui, kwa tsa go sona le bokutu di go sha melodi gore gore a ira tsena mo la godinge le eleng gore pefo ya foko tsega go tlabe go e ba le moya go tlabe go e ba le marole tsatsi le lengwa re o tsoga wa khotsa go nela pune le pulo setse bore ka bele gore etswa kae ke ka mogogo leng ka gona re sepela le mabaka bele ka Thobela FM ge ile iri yona ke ya bobedi mashilo ga mdlili o re botsa gore di fetogile ka sepopego se sefe

0: khoshi sigodongo wa kuwa sala sala e be ile khoshi ya go loka kudukudu o be a tsatsile tlhakore mme tshaba sa gagwe se be se thabile e bile se mmotegela kudukudu e fela khoshi o be a tshwenyegile ka gore o be a sa robale mashego ka moka o be a no psikologa a sa tshware ke boroko o lekile dilo ka moka e fela tsa se motjole mogola gore a robale gona fao khoshi o be a tlhoka boroko ke a lebotsa e bile a sa ipsini ka selo mesonye mengwe o ile a bitsa pitso
1: setšhaba saka ka ge le tseba gore ke tlhoka boroko bjale gona ke lapile ke tlhoka motho yoo a ka nkanagelago kanagelo ya go nthobatša o tshwanele ka fa o le a nagelago bana ba nala dikanagelo go fitlhela ba robala yoo a ka dirang seo o tla ikhumanela dikgomo tse le kgono gomme di tlatliša ke nna ka sebele
0: kgoši o ile rialo ka pijana ke ge o na le mothaladi o mogolo o lebile ka ngwakong wa kgoši a theeletša dikanegelo tša batho ka moka ba go feta legolo e fela ka moka ga se tšaaka tša morobatša
1: ke rile ke tlhoka motho yo a ka nkanagela go kanagelo ya go dira gore ke robale e sego gore motho a nkanagele kanagelo ya go ntšhuša ke tlhoka go robala tle
0: kgoši o ile a bolela bjalo a lla ka gore yo mongwe wa badudi o mo anegetše kanagelo ya go tšhoša
1: kanagelo ya seriša e fela ga ke nyako go sega ke nyaka go robala
0: o ile a fetola bjalo kgoši ka morago ga gore mosadi yo mongwe a mo anegele kanagelo ya go segiša
1: kanagelo ya nyamiša o nyamiše le go feta
0: a lla ga botlhoko ka morago ga gore modudi yo mongwe a mo anegele kanagelo ya go mo nyamiša mesong ye mengwe mokgekolo yo mongwe ba re ke mmasello o ile a tsena ka mošate badudi ba be ba mmitša senae ka gore o be a bolela le go sepela ka go nanya o be a itlhokela mmasello gomme batho ba mo motseng ba mo nyatša ka gore yelo o be a dula a nyamile ebile a iphilela noši
2: ge nkanegela kgoši kanegelo ya go mo robatša nka ikhumanela dikgomo tše legolo mohlomongwe batho ba mo tulong ya gešo ba tla thoma go ntlhompha
0: senane o ile a rialo a le gare a lebile ka ngwakong wa kgoši e fela ge badudi ba motse ba mmona ba ile ba sebelana ba re
3: na khuri yela e nagana gore e botlhokwa go feta mang
0: ka ipotšiša.

0: Ke na le mpho ya botho le pelo nolo. Kanegelo ya ka ile ya thusa kgoši.
1: Ke re setšhaba ka moka ke ge se thabile ge kgoši pheletsong a kgonne go robala. E fela ba ile ba itshola ge ile ba tlhokofatsa yo Mmasello gona mo ba mo kgopela tshwarelo. Mesong ya go latela kgoši o ile a tsoga a thabile. Ka nakonyana ke ge Mmasello le ena a thabile ka ge kgoši ka bo ena a ile a tliša dikgomo tša gagwe tše legolo ka sebele jale ka ge a tshepišitše. Go tloga lona letšatši leo meogo ya kgoši ya ba ya lethabo fela. Mmasello o ile a kgona go omiša meogo ya kgoši lena le ya gagwe. Rena re fitlhile mafelelong a kanegelo ya rena ye bosebose ya lekgono. Bja le mpotšeng ba gwerenyana ba ka na kgoši o be a kgona go robala gona badudi ba ile ba leka go dira eng gore ba mo robatse? Ke mang gare ga badudi ba motse wa gagwe o ile go amanegela kanegelo gore a feleletse.

laba ya taba o ya ka nna ke go polang ka mosadi o ke mosadi a maikarabelo o re ga ija a go polo gore kana mo ke jang gona nnako ke šile bana ko gae ka tlala fela se nka ba tshwanetse o se dia ke o botsa motho wa gae gore ape nna mo ke a jampa ya tlala e fela bana baka ko morago ba ke ba šileng ba bola ke tlala and then monna o ne a tswano disaeta yena ka bo yena gore o tswa jwang o thuša mosadi o e seng gore a yo order dijo a re mogala o a patele aa e yona e wrong.

0: Mosadi o nke a tlogele go isa seriti sa rena basadi fase ke taidi ya mathomo nke a no itshwara e tla re ka ya bobedi gape ga boelela a botja monna gore ke ne bana ba seven le gone gona ke kgopela gore o no ba rekela tja go jo se go taidi ya mathomo le leng ra mabele sefumo sokodibo mabulane moshato
1: setlhopha ka moka sa ntshirogele e re ke le tamišeng.

0: nanaw le mata lan chiro le roba palla ko Ed Sheeran are Safaya pela fa le Tom London analizi le De Rossi bar imizwa rena le di khatsho cha manju che pedi che tharo che bela di richa di tabentsa ire ya bo hlano a re go raloka le tsona rekwe o go polo re ke mabapi le tlhogo poledishano ya rena cha chingla le hono gore na e ka ba monna yo re tswa go ralokela setsopolwa sa gagwe ke kgolwa re se gona go re go kana tsa matsale ya ka ntlefa re beile le rena re tlhalosa yo e beno re o ganne gore le kharebele a bego tshule le yena wa mosadi wa bego tshule le yena la mathomo are o tshe di take away o tshe di jo di shagae o ile o fa bana are nekes wena o tla ba lefela ge ba o ishetsa bana ba gago nna ke tletse fa restaurant eng gore go je nna le wena tseletsa
1: are
2: Tobela SK le Madam Speaker ka mogashong e hawa mayo yishiti team ya basari straight ka date ya mathomo abashita tsaka matata what if munele yana bana le matata ba a imedi ana gana go rawa ke ke kra ile molekano wa mogo o tla tankinula ka gara ga matata a lona pa mo imedi o ra ga botsa mayo yishiti o mme ka matla o jisitse skimi sa bomme le ntate o bapetse role engwe e golo ka kudu ya go kgatlhisa go kgatlha rena banna ke Edwin Kwamane ke le ka phala gore gane bolo ga kgwesi makhwišane ga ya ke le bonetso yana motsemošhata wa tsere o mtsenela
3: skombuzo mbathara le Madam Speaker on the point of order ai taba eo e bošaedi ge ke ile le mosadi dating ka jaši la mathomo a tshwanela mpotsa ka bana ba gae ebile ga ke nyaka go tseba ka bana ba gae ka baka la gore ke etse taba ya ka le yena lešhelete ke tshwereng ke ya ka le yena gore re ithabiše o tla re ka jaši la bobedi re ke kopana kgona go bolela ka bana ba gago kagore ga ka mpotsa ka bana ka jaši la mathomo ke gona ke ile o tlangroe ke gona ke ile kampana ga ke sa tlo boya le megala ga go ntiletša ga ompolediša ke sa tlo go boledišwa ka baka la gore wena o diile dilo ka lejaši la mathomo kaleboa ke matlhomela ke kana mokopane extension 19
0: re ithutile go sona ka tlhogopeledišano ya rena le gone ke gore um ka tšatši la mathomo e ba dinaka dimaripa
1: ya somblitog
0: tlise mathata a gago ka re ga kamano ye ntshwa yeo beleng re tsena ka gare ga yona e seng ka tšatši la mathomo
1: no
0: okay tlala ya gago e se ka bonagale ka tšatši la mathomo.

0: Maren tsara ka letsogo a re mganwaka. Pele ke fare yang bona ke kosha ya Tyler featuring Jazz World le tugutela Elaine Lena hona ba vele
1: yeah na
0: Ramon. Pero familia papsito a re tsela ke ye tsela ye re a tseba. Ema sumpeni mitso tsogo tsa go ire ya botlhano. Tshachi le la lehono re bona gore go hlwele go le jwang. Re go buditse ka maemo a boso tshachi le lehono re tla tla e ba jwang. Bana a re lebelela gore na go sasa le gona. Re tla tle re gona go ka better se re ka patla mira bona gore na e ka ba wena mo tla ba go ya gona ke mohuta ke mohuta ofe wa boemo jwa boso. Jo o tla bo rwala go maketleng a gago. Re tla lebelela di temperature re lebeletse di minimum le di maximum re lebeletse di po cha fa para fa para cha kana ngeng ya rena ya ka Africa borwa re tsoma ka Pretoria go tla ba le maru ke o tla pipa pipa maru e tla ba le seswae le masumpedi taro se se ra ro go tla rothola nyana rebele ka Johannesburg lo gona go tla ba o tla pipa pipa maru e tla ba tsela le masumpedi ka Frena geng lo gona go tla pipa pipa maru e tla ba ne le masumpedi te me ka Bombella e tla ba le some seswae go tla ba pipa pipa maru e bile gona le gonagalo ya re go ka ba le Martori a pula ka tikolong yeo re lebele tshe ka polokwane e tla ba seswae le masumpedi taro lo gona tla pipa pipa maru me re re ba mosegare o tla thoma go apoga ka mahikeng go tla ba gabotse go tla sa gabotse fela tsa fase e tla ba di temperature fase e tla ba shupa mola ya go dimitla ba masumpedi tharo ra lebella ka Freiburg e tla ba ne le masumpedi pedi ka Bloemfontein e tla ba pedi le lesumi shupa go tshohle tshe ke di boletse go ke di badile go di dropa Bloemfontein e tla ba mo go tonya go kudu go ipa petsa le tsona ka Kimberley e tla ba pedi le lesumi se swai ra lebella gape ka Cape Town ona etlaba le sobete le masumi peri peri go tlatle go eba le mmeo ya go jutla fela ka tle le fao go tlasa gabotse re tla feletsa ka go lebelela ka Durban ka tebe ditaba le sobene le masumi peri lo gana go tla ba le maru bona re gonagalo ja gore go ka ba le masarasarane ka tikolong yo ka tle le fao ana pre gore na ka ba machia be no re ka ba lebelela go sasa kari 20 kari 30 osa kari 30 ke a mhutamang
1: boas yeah ba re no re tlokomele level 2 warning yeo ya kare tsa go di phefo tse matla tse di katla tsa ama motlhomongwe di ketswana mabopong ka kwa Dukuza gapele ka Khosipe
0: yeah
1: level 2 warning
0: ipele

0: Robert Kapa back to back. A chepedi chalan morao ke king monara ar malwere pela fa bela asha ana le Alicia Keys bar mabu ke le sumete metsotso go ire ja botshelela rata go kwa go wena gore na e ka bagetho ya gago e tla sepela joang go ghetto ke ya gago ya rena ya lekhono kantle le go senya se ba ka re tlo ya go letlalalana la Facebook re ya go bona gore na e ka ba lena le rile ge le le ka go ka raba fa la raba ka tsela ye feng le khonne go ba
1: le
0: go ba ditse go ba jwang
2: #kgetho ke ya gago
3: tsere
2: ra ka la mino go se tsho go se lofa fa se ke se ya go di ga ba ro se tele ke fa o tele ke fa wa tsoro ra ro tele ke expensive radio
3: lips la re le bele tsho ba fara sa tsali a go
2: tsobele FM mo shata wa tsobole bo ithabisho
1: Kato kya gago botsire tshe botsotso ke le sebe tshego area botselela a re go rena le la tshe ka gore ke mo letlakaleng la rena ra Facebook ke tsobela FM ya ka se ke pese sena metsa dilo tshe pedi fela ke wena ke puri
0: ya
1: biang lo bona bona
0: luzerin joang ya
1: ya le tau ra radio tshe ka mo ka go akaretsa le wena skombuso le santjuna mela se ke pese
0: ya mapele ke batho ba be difa
1: ke wena le le ntweni o tsaba o ikgethileng
0: oh ke go re kwena ke mo ka le motho mo okay
1: oh jo tsaba o ikgethileng yeah ye ne o tsaba o ikgethileng rona mele skepele sona ke bona mohlatlite ka matsepane eish o be le dilo tse pedi biang le tau
0: di atsela
1: di atsela
0: okay ke mo ka re fetsa
1: o fedi tsana ka mogwano
0: ke mo ka pudi
1: a ke tsebore
0: le motho ba shala ka mo ba yeme ba re Okay, okay.
1: Ma khatlela Daniel o re ke isha pudi ka bua ka isha tau.
0: Okay, isha pudi, a bua isha tau ya.
1: Mhm, ka bua. Eh, ka bua li pudi ka isha byang. Ka bua ka fille cha ka pudi. Hey.
0: Okay, ya kwa la. Okay, o bolela gape? O ke mang yena o?
1: Daniel Mahatlela.
0: Okay, a o bolela gape.
1: O rutoma ka isha pudi.
0: Yeah.
1: A bua a isha tau. A bua li pudi.
0: Yeah.
1: Okay, I see. Ke a bona. A fetse a isha byang.
0: A sia pudi ka mo.
1: Ehe.
0: Okay.
1: A bua a felle tsa ka pudi. A ke pudi la o tshaba ra ka itlogela ka kwa le tau.
0: Ah, we ke na nor ke ona man. We
1: tsala.
0: Okay, a re go ba bang gore ba rileng. Okay.
1: Okay, okay. Madala Masuku o re ke thoma ka go tsia pudi ge ke fitla. Ke a ke Okay, o ya jang masuku.
0: Hey buima, o mhlonga usana ga nore o ya dia eng.
1: Oh, okay.
0: Yeah.
1: O tshama ka pudi?
0: Yeah, o tshama ka pudi.
1: Ga a fitla o re o tla e goka. A kere?
0: Kai, o na le tap. Okay, le tap wa re bo tshore di gona. Okay,
1: o tle o tla e goka ka byang.
0: Oh, o tla e goketsa ka byang.
1: Okay. A feel it ka tao. Madala.
0: Ah yo shale jabyang arwa e go ketsela byang. Okay, o muwe.
1: Okay, khauza mola ore I first take the goat. Okay. Ka fetse ka jabyang.
0: Abo.
1: Re ke fitla ka kwa.
0: Yeah.
1: Ke ta jam pudi ka boela morago le yona.
0: Yeah.
1: Ka fetse ka jata u ka isha ka kwa.
0: Okay, o nyakile tsana lola.
1: Wa mathomo Daniel. Ka fetse ka pudi.
0: Ke mango.
1: Khauza mola.
0: E bona ga lokare nyaka ka ona mogwanoma. Okay.
1: Morago ya pelo ya morago ya pelo.
0: O tla sona le puli o tla sona le puleng o diragela pele le morago. Ka ntle fa o tla tshela jwa. Okay, re le boga bohle ba bene re ba rometse dikarabo tsa bona tsa ghetto ke ga go ya le hono. Re tlo kopana gape go sasa ele la bone go tswa go rena ka moka ka mo studio. Yeah, re dira se re tswa mo se dira re laelana le wena re re peace, love and happiness. Keep up and keep on. Go share ushi go ka yona ke kosha ya makhadzi e bitjwa rema. Re tlo kopana ningi munduku ira botselela ke ditaba ka morago fa o re tabere tsena go lenano la tlokwala tsela rile
4: utsi sa bona bo DJ Colby

0: motheletsi ke labararo la dikgetho gape ka tshumišano le komišene ya dikgetho ya go ikema IEC ka boripana. Komišene ya dikgetho IEC e sa dira boipiletso go bakgethi ba ba nago le maswanedi go kgatha tema mafelelong a beke a mafelelo-felelo a boingwadišo e le go la 2 kgwedi ya Agostose lenyaga. Bona ba tlhotlheletswa go ingwadišetša go vouta go ba go lekola gore tshedimošo ya bona e sa dutse gabotse pele ga dikgetho tša mebasepala tša la 4 kgwedi ya Nofemere. Go lebjalo komišene motheletši e re tlhokang pelaelo ka gore le ka morago ga boingwadišebo ba mafelelo le sa tlo ba le sebaka sa go ingwadiša le go lekola tshedimošo ya lena ka mokgwa ola wa online. Go tšwetša pele poledišano ye re amogela le bekeng ye molaodi wa merero wa dikgetho ka go IEC ka mo Limpopo ke tate Itumeleng Seanego. Tate Seanego, re sa le amogela le bekeng ye thobela.
1: Baga matsitela madume ke ya go tswa ka mo komišeneng e keneng ya dikgetho re dumedisa mmogo le bona ba theeletše.
0: Agem a re boele morago gape tate Seanego, le tlhalosetše bakgethi le ba theeletše ka botlhokwa bja gore ba ingwadiše gore ba tle ba kgone go vouta.
1: Se se botlhokwa se badudi ka moka mo nageng ke bolela ka badudi ba ba nang le maloka go ya ka molaotheo gore ba ka tšea karolo mo dikgethong gore ba tle ba kgone go tšea karolo mo dikgethong ba kgathe tema ke ge fela ba engwadišitše ba le bone ka mogare ga lenaneo la rena la go sepetša dikgetho ke yona voters roll. Ntle le moe ka maswabi ba ka se kgone go tšea karolo ke ka lebaka leo le gona yo le reng ke re le ka go ba tlhotlheletša gore monyetla ke o ore o ba fang ona la mafelelo gore bao e se ba engwadišeng ba gopotse ba ka kgona go ingwadiša ka mola diofising tša rena gona mo mafelelong a beke a reyang go ona ka mokibelo le ka sontaga di-statione ka moka tša rena ka mokibelo le ka sontaga di tlabe di butswe go thoma ka iring ela ya seswai mo mesong go fitlha ka iri ya botlhano mo mathapameng nepogolo e le go netefatša gore ka nnete re ba fa monyetla o ka ona ba ka kgonang go ba gona mogare ga boutasololo ya rena gore ba tle ba kgone go tšea karolo mo dikgethong.
0: Lentšuši le tate Seanego, le re bao ba nago le maloka goba maswanedi a go vouta e tse re bolela ka batho ba mohuta mang goba boma.
1: Melao ya rena e tlhalosa ga bosekore gore o mongwe le mongwe e leng modudi wa ka mo Aforika Borwa a filwe ditokelo tseo ke molaotheo wa rena motho a ka bang le mengwaga e lesometshela go ya godimo motho a nang le matshwanedi a go ya ka di-green bar coded ID goba a na le yona ele ba re ke smart ID ebile a na le gape ge a sena le teo tse pedi a na le ela sebitšang temporary ID certificate ba ka kgona go ingwadiša ke bona ba e le gore ba dumeletse gore ba ka tšea karolo ebile re ba tlhotlheletse ga ba dumelelwa fela ebile re ba tlhotlheletsa gore ba tšee karolo mo dikgethong ke tse re lebeletse gore go na le ba sa feleng ba tšea ga botse tlabe ba reng o tla re kgola ka eng gore re tšee karolo se mothile ke a tshwanetse go se kwešišang ke gore nako tse ntšhi ba lela ka ditirelo go ya ka mo ba di kgwetšang ka gona mo dimasepaleng tša bona ditirelo tšeo di tswa ko mebušong ya ko mmasepaleng jwale batho bao ba leng ka mola ba kgethilwe jwale gore ka nnetse batho ba uwa be gona e be ba modudi a ba nyakang go raya gore modudi oo o tshwanetse go itshwenya gore a tšee karolo mo dikgethong gore bao ba mo emetseng e be bao e beng bona a ba labalabalelang goreng e tle bo bona ba mo emelang mo ditirelong tše ba tla ba lela ka tsone.
0: Ka nnetešhe ya ona mafelelo a beke a boingwadišo re šetše re a tlholetše re kgausi le ona tate Seanego, le šetše le tlhalositše ka boripana se e leng gore se tlabe se direga gona mo mafelelong a beke le le komišene ke eng seo le se letetšego go tšwa go bona bakgethi ba e leng gore ba na le maswanedi gona bona ba ka tswa ba itukiša ka ditsela tše dife.
1: Maswanedi jalo ka ge re a tlhalositše ke bona o a re ba be le di-green bar coded ID goba smart ID goba e ka ba yona temporary certificate sa ID ora oreng ke la mokibelo ele thaba o ya ka ionela re beileng ya bo seswae mo mosong ba ka go di ofising tsa rena e fela se se go le se batlang go se gopola ntle gore re lebeletse gore ka morao ga yona beki re lebeletse gore ola ministera ola wa tsa selegae o tla tsisa semolao yona date ile ya rena ile ya dikgetho ora ngore ka morao wa mo re tlo tswalela lenano la rena la go sepitsa dikgetho ke yona vota sone so ora gore ba ka se kgonang go fitlha mo bekeng e ba santse ba na le maloka goreng jale ka ge re dirile go be le online registration ba ka itlhagisa ona mongwe ba etela di-website tsa rena gore ba kgone go lekola gore le mabitso a bone a sale gona dutse ka tshwanelo ba e le gore a se ba kgone motlho mongwe o ka engwadisa napa ba leka gore ba engwadisa gona mongwe
0: age ge le re morago ga mafelelo a beke a boingwadiso tate seanego le ya phuthaphutha ebile le tswalela lenaneo la lena la bakgethi ga botsebotse le ra goreng
1: re ra goreng ye temana bakgethi ba tshwanetse go ikwešiša ge lenaneo le la go engwadiša le go tswaleletse ka montle go ra gore ge nako e la dikgetho e fitlha re ra lela la bone kgwedi ya November ge le fitlha batho ba re ya dikgethong ge le botla bo se gona ka mogare a lenaneo la rona la go sepetsa dikgetho yona bota sela se go engwadiše ka maswabi o ka se kgone go tšea karona goba e ka ba gore motlho mongwe le go a fetola madulo bo o dula Gauteng ngwane ba letile ka mo Limpopo ka mo a seng ko itshweni ka go lekodišiša gorena maitso a santšhine a eme ka tshwanelo ka mangwe e ngwadišitse ka mo Limpopo molao tlo wang ko Gauteng le ona mongwe bothata botlhotlhaga ka gore tsadi le go le fitlha mmuso o kry-a e dikgetho tse tša mmuso wa selegae a di tshwane le tsela re bileng le tsona ka 2024 wa nyakega gore motho a e ngwadise mo a dulang gona ebile go le botlhokwa gape gore motho o tlo kgethela mo a e ngwadisitseng ke yona temane e botlhokwa e le goreng badudi ka moka le bakgethi ba tshwanetse go ela tlhoko
0: ge ke tseba gore ka nnete-nnete ke le Phaki Matšhitela ke na le ona maswanedi a gore ke ingwadišetše go vouta tate seana go e fela ka re ge ke tsoga mesong mo mafelelong a beke ka gore re ne go phuthaphutha ka putuka karatele ya ka boitsebišo ga ke e bone e namile ke rata magato a fe goba ke swanetše gore ke lebe kae gore ke kgonthišiše gore le nna ke a gona go ingwadiša goba gona go lekola gore tshedimošo yaka e sa dutse gabotse
1: ntlha e le kgwathi e tloga le botlhokwa kudu ge ba lemoile ka tšatši lona leo goreng green bar coded ID la bona goba smart ID ga di gona motho mongwe di latlhegile wa sa tse gore ba di beile kae ba le ba home affairs ba ile ba re tsebiša gore mo mafelelong ana a beke ka mokibelo le ka sonta matšatši ana tla be re bula ka gona le bona ba tla be ba butše ora goreng ge motho a tshwarane le bothata bowe a ka iponagatša ko diofising tsa bona a ba tsebiša goreng dipukana tša gage di latlhegile tša boitsebišo ba ka kgone go mo thuša ba mo fa yona selo se la ke re bolola ka sona re re ke temporary ID certificate gomme a napa a kgona go itshwanela go ya ko di-station tša rena pele re tswalela a kgona go engwanisa gona fao
0: le re a ba tlhoke pelaelo ka gore le ge mafelelo a beke a re a lebile go a boingwadišo e le ya mafelelo felelo ba sa na le sebaka sa gore ba ka engwadiša le go kgonthiša tshedimošo ya bona ba diriša ditirelo tša lena tša online go e ra gore ke online fela gona ka fa e leng gore re ile ra boledišana le lena ka gona tate seanego la re ditirelo tše ke mahalahala e sa le mahalahala
1: e sa le jalo yeoe nka e tomas wa gola a e sebe fetoge e sale ka yona seemo sona seo ditirelo tša rena tsona tsela tša online ba ba nang le kgatlhego ya gore ge e le gore motho mongwe ba a khwetša sebaka ba nyaka go šomiša ditirelo tsela tša rena tša online bana be ba tseba goreng ditirelo tsela e sa le mahala ba ka tsena ka mo di-websiteng tsa rena ba engwadiša goba ge e le gore letšatši le la go tswalela setšhile fitlha ba e le gore ba mo gaufi le di-ofici tsa rena ka mo dimasepaleng ba ka iponagatša gona mo di-ofising tseo ba engwadiša ka sebele ba e le gore motlhongwe ba ka kgona go fitlha ba gaufi le di-ofici tsa rena e fela ba ba sa kgoneng tsona ditirelo tsela tsa rena tsa online di sa le gona ebile e sa le mahala
0: ge re ruma tate Seanego ba go potseng ka dinako tsela tsa go bulwa ga ditishi tsa go vota le go tswalela dinako tsa gona le tseo leng gore ba swanetse go gontisha gore ba di swere ge ba le ba gona ditishi ntse
1: se ba tsone go se gopola ke gore ka lona le tsa re la mokibelo gore di bile mo gona le ka Sontaga re bula ka iri ya seswai mo mesong ra busa ra tswalela ka iri ya botlhano mo mathapaneng gore motho a kgone go engwadisa ke ra tshwanetse gopola gore ditabakelo kela di a nyakega ke yona green barcoded ID goba yona smart ID goba tshwere yona temporary ID certificate ke tsona tse di nyakegang a ba netefatse gore ka nnete mengwaga ya gage ya dumelela go ya le ka mokgola re tlhalositseng ka ona goreng a ka ba mo mengwageng e lesometshela ya godimo e fela se ba tshwanetse go se gopola gore ka tšatši la dikgetho gore motho a tla kgone go kgetha o tshwanetse bana le mengwaga e lesomeseswae go ya godimo
0: molaodi wa merero ya dikgetho ka go IEC ka Lempopo tata Itumeleng Seanego ka nnete re iphethile ya bekeng ye re lebogile a re kopaneng gape bekeng yeo e tlago
1: go leboga rena.

0: Matsheko Malatsi Shu ka dintlhagolo tsa kontinente ya Afrika.
1: Ke leboga Beatrice Lepegi motheleji madume re thoma ka ditaba tsa gore mogatlho wa ditšhaba kopano o tlhatlhile sefofane sa mohuta wa Boeing 727 seo se amantšhwago le ra konteraka wa sešole wa naga ya United States of America se sepetša mašole ao a thwetšwego dibetša le didirišwa tše dingwe go ya go sešole sa lephaga sa naga ya Sudan sa Rapid Support Forces e tla reka kgwedi ya Setemere. Mogatlho wa phatlalatša pego yeo e laetšago karolo ya sefofane seo le ka moo ba hweditšego kgokaganyo ya sona le lešole la peleng la naga ya United States of America. Stephen Scholes ge re lebelela ka nageng ya Kenya. Maphodisa a matlhano a tlhokagetše nakong ya dithulano le setlhopha seo go belaelwago gore ke sa marabele sa Al-Shabab ka Mandera gauswi le mollwane wa naga ya Somalia. Pego ya maphodisa e laetša gore ba motlhaleng wa marabele ao morago ga gore setlhopha sa bona se bolaiwe morago ga mothuthupo. Ditlhaselo tša Al-Shabab ka seleteng se gantši di nepa mašole le badudi. Ge re tšwela pele ka ditaba tša ka nageng ya Democratic Republic of Congo, badudi ba tsenetše magato a boipelaetšo kgatlhanong le diphetogo tša molaotheo tšeo di šišintšwego. Magato a boipelaetšo a rulagantšwe ke mekgatlho ya badudi yeo e rego ga se nako ya maleba ya go dira diphetogo kudu go lebeletšwe seemo sa naga sa tšhireletšo le sa ikonomi. Baetapele ba diphathi tša dipolotiki tša kganetšo ba sola presidente ya naga ye Felix Tshisekedi ba re o nyaka diphetogo tše gore a kgone go katološa nako ya gagwe ya pušo. Re ruma ka ditaba tša ka nageng ya Malawi go laetša go na le ngangego ka go boetapele bja naga morago ga gore motlatša presidente Jane Ansa a se be gona kopanong ya kabinete. Go na le dipolelo tša gore ga a sa akaretšwago dilo tše dintšhi go se be gona ga gagwe go direga ka nako yeo naga e nago le ngangego ya sepolotiki yeo e tlholwago ke mathata a ikonomi maphaga a ka go phathi le badudi bao ba latlhegelwago ke tshepo go makala a demokrasi. Ke tsona tšeo dintlhagolo tša ditaba tša Afrika. Ke a leboga.
0: Matsheko Malatsi le rena re ya go leboga motheletše gape le sebaka ke sa gago re le ba WhatsApp line. Thobela ka boripana. Ho letlakala la Facebook motheletši o re ka mošate Andries Nel o bolela nnete gore ka gorontsheko ge go ka bolelwa ka leleme la letswele e be re tla kwešiša ka nnete. Ke lesiba Jeffrey Makafola Zebediela ga Ragwatha. Yo mongwe šo yena motheletši o re o thobela setlhopha sa tlhokwala tsela. Ge e le go vouta re a vouta o ka re re promota corruption. Ge e le nna ke shapo ka go vouta ke Kagiso wa le Pirates o re ga e ke Zebediela Madisha Lolo. E mongwe motheletši o šore thobela setlhopha sa tlhokwala tsela le bathieletše. Ge ba mokomišinara wa maphodisa Fane Masemola wa ka reditšwe ka phošo gona o swanetše a tlošo lenanong leo ebile ke dira boipeletšo bja goreng a hlatswe loina ka go patediša mmušo dimilione tša diranta ke Gilbert Masema ore o ka setla Botswane. E mongwe šore thobela ka mošate wa tlhokwala tsela o re o tlhwaile tseba le kara Pretoria Atrichville. Yo mongwe šo re o thobela setlhopha ka moka sa tlhokola tsela gona ge go lebjalo Fane Masemola o swanetše go tlošwa lenaneong la balatofatšwa go tsene yena Andrea Johnson. Yo mongwe šo re o thobela tlhokola tsela ke leboga IEC ge re file monyetla wa bobedi go ingwadišetša go vouta re tla tšwa ka makata namane ke Clemens Madia o roga di gale ga magoba R81 road re boela go WhatsApp line.
2: Khotso ka tlokola tsela. Ke stirimano wa gatswae. Ke go pula position ke le atla gona motho ba le fe motlokola tsela ka taba ya Masemola. Ka bulela gona mo kare ke kwana le tsa gagwe ntate Masemola. Ka go bane ke be ke tseba. O rutse ntshi wa ka tlhogana mlatu. ena ga na mlatho ntate masemola ke ile ka romela voice note ona motho ka latsela ka re ke kwana le tsa gagwe ka go bana re lebella ditaba rena re abala stilman wa ga tswa e khuleng sibitiela
3: tobela ka tsoka latsela sithopa ka mkaka mgasho ke re go tloga go nyamisa kudu go kwa ka morao ga nako e ka ntate fani masemola a shetse a senyega le tshwe ke lebitso la gagwe le go latofatswa ka dilo tse e le goreng a ba a se ka gare ga tsona jale re no kgopela molao wa borena nke ba lebelele tabe ka leitlho le lengwe ba tšeele ba e le gore ba mo latofaditswe magato gobane go ipontšha gore ba boditse setšhaba ga mmogo le komišene ka kakaretso maaka a se batho ba e le gore ba tshepagala pele ga setšhaba le bona le ramila jana ka gamolepo ga mogata
4: se sepheki tla ko go tamiša ka mogašong ka moka ka setlhopha sa tlhoka la tsela a wa ditaba tse jalo gone na ga re sa tse ba rona di sepela jang ka gore dino ya pele le morago gone ke leshifa ka re o kwalang ke batho ba gona ba itshola o seo se dirileng go ntate masemola jalo a re sa tse ba rona ga botse o ka ba go diragala eng re tlano dula re theeditše sealemoya re ko gorena ntlha ya thito ke e feng ke a leboga ke micromakalatwane matemane mafefo matshong ke ga e sefatagong
0: stirimano o re ba di bala ditaba tse ba di bona motheletše ka metlha re sa le gopotša maikutlwa ke a lena gomme ga amanafelo rena bagatšhimi le batsweletše ga mmogo le lona lenano la hlokwa la tsela papapatsoši ba re tla boa re kwa tsebišo ya diphetogo ka go kgorwa dinamelwa ka Limpopo.
5: Hey tada! Kina real deal loaded Russian ya Debonairs Pizza. Fela ukam picha Mr. Doing Too Much. Kita chekan nama ye woke di chwe gogabe di ka 35 rand 90 fela. Nama ye nchi. Taso lo kozo falo chedi nchi. Kheba orata di lo chedi nchi hoswana le

0: Lerato di nako ya mahlakong ke yona ye e tla o theletse kgaolo ya bokete tse nne magolo pedi masometharo seswai kgaolo ya go beakantšha le go ngwalwa ke KZ Katlazungu Mahlangu motsweletse metšhineng ke amogetse bodibe motsweletse le motlhagisa moyeng moleboge lebza lady madira motsweletse mogolo ke Isaac Sirashila ipsile ka diteng tša kgaolo ye ya lekgono ya bokete tse nne magolo pedi masometharo seswai 4238
1: and that alfuse moya o ka mogole mongata ka teng ganti ha o super wena o tlo mbona today
2: no mo bolela need my girl a be nare ba thovela ni gore monna ke se pela mo ta bona ka mase
1: ngwa
2: ni ke fo di tuta o ntsha ra wa o feta mo
1: tlo ka ya qala ya qala o thuka bantu ke nyi mo thovela
2: o bo batho ba ba mo ibo ba ba thovela o ra go mampane ke no mano ka song kombere le bo mampane e o bolela ka motlika o bolela ka motlhong
1: okay okay ntate ndo bile
2: mo mwana ka uya
1: eh
2: nge re tloela tshe we bile un buon angelo fa ti tle catara orno ka dire ka tšheleta taba ya gona ke nyakore boledišeng ka yona
1: e le gore ntate o rekisa eng ka o theoile kolo ya sa o tshwara selo nke be o tleleng theo ke e bone
2: waiwale man nna o botsa nnete ke lefa ke ile ka kopana le sešimanyana sela ba renke le re ke mang sakaria
1: o saki
2: ee wale o na le business efelo fala ka mmotsa gore no man a tle re thege mašheleng a gago e le gore wa humana be re ke morwa gore a ka tla mo a botšha diputshonyana awa wena o dumeleng ke ole
1: ndo kumamele tata ee wa qhubeka
2: ee a kere wa tsewa re ka seabo re nna mašheleng a thegwana
1: ke nne
2: ee bjale ke nyako ore a o aka dompa 13yana a bona ke tamathela 10 wawotaodie fela o senang pele ore ngwe di
1: ntate we a ke gane tšhelete ya thegwa fela wena ka gore ga o tsebe nix ka o thega tšhelete o tsho
2: jwang nagane wena mmaleko motho ya ko kae
1: ntate ga ele gantle wena ka gore batla go tsotsila sa
2: kea o yale nna kere mašimo a ba botlhale ke dithoto bela e le setaela aa
1: motaaona ke tata a bona mna a dinkeng dao nkhuphe ndabeng zakho please

0: Jo Sofia. Ka re ba sang botsoro dilo ka rafleti botsi jwa le wena. Go bana o sang go ntlisa bo mara.
1: Ah, wa Sofia wa mina ya imanyane. Ke o tlise mo tlo ganele le mo ga go tsamaya.
0: Se ganele. Jo. Go re go ka khethwa ba mo kansela ga gona. Ka re o bula ka re ga manobono ba go feta.
1: Ai tlhola tshebe ngana wa mina. Hey, you long go putsa something man. What's ba nna ke nana gore wena ga no o botsa everyone gore Sofia e tlo ba mokhansela re go pula re le mogete and o ba tlhalosetsa ba tsa maleba ka lo tsa dikgetho akere.
0: O ra jang putieng jo? Ao what a word mna nka di bulela le ke ponje.
1: Mngana wa mina. O nya go no botsa gore wena o sa gopola everything e ne go buditseng yona.
0: Ke sa di gopola.
1: Ai ngone tlhalosetse ke gore wa tsena.
0: Tshele tsa go botsa Sofia. Sa mathomo dikgetho di tlo go ba ka di 4 di batsela. Wa re ngone wa ke tipe ke masompedi tsela
1: ke yes ke November
0: go me bo ingwa di shebe re motho a gone go kgetha bona le matjaji a mabedi mo bekeng a go ingwa di sha
1: okay
0: e go mbele ga tola mathomolona le shetse le fitile ka di 20 le di 21 tja phupu
1: june
0: a ga
1: ngana
0: la ga tola bobedi le mafelo a bekane di 1 le di 2
1: tja august
0: Eh.
1: Ai natsa ka shemo.
0: Jale, wena bula tsa bontheli tse mogolo.
1: Aha.
0: A ka re gore motho a gone go ngwadisa o swantse o ba lemengwa ga Elise Mesesa e go ba go feta. Ka la tshetsi le o la dikgetwa ke re. Go mme a bele lengwa la boitsebisha le pukwana ela etala ya go ba leng le ba code. Eh. Go ba karata ela yana kwa
1: temporary ID.
0: Go ba a bele smart card ID. Ene o swanetse go ngwadisa mo a dula gona. E bile a kgethe mo ileng gore o tla ba ngwadisa tsona.
1: Ah, mngana wa mina. Mo dula mo matlhakong o tengwa di shemo matlhakong sa re o tlo khatsa mo matlhakong ai ntsa ke lo re bena kale mngana wa mina okay wa sebane kwa boso gore o gona go nagana le go hopola dilo ka moka tsena ka go buritseng tsona so a re tswele pele re ba botsa ka taba tsa IEC
0: and ge motho e le gore mothlomo o nya ka go bona ge ba o ngwa di shitjwa ke re a ka romela molaetsa ke ra yona SMS
1: yes
0: le nomoro ya gagwe ya boitsebiso mo nomorong ye tharo pedi seswai tile fela
1: oh 32810
0: ha
1: mngana wa
0: mina ja ase mashelinga go di
1: over
0: randa fela
1: only 1 rand
0: only 1 rand o tsi mini le nali dubula ka sekgwa na re tsebe sekgwa
1: ai
0: gape motho a ka romela hi mo WhatsApp a kere mo nomorong ya 060 088 le bo 0 ba bane mafelelo
1: ha mngana wa mina no hi o blind
0: se sengwe se batho ba ka se dirago ke re go kaganya le ba IC ka go etela letlakala la bona la www.elections.org.za goba mobi.elections.org.za goba ba le jetsa electoral commission center mo nomorong ye le fela se swai le fela le fela titi se swai le fela le fela le fela
1: 08001800
0: e fela ba gopola gore ye nomoro ye e tlabe e shoma fela ka letsatsi le leng gore dikgetho tabele le gare le kgatampane
1: mongana wa mina shaya and when my friend se sengwe se ile gore ka nete sa sona ka go sela santse gore ba e kgokaganye le ba le ba IEC ka go etela di office tsa bona ke bolela ka di kantoro tsa selagae and o se lebale gore bohlokwa ba go kengwa dishe o ba tlhalosetse gore go botlhokwa kudu gore batho ba tengwa dishe yeo e tlo dira gore IEC e kgone go kepea kanya then go tlo ba bonolo ka letsatsi la dikgetho gore se ka ra hlaetsa di ballot paper matlakala ale re tla re kgetha mo godimo ga ona wa e bona mngane wa mina ai na tsaka le swako hai wa kumbula xinwana na xinwana ba hey o sa sekile marato ja wa pobuzi hey da pobuzi da peri hai my friend ay ay ay
0: mara o sane tshe gore o nya ke makwapeni nyana o mo strong nyana a ke ro bona tatane motlaika ha o tshofetse man o tlogele tatane motlaika monika manaish
2: ba botsa ka re sofi
0: a ke nna re mngana wa mina mono nyana o kufambisa nga te
2: ya wena nyana ke nyetswe
0: ra tsho
2: ke mo sadi wa monna o mongwe
0: ke ke understand but my friend
2: what's that king ke khopela re ganya ga se lo sa tswela pele ka yona ge ile rona ka o tswela pele ka yona na ke a tswa ke tsama
0: okay sorry o ska le bala ba botsa gore ba ne gaetha ka re Sofia Thakalane Maluleke
3: Eh, mosteng mabona
4: ke no bona o lamogekolo ma mabona a subelela kuo kare o ya letsebe ka napa kare aa ke tshwantse botse ya gore re rabele ka banna re tle re boledišane
3: ya ke nna eto direla ga
4: nke ompotse monna geso man ga gabotse nako re epa kuka kerekeng a woman ke kolo kare ntolantse re ikuka o kare ke motlebelemamamotse re epefilengge
3: wena o nyaka go kwana le nna o tlogale go tlha ompošapoša dipošonyane
4: tetaoaoana moore ka seka a kwanaa a kotodiša kwana dilo tse e le gore ga ke di tsebe
3: mare kwana a se ka o lefa go file tšheletsa kerele molomo wa gago kwaene
4: man of god omphile tšhelete e fela a re
3: boledišaneoledišanaoeo re ithuto go gomola wena o kwa ka nna ge nna ke bolela
4: ya mara ntshelele le nna ke be letlo ya gorena o di aperiti ya ona motho ka momana
3: go botsala mafere le motlae ka kere o tswalele molongwana wa gago
4: reaneng
1: lenabaaaeeotšhala ona se le bolelang ka sona
3: ke nako e kakang o re teletse o dutse mo lebating wena ka metlha ge ke boledišana le motlae ka re bolela taba ta banna o phela o bile
1: tsebenyake nyaka go tseba gore lesepete
3: mosanere o e tsebeta
1: bannaokay fine ge ba lenyake gomphetole gona go lokeng letlako tsa
4: maphodisaoa bona bjale dilo tsa o ditsamaa man.

0: ye ke tobele FM ka rangwa ga ke tobele masumedi tsela 2026 tobele FM mosheto wa tsebo le boithabiso
1: metso tsela ke masumedi shupa go tswa iringela ya seswai magare tshe go tshe go bo botsebya laboraro ka ge lena ne o laba ba ithobaletse go le fitlhe mafelelong ke rata gore nako ya bia le ke nape ke tshelele go gadie tshehlana ke laboraro ke lena ne o la mafatlhosi o tla re botsa gore na o sereka gadie tshehlana
2: na meke bo loke na go ke go tamise ke go leboge mogolo wa ka ke tamise ga pele ba thile tshiko wa gae re gona mogare shore tsana gaolong ya boraro le ba salga go mile go hono re ke tbela gone ka fa le masipaleng wa rena wa selegae wa maruleng mo ile go gona fa we re bolishana fa le mera wa masipala botate etseko mo solo mogare shong re lebeletse le humo le ile gore le ka ba gone ka mogare ga be ba sipala ya rena go mme re bone gore na re ka kaona fa tsa biang maemo a ikonomi go tswa me ba sipaleng ya rena ya go fapana ba thile tshi ba rena aba batamele ke mo ka ba gone kwa gore na re ka ikaona fatsa biang ra thushana biang le me ba sepala yi
1: ka nete a go be bia lo ga bia le metsetso ile ke masemi pedi se swai o tsa iringela ya se swai ka re go boditse gore pele ga re ke tloga fa ke toba ke boelela gape gona ka kwa Nazareth ke boela go yena se tshaba motswane ka re go boditse gore ke dipapadi tsa Wafcon mo ile ngore ke Ghana le Cabo Verde di gare di a gatlampana Sechaba o ga motswane
3: Ke go leboga le bzaledi ke tshepa ka se go dumedisa ba theletse ba thobela FM bo shimbe tsa tshila le khono ke ba dumedisa tsho ka ke no la mezzanine studio se mo le re tloba re ba tshe tsa dipego e di papari tsa Wafcon 2026 e le khala ba mas le se menne tsona papari tshe di tsa ka rolo di tsa ka Carlo ka kgola Morocco mo ile gore ke le khala ba raro ka tatelano bona yona na gana Morocco e ba bona ba amogela ba yenge ba tsona di papari tshe mo theletse bya lo o tsebe yona papari tsa tla le khono ke papari ya le go rola di magare ga na gana Ghana le naga ya Cabo Verde pele o tsebe papari re mo ka runya bobedi motsotsong wa bo masome pedi tshela mo ka runya bedi ya papari bya se sebolela gore se tsheka metsotso e ka ba e le some senyane pele ga papari e ka fela pele mo le ka ga gwana lo yena motheletse mo motsotsong wa bo senyane ka runya bedi ya papari le garebe la naga na kana e le ngana Chantel Boye Soka o ile gona wa ta crosso ye botse e le gore le garebe Elia Vieira o ile feletsa a tsha gwele a tlhaba ka lerumo mo nganya na Cabo Verde ya le belela gana ba khone go nisha mo motsotsong wa bo shupa ka rong ya pele ba nitse mo motsotsong wa bo senyane ka rong ya bedi ya papari se se bolela gore ke tshe pedi tsa naga ya Ghana le fela naga ya Cabo Verde ya le belela di hlopa ba re di phetogo naga ya Ghana ba re di phetogo tshe pedi mo le ka gaona le wena Priscilla Adubua o tsene ka mogare mo le ga tong lana Alice Kusi mo le go lebelela Linda Ousu le no tsene ka mogare mo naga ya Ghana mo le ga tong lana Jennifer Kajo ya le go lebela ka mangeng yana Cabo Verde le bona ba ile ba repeto go tshepedi mo rago gana mo theletse Sandra Suarez Martins o tsene ka mogare mo lega tong lana Maisa Caroso mo le go lebelela yena Cleriana Borges le na o tsene ka mogare mo lega tong lana Lorraine Tavares ya le go fitla mo sebakeng se e sa le tshepedi tsa Ghana le fela naga yana Cabo le fela naga ya Cabo Verde mo le go lebelela dikhutla ke tshelela tsa Ghana e sa le ete yana gana Cabo Verde ke tshepa ka se ke di wish ke jari tsheke ke di tapo ke di bise tsa marago la polokwane mo gona lengwe a lebsa le ri ke go leboge ge re khone go shimisana mo tshetsela le khono ga itse ya motho
4: are are are are thobela wi mo mo re nge ba sumetsela tsela ya gaxa

0: sa tjela pele go tseba tseba mga gesho le nakana le lala se shupa nako ka mehla le tla regele le gare le re tsola la metsotso metsotswana di eri machanchi le dibeke ya ba ile gore ka nnete nna le wena motheletse mo gae re khwetsa gape se baka nako e botse ya gore re kopane gone ka fa mafateng a matelele a di le moya ile go thobela FM ya ka ya gago ya rena ya le gotla gasho la Afrika Borwa le bo shegombe le khono ga di tsa hlana ke itoga morwane wa le tamisha wa le amogela go la tuto le nna go la rena la mofahlishi wa thobela FM mo ile gore ka mehla se fala se ke se namela fale Isaac Mashila Isaac Mashila ke mo le tshimogolo wa manelo a thuto magagesho go mme ga biale re tsana gape le basalga ba South African Local Government Association ba wile gore ba tloga ba tlokometse me ba sepala ya rena ka monageng ya Afrika Borwa tsabe gologolo ke gore magagesho ga re le ba le gore lenyaga re ya dikgethong tsabe ba sepala go mme bo shegombe le kono re tsana kgaolong ya rena ya boraro ka ge ile gore ke bona ba thegi ba lena le go lela mo fahlushi le kono ba thileje re bolelana fa le mera wa masipala wa maruling magagesho re lebeletse taba tsa lehumo wa tseba lehumo ka mehla le botse bile gape ge re lebeletse lehumo mo metseng ya gabo rena ye bo ile gore e tloga e fapane lehumo le ke le bo ile gore ka mehla e ba tumo ya rena bjole ka badudi ba Afrika Borwa gore ge lehumo le le gona rena bjole ka badudi ba motse e be ile gore ka nnete magagesho wa tseba re gona go kholega ka mogare ga lehumo le e be ile gore gape ka molahla gore le lengwe re gona go kaona fatsa maemo a ikonomi ka mogare ga motso ga borena putse ke gore na re ka tshwana biang le me ba sepala ye ya ga borena gore ke moka ba gone go nna ma ba shumisha le khumo le ga botse gore ke moka ikonomi ya rena ina me ile gore e gona go gola ba fitlile ka gare ga me a go ya rena ya ga sho kansela etheko mosolo ba o ile gore ke bona mere gone ka fale maruleng municipality ba ga mosolo ke nya ka gore ke le tsamishe ga itse dia ka ke le amogele gona fa mafateng a matelele a dia le moya ke mo shate wa tse le bitabisho bile gape re le bogama mauto batho thobela hle
1: dona ke le bo a ke di medisa gape le ba thiletse
0: aga ba thiletse ba rena ba ditse ga botse ga biele metsotso ke masume peditsela go ikela gona kwa irinyela ya bosinyane a re thumeng ka tsaba yile gore e tla ba pula madibugo ya dira gore se o ile gore bo shegomela kono re bolla ka sona se ba bonolo ba thiletse ba rena ba gona go sekushisha ga bonolo nolo ke nyaka gore re thume pele ka go bolela ka municipal system act melawana ile gore mohlomongwe ka ba ilebeletse re lebeletse tshepidiso ya me ba sepala ka kakaretso le ka e tlhalosa bjang taba ye mayara
1: no ke thome ka go bontsha mo gore kua morago kwa re be re na le mebasepala mebasepala a se ntw e ntshwa e le gore thomile ka ngwaga wa ketepedi ke e le gore thomile kwa morago kwa ka go tlhoka matlhatse e be e le mebasepala ya ditoropo go bona le Johannesburg municipality Tzaneen municipality e le mebasepala mo ditoropong so go ile go a tswelela tokologo ya tlisa diphetogo tse di rileng ye nngwe ya diphetogo e be e le public sector reform process e le gore e ama tshepidiso ya tsa mmušo go a ba go tlhola mebušo ye mmušo o motee wa mabato a mararo ke mo mebasepala e tlileng ane go tleng ga gona ge go bua go bopiwa lenaneo la go dira masepala go thomile ka ntse la ba ba bitsa transitional local government ye e le gore e be e le tsela e botse ya gore o re tle re kgone go ya kwa legatong le e le gore ba lebitsa gore ke democratic local government ye e le gore e tlisitse ke yona systems act and systems act e tlhola ke section 152 ya constitutional republic systems act basically e lebeletse dilo tse tharo tse e le gore ya mathomo ke go dumela gore go na le borapolitiki ba e le gore ba tshwanetse ba sepedise mmušo ya bobedi e le gore go na le balaodi ba e le gore ba nyakega ya boraro e le community or setšhaba se e le gore systems act e ya dumela gore sa gona se tshwanetse se lebelelwe ye nngwe le nngwe ya tsetse tharo e na le mošomo e o ralokago
0: le boletse go tlala seatla le boletse go tlala seatla re ya leboga e bile gape ge le bolela ka molaotheo le dira gore ke namele gore ke a tsenelela gona fa o ke le fetse baka le re botse ka molaotheo wa naga ya Afrika Borwa re lebeletse ka bo ya ditirelo o tswa ka mogare ga mebasepala ya ga borena ga botse molaotheo o reng ka taba ye ya ditirelo re lebeletse rena bile ka badudi ba naga ye ya Afrika Borwa
1: ya mathomo ko gore re na le maikarabelo bjalo ka mmušo or bjalo ka maikarabelo le batho ba na le maikarabelo ya gore ba hwetse ditirelo molaotheo o ba fa gape le tumelela gore ditirelo tse ba di hwetsago e be le ditirelo tse e le gore le bona ba di boledisa ke ka mokgwa e le gore le ge ke bolela ka systems act e a re gapeletsa bjalo ka mebasepala gore ge re dira lenaneo kudu la IDP Integrated Development Plan re ba boledise ba be le seabe ka gore kua morago kwa before systems act e ba gona re be re na le ditirelo tse e le gore re be re tliša mo bathong e fela ba sa dinyake ba sa di kgopele ke ka mokgwa e le gore o bo kgona go ba le dilo tse e le gore bo bo di bitsa gore ke di-white elephants so molaotheo bjalo o re gapeletša gore pele le direla batho sekontiri goba golo goba bolela le bona ba le kwane le bona le be le kwe maikutlo a bona le gore ba tlo e berekiša jwang le gore ba dumelelana le melao e le gore e sepediša le tšhomišo yeo ya dikgeregere tša mmušo gore e se ka tla bantho e le gore le a e dira batho ga ba e nyake ba se e berekiša
0: di ya kwagala go mme ke nyaka gore ga biele ke direporte ke tsene ka mogare ga masepala ga bolena mayara le dilo botse ba thiletse gore nae ka ba ile gore ga botse lena ka mola marule municipality ge le ka bolela ka lekhumo le o ile gore motlhomongwe lesego faditswe ka lona re lebeletse metse ya gona kua ga bolena le tumile go ba lesego faditswe ka eng ka gore o na le mo ile gore ke rile ge ke bala mola le mola ka kwa le bolela ka tsa timo ka kwa le bolela gape ka tsa boeti re ke le fense baka ba go tswa gona kua ba ithute le ba o ile gore motlhomongwe re gole le lena re kgone go tseba gore ga botse maruleng ye ke ya marula
1: marula go ba bjang look le di dilotse le gore di etshepele o dilotsa boeti ke le gore re etshepele kudu ka gore ke yona tlholo e kgolo ya mishumo ka bakala gore economy ya yona e godile ke kgolo kwa morao ga re ba tsena mo mushomong ka tlhalosetsa ba theletse gore re ba rena le di fofantshelo gore be di emakas bo ema from ba iskate ke ne ka letjatji le khono ga re bolela bjalo di le go dimo go nomoro ya seswae
0: ene ntwe go tloga go nne go ya go seswae
1: go seswae re na le tjenne tja go ya Cape Town tjatji ka tjatji le tjenne tja go ya Johannesburg tjatji ka tjatji from the airline jetar
0: emang gona fa we ke tjema bankela gape ge le bolela ka tsela ba mabankela le bona ba gatlhega ba re wa banna le sekela re phagela ka ntle ba bankela ke ya ka morago re tjola pele
2: Ge o nagana gore o ka se kgone go lefa ramolao, nagana gape. Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo tsa semolao ka theko ya fase. Merero ya rona ya go fapana e akaretsa tshireletso ya gago, ya molekani, bana le ba lelapa ka moka. O sireletswa go mathata a selegae, bosenyi le go amega mošomong. E ka ba ditaelo tsa tshireletso, go tlhokofatswa ga bong, tlhalo ntle le ngangišano goba ditirelo tsa go fokola. Ramolao wa Clientele Legal o gona go go thusa. Ditirelo tsa rena di bonolo. Letsetsa ramolao wa gago mogala go ba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena. Meraro ka moka e akaretsa tefo ya beili go fitlha go 5,000 rand. Ba Clientele Legal o hwetsa keletso ya semolao ka mogala diiring tse 24 ka letšatši. SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletswego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirišwa ditefetso tsa tlwaelo.
3: Malimi a o fapana fapana Sechaba le na yeti Toro ya tata madiba e tshwela pele go ba mushumo wa rena Tobele FM e kitika go di tata madiba Tobele FM mushato wa tsebo le boithabisho
0: aga re tshwela pele magagesho ka magarega metsotso ye le some senyane go ikela gone kwa iringela ya bo senyane go moshante wa tsebo le boithabisho me ra le be le sa bolela fa ka taba ya difofane gore gona le mo ile gore le thomile fase ka tshenne ya ba ile gore gape le ya namelela bile ga bia le bala tshe ka ba go tshe seswae gona le tshe ile gore go thudia tswa tsa tshika tshachi di ya gone ka fa le kapa gona gape le tshe ile gore di ya tswa tsa tshika tshachi di ya gone ka fa le eborwa re ke le fense ba ka motlhomongwe le felele tshe tabe gape tlo go eng khatla ya difofane
1: ke be ke nyaka go bontsha mo gore a se difofane fela go ba gona go oketsega difofane go bontsha gore boeti bja rena bja oketsega ke ya mathomo ya bobedi ko gore baeti ba rena bontši ba bona ke ba go tswa dinageng tša gare mošama watle and-e go ba gona ga bona ka kua masepaleng wa rena go dirile dilo tše pedi ya mathomo kgolo ya ikonomi la mathomo bophelong bja masepala wa rena re na le private hospital ye e le gore ka ko Hoedspruit re okeditše dihotele and le tsona di a tlala o mongwe kekelanya ka go robala mabanna kgwetse le gore ga o sana marobalo ye nngwe e le gore e dirile ke gore dintlo property ya ka kwa Hoedspruit e tura go šišana mane tša mmele ka baka la gore tlhokego e ile godimo and mola di dintlo go ba di property di se gona so it did lower property price di go di and rena ruina ga ba le ka masipala le humola gona go gore re khwetsa di property rates and re di charge e le percentage ya price ya or teko ya di jona dintlo go ba di property tse le leng go gona go Hoedspruit so yo ke di tshelete re khwetsang from the property rights belo ka masipala and self sara gore ba le re khona go isha ditirelo go bathong re phetagatsa yela ya section 152 ya constitution ya gore batho ba na le maikarabelo or ba na le maikarabelo a gore ba khwetse tsona ditirelo ene ditirelo tse la gore ba di khwetse gore re le rena re tshwantse re be le muno re be le tshelete re kgona go ba fa ditsela le tse dingwe
0: di akwagala di akwagala e kantsela mosolo e mo di kgweding tsa go feta fa ga sekgale re bereketse ka kgwedi ya baswa kgwedi ya go feta bile ge ke bia ga botse re bereketse ka kgwedi ya baswa gona le tlhaelelo ya mishumo ka monageng ya rena ya Afrika Borwa re bala gape le yona province ye ya Limpopo mo ile gore baswa ba hloka mishumo ka bontsi pele ka ge ile gore le file maikarabelo pele ka mayara ka mogare ga masipala o ile gore ga se masipala faela masipala wa maruleng ko ile gore o tloga o shuma ga botse re lebeletse taba cha le khumo ga le topetsa fase re ka bona bile gape le ba le difofane le ba gape le maokelo a private le tloga le shoma gona le manane o motlhomongwa o ile gore le yabe ka ntshitse pele ka masipala go tlhabolla ba soba o ile gore ba wela ka fase ga masipala wa lena
1: e re ke bontsha gore gona le ntwe re bitsang gore ke local government development ge re thoma re brush tsenyana ra ihlatswanyana yela e bontsha gore gona le ba soba ile gore ba ke nomoro e kgolo just over 30,000 ba ile gore ga ba bereke ga bana technical qualification goba vocational qualification ile gore ga ba thusa go nyaka mmereko and gore a gore ba ile re tshwantse re direng re ba retrain and ye nngwe ile gore re kgone go e dira gore ge ikonomi e gola gore a gore ge re sa dire batho ba ile gore ba na le maswanedi a go šoma mo ikonoming e e golago re tlo kgwetsa le gore retsa batho ba ile gore ba tswa gole le kwa rena re dulang gore ba tla ba dire mošomo le gore re ka ba re rutile bana ba gae mošomo le gore ba kgona go dira ba kgona go šoma ka sekgausi so se e le gore re se dirile rena ke gore re ba tlhotlheletse sa mathomo ke go tsa tšhelete ya bazari ya kwa sekolong re e nyoša I think e beele about 600,000 to 700,000 re ishe over 2.5 million e gore re tšea bana ba bantšhi re a ba train re a ba tlhatlha gore ba kgone go ya dikolong ba be se sengwe gore tšatši le boemafofane bela ba kgona go kotamiša difofane tša go tswa moša wa mawatle ge di robegile goba ge di nyaka service goba ge di nyaka go šomiša go lokišwa sela le sela re se ka tla re ya kgole le ba go di fofiša in fact ba go di fofiša ba gona because from our bazari scheme bjalo ka masepala setse re pateletše ba babedi o mongwe ka 2024 o ile a hwetša nako ya gore a fofiše sefofane a tla sekotamiše ka kwa Eastgate airport and gomme re ile ra mo amogela ya ba le gosi because le ba gabo o bona mogalabe a spela a yo tlhakanetša ngwana gage yo a fetšang go kotamiša sefofane a magolo kudu le rena re kolele gore ke ntho e le gore re kgatlha kudu ande le wena belo ka moetapele wa mmušo o kgona go ka o kare go na le se ke se fitlheletšego go na le se ke se dirilego ngwana sho from a tiny seed from go tswa mo e le gore ke maruleng go ya ka disofeng ke taba e botse e le gore ya kgotsofatsa le wena go lebelela o hwetša gore ke etile pele mmušo le gore o tšea dipolicy tša go tlhatlha bana go ba iša pele le gore ba tle ba fitlhelele seemo se o kwa kgotsofala
0: ruri ka nnete le ya shoma e meyara e go nye ka ga katsela wena ye gentjile le gare le shoma la se le ba le ba swa ka gore ba swa ba gentjile le gare wa tseba le ba hlohleletsa e le ba ruta ka uti ka uti ba gona go nama ile gore ba ithuta tse ntse ka gore go thwe boka mosobiana ga yengwe le ngwe boka mogarega e budi atleng bia tsa tsa baswa bia le gentjile le gare le ba hlabolla le ba hlohleletsa e bile gape le re ba edikolong ke tabe botsile gore tlo ga re nya ka biola kana ga ya Afrika borwa gore ka mehla ge re nya ka batho o skotse ile gore ka metlhare ya dinageng tsa kantle gore e tlang ka monageng ya Afrika borwa e tlang ka monageng ya Afrika borwa taba ye re tloga re thabela magagešo a re šomišeng gape le letlakala le gona la Facebook la thobela FM ya ka mo ile gore gona fa o re ya laetsa ge le tsana gona fa o le tla kopana fa le seswantsho sa kansela Tsheko Mosola magagešo ke bona mera wa masepala wa selegae wa Maruleng le kwele bana le taba tsa boete gona ka fa le go tloga go šome gabile gape ba gona go tlhabolola bana ba gabo rena rena gona fa o re be re nyaka go tseba gape gore na le ka tuma ge me ba sepala magagešo e ka tlhabolola bjang ikonomi ya kwa dinaga magaeng ka gore felo fa re borele ka me ba sepala ile gore e gona kuwa dinaga magaeng ge ba ile gore le wena ga bia le go wela ka molam masepaleng wa Maruleng e tla meara o gona fa ke moka mo fe maele gore na meara re re ya go kwa re bonang ke motlhomong re kanamelela le go feta ge le ka dira selesela nomoro e gona ya mogala ya 086 000 2452 086 000 2452 magagešo gona fa go mošata wa tsebo le boithabišo re kgaolong ya rena ya boraro lehumo le o ile gore le gona fa le tikolong ya gešo tikologong ya geno mo ile gore bofelo re nyaka gore ka moka re kgone go tlhabolola le go kaona fatsa ikonomi ya naga
3: re gopola mogale go litlhatlha Madiba Nelson Mandela Tobela FM go tlhotlheletsa go dira ka go loka go abelana ka dijo go ba go tlhoka go thuša bao ba phelago ka malwetši ga mmogo le go tswela pele go fana ka thekgo ye ke kgwedi ya Tata Madiba Thobela FM mošhata wa tsebo le boithabišo
0: aga re tswela pele go na le bathelete ba rena ba e le gore ba tloga ba latlhela maikutlo fa tswelang pele le ya latlhele go na gape le ba e le gore le bona ba gare ba letsa ka mogare ga mebasepala magagešo le kgono re gona ka fa le Marule municipality go theogola gona kua fasefase kua ee batho ba ba dula go le bjang lena masepala wa bone gape o seka dio kore re batlile polokwane o tla otlela wa otlela ntse o le gare o theoga ga o na molato a retse mothelete wa rona mathomo le tlhole ga bose ka mošhata e thobela
4: Eh re a losa ka gashon.
0: A ge re le amogela.
4: Ya le bolla le shimi ka motlogolo a pampiri ka mo Madira wa 10 masipaleng wa Maruleng.
0: Aga o tle motho wa maleba wa tseba wa masipala wa Maruleng re le amogela. Mme ya ra ba gona gape.
4: No ke ba tseba mme ya ra e ke mme ya ro mongolo re ngo o shuma ka matla o shumela sechaba sa ka mo masipaleng wa Maruleng re ba tseba.
0: O ba shuma ga ba duna maile gore ba makaipi ya boshigombe le khone tse ile gore ba mpotsa tsona tse ke tsona le ya ditseba le ya ditlatsela
4: eh ka mo wa tsene ka mo Madira go feta mo mmileng wa D21 sekontere se gare se ya phadima go lokile re ke gopela mo mme ya re ke mo ka gore ba no re lebelela mo mongwe le shelo le roma ka dira college mo gausing yana gore bo ngwana gore na ba be gausing yana
0: ka le senyaka le ka go sepela ka gore bile le go thwelela le difofane ke go lenyaka o dudula gone ka fa o Maruleng
4: ya ba re lebelele le selonyana mosomongwe gona mo gaufi le sport ground sa mo show ground ko moka ba re lebelele le selonyana mosomongwe go ba gona mo ba go tsebang ngwana ba re direle college gore bo ngwana bo rena ba kgone go ba mo gausi bao ke mme ya re o mongwe le goreng ba šoma ene ne ga ba kgethulole malapa ba tsena go ngwe le go gongwe
0: jo gape ba lebeya ga botse mme ya ra re ya leboga a motšhiletso la rena ke moka o beile mogala fa sefela o boletse go tlala seatla a re ke motšhiletso mo gona fa le tlhole ga botse re le amogela ka mošhata e thobela
4: thobela thobela le kae
0: re gona le kae
4: rona rona
0: a ge
4: ma gore na
0: thobela
4: re a leboga tle go amogela mera wa ka Maruleng municipality ke ka municipality wa gešo
0: oo ke ba gabo lena le ya batseba re ya le amogela tle
4: ke ba gabo rena nna ke ka Polokwane
0: re ya le amogela
4: no ke re tšhabela ditaba ka mokgwa wa tsona ke ba di bolelago ene ye nngwe e no ba fela gore le dilo tse dintsi ke le gore ba di bone ke le gore ba ba di dira mme re bua bona go mmobotse
0: mushuma bona go mmobotse le o thabela
4: mushuma bona go mmobotse o a bolela go mo ke mathole
0: re le boga mathole go na le sengwe se ile gore motlhomong ka duma gore ba le direle sona gone ka fawe gona maile gore le ka ona fatsa economy ya ka fawe maruleng
4: se sengwe se ile gore motlhomong nka le ka go ka no bontsha maorena ke gore motlhomong go be le taba ya di skills development
0: e tla wela ka mola di college ke ya lekwa
4: go be le di skills development because if we check around Maruleni municipality. And remember, I'm not Mara Maruleng as a whole, we don't have taba yadi colleges, the higher education. Arna le jona. Ere aka skolo ne mutomo we di higher education. Reba ni le di sepela di kilometers aje lor di kava 45 kilometers, which reba reto arele ka Maruleng. E le nga skororo re ya ka lenyenye mo ile ngore e ba ile go jana nyana le rena dipetlele yes rena le tsona mara e le gore ba re shota ka bakala gore ge re lebella taba ya bokamoso ya bana ba a bo rena re ba re lebeletse taba ya skills development which e ba ile higher learning education
0: aga a re fe ba thile tse ba bongwe se ba ka gaitsedi ya ka re go kwele re ya leboga hle.
4: Thank you, ma'am.
0: Re a leboga. E re ke tse motšhile tse mongwe mme ya ra ke moka ke tlo lefa sebaka ka morago le tlhole ga botse ka moshate thobela.
5: Hello, le kae?
0: Re gona le kae yo nna motšhile tse wa rena o gaogile lena. All right, o ka tswela pele?
5: Hello?
0: A re re a omogela?
5: A le bona le le tswela o tsaka ma skororo ke.
0: A re ba ga skororo shi ba o ke moka ba marule.
5: A wa mera ra motse ba rena le metsi go fetwa re go tsofetsa. Se re ka se bolela go go nore go. Mera wa tsola pele ga mmere go mo botsa o dia gore go tsofetse.
0: O di sepela ga botse di di a itobetsa ka fa o di bethapele.
5: Nna ke rena bala ba le na khale fa le fa pala le ngwala ya la ya di political party mara ga mo mera di le go mmere go mo botsa. A wa re go tsofetse re le metsi a mogako.
0: Re le boga re le boga ga tshedi ya ka re le boga maikutlo a lena. Mera gape ge batho ba tsena ba tlatsila lena na ga sanka ka re ba thile tshe itlang le boleletse di botse ka mera batho ba ga ke batsebi. Ke dumela gore go bialo le mogo lena fela ba bona meshomo ya lena. Batho kwa ile gore le tloga le go tlokometse ba batho ba gore ta thuto man ba re nya ka di college di TVET colleges Maruleng TVET college. Mera
1: No, ke a leboga kudu e tswa wa mafelo bontsha gore o tswa no le gotlaganetso
0: ke ya mokwa fela wa lereta gore le le dira tsona
1: no le nna ke a leboga ntwe nka e bolelang ke gore batho ba re phelang le bona whether o tswa lefelo le le feng goreba dipoloting tseno feng re na le phedišano motlhomongwe ke e le gore ya re thuša ya bobedi ke gore ka September 2022 ke bile le kopano le deputy minister wa goro ya tsa thuto ya gare ntate Manamela mahlatsi ko re le gone ke minister a anrumela bagale ba di TVET ba shuman le bona ba ntushitse ino ba hore ke roma ya go ka letsatsi le lete ga ke bolela le lena so re na le hospitality school ya Mopane East TVET College ye le gore kwa Phalaborwa ba dirile satellite campus ya bona kwa Hoedspruit e gona e thomile fase ganyane ke nagana re tla gola ba TVET College ya make le bona ba ile ba re ntshepiša ba dira reskilling and skills development e fela ba sena lefelo bjale re na le go tshepa gore ge ngwaga o thoma re tlobolela le bona re boledišana le bona re tlhole gore ba tla kae ke ntho e le gore le rena re ile ra e lebelela bjale ka ga ke boletse gore re na le our LED e bolela ka yona taba ya reskilling ya gore baswa ba rena ge re sa tlhokomele ke ticking time bomb ge re ka se dire go tletse seatla mengwaga e tlago ba tlo tlhoka dijo gomme ba tla ba ja rena ba eta pele so go kaone ge re ka re le gono ra ema ka maoto ra kgona go lebelela taba gore kgone go e rarolola gore nako e tlang batho ba be le sa go beya tafoleng ba kgone go ja ka gae
0: ge le bolela ka tsela ye thobela FM ke se tshise segolo sa go parara sa go ba le batheletse gona le bo miera ba wile gore le bona ke dumela gore ga biele ba ithuta tse pedi tse tharo go tswa go lena le bona ge ba tlo bona fa ke moka ba ile go tlhabolla ke moka ge di tabatse di sepela ka tsela ye go ba bonolo bile ka pwa ka ona fana ka mona ga yarna ya Afrika Borwa a re bone batheletse ba rena ba le tlakala la Facebook le bona ba gare ba lahlela maikutlo a bona ke thoma ka wena Allen mabotsa ongwa di la re thobela me ba sepela ka tlhabolla ikonomi ya magaeng ka go isha ditirelo le go tlhola dikgoba tsa meshomo go ba swa go ba dudiba metsi ya ga bo bona re leboga Ruben Maibelo lena o ngwadile a

0: o tlhaka ee ke nagana gore felo fa e ka ba e le gore um ga se ya ngwala tsona re tswela pele go tlhaka eupsa re dikaneditswe ke mahumo metseng ya gabo rena mme ba sepala le yona a e re thuse gore um re kgone go nama e le gore re ya golega bjale taba ye ge ba ka nama e le gore ba e lebelela aowa re ka bona dilo tse dintsi di thoma go nama di kaonafala ebile gape re kgona go šoma ikonomi ya naga ya rena ya nama e le gore e ya godimo batheletse ba ke ba bantsi gape bao e le gore ba ngwadile ke bo Lawrence malebana bo Victor Siposhakwane bo Given July Tshetla bo Johanna Ramoshaba bo Keyboard Blood Mall Unity and Unity sho ke ba bantsi fela nako yona ga isa le gona ge re ruma mera le ka reng go setšhaba sa marulaneng bao e le gore gabjele le bona ba itukiša wa tseba ba lebeletse tse di botse le nyaga le mengwaga e tlang ka mmasepala wa lena
1: re sa tlo dira tse di botse re sa tlo mošomo sa tlo tšhaba diatla re na le manana a le gore re tlo a berekiša kudu go tlhabololong ya batho ka moka go akaretša le baswa ge o ka lebelela re tlo ba re bula stadium se e le gore se mpšhafaditše gore baswa ba kgone go ba le mo ba ralokela gona
0: dipapadi
1: Louis Moagi sports complex
0: lena le ya šoma gape lena
1: e sa le se seswa le kgone ke bakile go se lebelela re adile lone running track re na le dilo tse di botse tse e le gore di gona ke tse dintsi nka se di bolele ka di fetša mara a ba lebelele le rena ba tlhole ka matlakeleng a rena Facebook le masedinyaneng ba tla di bona
0: Kansela Tseko Mosola Magagešo ke mera wa masepala wa selegae wa Maruleng ke bao e le gore ba re tlhomphile gona ka fa meago ya gashop ba na le moyeng dumela ka fao gape ga ba noši lena ke bodi justice o na le nnete ke be ke ntse ke le gare ke rulaganya le ena a ntlhokela matepe re a leboga bodi justice tswela pele ka nnete le wena o šome mošomo wa gago ke mo ka re kgone go nama e le gore re ya gola bjele ka setšhaba bagagešo go tswa go nna kgadi ye setlhano ya go tlhoka matepe ka gore ele re romile kgaolo ya rena ya boraro le basalga
2: Lenano le lebetletlišitšwe go wena ka thekgo go tšwa go SABC Education ka tšomišano le South African Local Government Association SALGA SABC Education Enriching Minds Enriching Lives

0: Happy birthday, mucheletsi wa rena wa dipapa. Dimabaleng a dipapa di na tsinaza. Live on lwana o re wa gola ka fa o re le ba khuri ka matla metsi re jetse bela fam. Le go nna tlobolisa na fa ke le mkomasana le phuthego wa gago. A ke tsore na ke tlobola ka le bona byang. Ke tlobola le bona byang. Mkomasana nna le go sentse bitse ngore ke ingwe ya mabalabala. Tlobolisana le yena, ke mtsheletsi o mka o ne kudu ka matla ka mokara motse ba ra mrata. O tshola pele a tloletsa talente. O tshola pele a tlisa talente. Bia le mkomasana. A ke tsebe re ke tlo go khwetsa kae ngwana mama. Ke tsere tlo go khwetsa wena go ba ke tlo go khwetsa phuthego. Go ba bya. Ya. Ka bona gore go tla kgonagala gore re boledisane le bana ka mokana ga bona na. Re ka palela ko khwetsa ba bangwa gona le ge ke ba bothata. Ingwe ya mabalabala yona she ke a bona bana ba mama. Ana mele iri na gidire bya le ke re ba fela tlhono ba re tshola pele. So be.
1: Ba sepela ka dinao. Le tshatsi la mariga le sobela ka pela. Ka fa o go bolela gore re sepela kudu le siswing. Ge ba o tledi ba sa go bone. Bophelo bya gago bo ka ba kotseng. A para di aparo tsa go taga tsa go bonala. O dire gore mokotlana wa sekolo o ba le mebala ya go taga. O shumise flashlight re o sepela bosego. Le ka ngo sepela le le se hlopha ge o gonagala. Go bonala ga segetho ke tshireletso ya gago. Taga o boloke bophelo bya gago marireng a molaetsa o le utlwisetswa ke kgoro ya dinamelwa
2: keteka major league birthday ya rena le shoprite liquor shop kgotsa 750ml efe goba efe ya gordon's gin goba ya spirit aperitif ka 164.99 le di 6-pack chipen tsa dikeng tsa di 500ml tsa biria vanhoek premium draft ka 195 rand fela di gotsa la go fitlha ka di-10 tsa agostose ga shoprite liquor shop fela ga go rekisetswe ba mengwaga ka fatshe ga 18
3: Mo mengwageng ye masometshela tsela ya gago.

0: ke re rena bana rena ba sa re re ya monne re ratembi ratembi
1: na long distance
0: bana bana ba re ya musadi ra so wetse Soweto ke rena ba le hwe. Dumela hle. Dumela.
2: Bona wa tsa go shwe ntsho ya dingo mo re ga bona ke re N1 mona ke ya gana kua.
0: A be re ya Soweto batho.
2: Re ya Soweto mara o sendo ra phosho le ba sa ba Soweto fela. Ke ka molimpopo re gona.
0: Ha be batho ba ba nne di go se o ka re ka molimpopo ba re bone nne. Ah, wa batho a bo garaba o ke tlaba ka di a go sheka e a ya gore ba sa di ba le mpopo
2: a wa e di yo ngwana papa e di ba o bona le tshipi ga maramela ga mo tsaba sheka
0: ya gele ba ngwana mama a go di a go sheka mo tshele go tsopela papi no re ka roka selle mo thobela yona wa tsaka nya go di a go sheka ya gore ba sa di ba bona a ba sa di ka mngana bona bana a ba le la re tshe go re la re tshela e o rwa ngwa mangwe mo ba bangwe ba ka mo ya zini a go re a le se Ale sibali tina ni. Eh sibaleni sibaleni. Ah nathi sikhona nathi. Heban. Nathi sikhona nathi siyaphila. Nathi siboneni nathi khulumani ngathi. Heban. Khulumani ngathi.
1: Yeah.
0: Uyayazi lento le yazide labantu laba bavacula yo happiness. Bayacula bacula ngamantombazana o abafazi base egoli.
1: La base matavana
0: la basiyegala basiyegala base ba babacula ngabafazi
1: laba le base matavana
0: base happiness
1: hey sibuyi bazulu ne ya kyasipa
0: basiyala kwa basiyala Why was she la? What was the corner?
1: Oh, you just have to cut your hair, Nyana. Kore, since you listen about it, Olale saw no more was able to. Apo, Ugaru swear to be gone.
0: Anyabuza.
1: We abuza.
0: Anyabuza, kuti. Bani.
1: Eriko ubuche mani ya rama tavata. Tugalala si Zulu, tugalala re na restebang.
0: Kulumage.
1: Aye, aye, amapeli. Kuko ubuche kasa elu. Tugalala si Zulu. Tlogelele rena re tsebang re leng ko re thelelang ka sona
0: khuluma sizise kuzwe
1: ya
0: khuluma happiness
1: yale yegela sizulu
0: ai
1: siyegele
0: ai
1: wanizwa entombazana entombi uyangizwa Yegela sizulu Tina sizosikhuluma Ya Mphelitso Mphelitso
0: Mphelitso Ubulela sizulu sa si mamabulo
1: Kiri mphelitso
0: Awu subula si mamabulo wena
1: Awu babathu ba
0: Bakhona laba balaleli bethu laba nga
1: babanga Balaleli bang
0: Balaleli bethu
1: Eba
0: Eh
1: okay
0: Balaleli bethu bakhona laba basiyazing isizulu bazokhuluma nawe
1: Basiyazing Basiyazing Awu huna Kore bale ona. So bale. Ai, base yazing.
0: Ai atsi mnenge hambeke.
1: No no sepela ngwana nyana ne. No sepela. Hey uri le sa ditlong man. Hawa, maso ka ka ka wa tobele FM. A no bolela base yazing. Ka botsa o ya go bolela sizulu ba o ya go bolela. Tsaka di o ba o ya go bolela. Ya ga ile di huba tseo tsao. Yo no way. Tobela FM mo shatwa tsebelwe. Tabisho happiness over my kicker as alma sa gore

mogo metsotso e le meraro ka morago ga e ri ya lesome e tla re mogo le lana le la morembo holo re go tlisetsa thobalano le maikutlo bosegong bja lekgono motsweletši wa ka ke Ali Lamola ke tlhatlha pokeng motho yoe ke ba le ena lenanong le motheletši go thoma ka mošupulogo go fitlha ka labone re le mmogo lenanong le re ipsina ka lona gone taba ke tsene ka sealemoyeng sa gago ka Over My Shoulder ya Mike and the Mechanics.

0: no sana fana le ka fa o kra tsa go kosea ga gwe Anthony Hamilton ya her heart le best of me go no ba fela bya lo thobalano le maikutlo le nano le ya basadi ya ke makatswa ke gore ke rapele ke tlo amogela moeng wa rena ke makatswa ke gore ke ka lebaka lang go mathata ditaba tsa thobalano ao re a amogelago e le basadi ka bontšhi go feta banna a ke tsebe motlhomong moeng wa rena o tla ka re araba fa motlhomong o tla ka re araba ke no ba ke sa tsebe bona ba di fatlhogetse kudu ke bongaka ba phela ba alafa basadi bjale le bjale Dr. Mahapo lena le ngaka ya malwetse a basadi ebile le fatlhogetse le ditaba tsa go amana le thobalano malebana le basadi ka ge le ithutile ka ga mosadi ke a letamiša le go le amogela lenanong le la moremogolo bošegong bja lekgono go thobalano le maikutlo
1: Wala o tabisa le tabisa ke nna mrama ke le batheletse tsholo
0: ya re a leboga nga ka mputseng a surtse bonyana ka ga monna le nayo ne a wa le a itseba le nayo yupya le ithutile ka ga mosadi lena ke go ditaba tse gore di amogelago tsa go amana le thobalano re tlhotlheletsa banna le basadi gore ba rengwalele ba nako engwe ba šišinye ditlhogopoledišano eupša ba bolele le ka mathata a ba kopana go lona re kopana le mathata a mantšhi a go tswa basading ei go feta ka fa le banneng ke ka lebaka leo gantšhi ge nka tliša setsebi se e leng gore se tlo go bolela ka mathata a batho ba ba itsego gantšhi ba basadi ngaka go diagalang ge e le gore le fatlhogetse taba e
1: ke gore banna le basadi ka moka ba na le mathata a thobalano tesa o ka lebelela ka mo banna ebile go na le clinic tse e kgethegileng tse ba reng ke men's clinic
0: tse
1: le gore madi a šoma di busy gore mathata a bona gore ba seke batla moyeng ke taba e le ya gore bonna ke nku le la teng monna ke a jua mathata a ke a iša a jua patalaša o ne o mmeletša le ka mogare a kokuna mensiki wa mothuša a ke a bolela mare basadi se bana le mathata
0: ke batho ba go bolelaba
1: nyaka thušo
0: ke batho ba go bolela oya ngaka a re tseleng tabeng ya mathomo yeo re nago le yona bošegong bja lekgono sellathekeng sa ka se tlang thuša go tsena go tše dingwe tšeo e leng gore re dikgoboketitše go tla go bolela ka tsona ditaba tša thobalano le maikutlo aga ke na le polelo ya mosadi o mongwe šo ngaka ke kgopela go tsena go yona kgopela go tsena gore yona ka pelanyana ke kirile ka gore ga nke re kwa kudu ka yona e be ya mathomo re yang go yona mosadi o a llangaka o lla ka setho sa gagwe sa ya o lla ka setho sa gagwe sa thobalano o re make ke mosadi wa mengwaga ye masometharo seswai kore ke 38 ke na le bothata make ke na le bothata bja gore moleka ke ile ka nyalwa ka tswa lenyalong ke rile go tsena lenyalong molekane wo ke mo hweditšego ke na le go thatafalelwa ke go mo kgona thobalanong makga mantšhi setho sa gagwe sa thobalano se na le go pala go tsena ka go saka o hwetše go sa kgonege eupša go be go se bjalo ka mogatšaka wa mathomo eupša wo ke na le go thatafalelwa ke go mo kgona ka mokgwa oo ke tlhalošitšego ka gona gore setho sa gagwe sa thobalano se na le go pala go tsena ka go saka ge se ka tsena go feleletsa go sa kgonega ke nna tlhoka ina ka mapela e ke nna no mapela ke mo kopane ya ngaka
1: Sino sa se se se se nyaka se se na le mahlakore a mantsi sa gore a kere gore na ena le molekane o moswa a maikutlo a bona a tseana jwang ge bathoma o tla be a leka mo monaganong le mo mmeleng a itukiseditse na ka gore mosadi a kere o santse gore a itukise o bo humane le o kare o bometsinyana gore setha se kgone go tsena ge le gore ga a itukisa mo monaganong motlhomongwe o sana leeng o batja molekane o la wa pele woke is a replacement molekane a se molekane o kumana loro o engage loo mara ka mo minding ena motho a ikola wa tekeola then a ka se be ready a ka se be well prepared le a ka moralo kesedibang dijwang a ka se utlwe no oma ke ntho ya mathomegedi ya gore a kumane lore ne molekane o tsena a omile ele gore ege ele gore ba ile ba ralo ka pelenyana gore a leka mo prepare ge ele gore yena a sotse mo molekane wa pele
0: psychological preparedness re ka bolela ka go loka ka mokgopolong ka fa gore o tloetse le go tseba thobalano le monna o la wa pele o tlhokofetse ya le o hwedi jo mongwe a khone ka menagano go nwa amogela gore monna o mongwe shu a upanga ka o moratile bya
1: that's right ke ka o keren ke replace a hola gore ka sune ke tsena molika mara ka mo pelo molika ne go hola sa bo e ka ba a kere se tlo di tlhoja ba nna di lekane lo gore na le tla ba sa di a di lekane gore na o monna lo a mo compare lo o mo holo go fe
0: kana se one size fit all ngaka na
1: e ka se bele wa one side fit all ge a se redi o na le size engwe e le gore e tlo tsena ka bothata ga o ka bolela are le ge a le ka gare go fela go sa lekanego
0: feleletsa go sa kgonege
1: ee ge le ga le ka gare ga a fitse climax ka gore yena a na monna o ka mo monagano le kaekae onaleore I think when you go or Baba Managa Mutusha or I accept or Woolly and never like here and a kin, and the Amona Amona Yurekamunda would have won everything with it. I think it's more psychological. Karumu Comparalu, Nauka will have a comparalu, will ask the one. Kurauri, to an American Manatus, think every rule. Who has here now?
0: Naka Kikopanili. Maitukisetsong a lenaneo le le amangwe morago ka kopana le seo lena mangaka le tsebago ka ga mmele wa mosadi le se bitsago gore ke vaginismus a ke tsebo gore ke e bolela ga botse na ke rile go ge ke tlhola-tlhola ka hwetša e bolela ka ga gore ke ge setho se sa mosadi se ba bolela ka tightening se hunyetse goba mohlomo se tswaletse mo e le gore ka nako ya thobalano nako yeo ya thobalano magareng ga mosadi o le monna owe go pala go bulega fa le mosading gore setho sa monna se tsene ka baka ithuta gore ke bjo mongwe bja bothata bjo botseneletsego goba kere ke bjo mongwe bja bothata bya mathata a magolo basading vaginisme sa ke tsebore ke e bala ga botsena ngaka
1: vaginisme is a psychological it's all from the nerve psychological that's why e gantši ge motho a ile a betwa goba motho a sa rate motho wa gona a ka palela ke go tsena ga a ka kgona go tsena a ka no palela ke go tswa botho bo ka sotho go bolwa re motho o khetse mosadi a toa ya makoi
0: ya
1: e le re mosadi ba ikutsa mo gae mo ba ka bakala go itshola le go rantwane ke di mare ka tsa tsa kotse e psychologically, the master they're going to spasm. That's why I'll tell you. That's why I'm going to come here.
0: Oh, disipidi shana le monagano le tabele ya go amogela gore wa ka o magong o ba boageng wa ga o fela.
1: E mara ga tsa di diam. Wa tsoa re ke phosho. Wa o tsoa re ka ra ka
0: mana. Oh, ke a lekwa. Oh, ke tabela ya gore go lukile wa ka o sepetse o ile magong o ba ngwa ga go fela. Mmele wa ka lona wana ma wa tswalela taba wa itukisetsa taba o ra o tla ba e bona ngwa ga go fela. Ke moka go a diagala gore ke kopane le o mongwe bjale ke tabela ya gore ke bethwa ke letswalo le la gore ke di yang ke di ya ka go tshoga. Mmele ga o dumele ka gore monagano o re o molato se o se diago.
1: Ke ga di masa jela o involuntary lo sa di laole ka jona me itse go into spasm ja contract ja tswalele ke mo na tswatsa na ga skono tsena ke tsya tsene ka mogare e ka mo tsana la ka mogare mo la la tonya ka tshusha a pala go tsha
0: yo a re tshwara kana fa Thobela FM mo shate WhatsApp le bo itabisho ke tlo ke kitimela go my big brother ke se tshaba mo tswane o tlo re botsa ka papa di ya kgwele ya maoto ya basadi go phenkgišanela mogopo wa Afrika wa kgwele ya maoto ya basadi. My big brother setšhaba
2: ke go leboge maake my brother ke jesebaka se go amogela le go dumediša batheletše ba Thobela FM botšheng bja tšatši la legono ke ba dumediša go tswaka keno go la Mezzanine Studios mo re ba fang dipego e le dipego tša papadi ya WAFCON 2026 go tswa ka kwago la Morocco e le papadi ya legoro la D magare ga nagana Cameroon ba e le re ba raloka le naga yana Mali bjalo papadi fedile mo karolong ya pele papadi motheletše e fela e le e tee nagana Cameroon e tee naga ya Mali nno ya Cameroon ke go opotše e noise kena Maringa gomme nno ya nagana Mali e noise kena Asata Traore go tswa mothagong ya penalty mo tsetsong wa 13 mo karolong ya pele ya papadi bjalo go lebelela go fitlha mo sebakeng se naga yana Cameroon ke bona ba ile gore ba re go dingwana ka diperesente tša thaloko ba na le diperesente tše ka ba tše 20 mo le go lebelela naga ya Mali ba na le diperesente tše 30 seswai bjalo ge go lebelela maiteko a go ya ka dinongo ke yona nagana Cameroon ba ile gore ba ka go dingwana ka maiteko a ka ba nga tshelelang gomme a mararo ke ona a ileng ka mo dinong gomme ke nno e fela ba ile ba kgona go inoisa mo le Mali e le mararo gomme ke e tee le gore ile ya kgona ba ka mo dinong ile le gore ba ile ba kgona go išhireletsa ba nagana Cameroon bjalo ge lebelela dikhutla go fitlha mo sebakeng se ke khutla e tee e kgweditse ke nagana Mali Cameroon o fitlha mo nakong e ga ba se kgwetse khutla motheletše papadi e sale e tee nagana Cameroon e tee naga ya Mali nna le wena re tla kopana mo karolong ya bobedi ya papadi ke go fa dipego tša karolo ya bobedi gore e sepela-sepela bjang mo sebakeng se ke boela morago la polokwane make
0: a go netaba ngwana mmake le bogeile re tla kana kwa maleba gape Thobela FM moshate wa tsebo le boithabišo setšhaba motshwane tlono fela kgabola-kgabola ka molelanong le gore fa tša papadi ya kgwele ya maoto tšeo le dikolego motšheletši gona bjale aowa basa ile o khutša ke dipapadi tša kgwele ya maoto tša basadi go phenkišanelwa mogopo wa kontinente ya Africa AFCON a go netaba ngaka gape le boletše taba nngwe yona we le bolese tabengwe kholo le re gemmele wa mosadi o le byalo go sne kwano magareng ga monagano wa gagwe le mmele wo go sne kwano magareng ga monagano wa gagwe le mmele ka seo a se dirago le re gona le kgonagalo ya gore monna o mo byalo ge setse a tsena thobalanong le yena gona le gore ga ka tsena go tletle go bethata gore monna o a ka tswa ke le kwele ga botsenga ka
1: go jwale
0: a mapile ngaka hape ngaka seo le se bolelago re se tseba ka dipholofolo tsela go thogo ke dimpša a ke lo ba ke sa tsebe gore mo dimpeng go diagalang kana fale go ya ka semaphelo eupša mo mothong a saka ka kgolwa le go kwa tabeo ngaka le reng
1: mo dimpeng a ke re o ka rona setho sa mpša se na le lekhutlanyana thokanyana mona borago thokanyana ke yone e tsenang ka mogare ya tsa kumana e botlhata go tswa monna ga na thokanyana
0: ee
1: you know what the master's person jena tight
0: cha cha cha mosadi ge setse ke tsene go yena dina le khona go ka ngaparela gore setho se be se pale go tswa
1: se se pale go tswa
0: yo manuale monna mosadi wa batla tsene
1: a wa ke re go tsetsa nga tshusho ditse re re situation mo
0: ba ke re ke tla re ke sa nya ka tshusho pe ke tla sa re ke sa nya ka tshusho ba mmitse
1: re ga ka tsena taba ba mala tsho do ba no bona ro tsaka ka ba ga di tsena ba di jo do kuma ne ba tshusho ba bang ba sotho ba kwa na di ba ka sotho mara it's just psychotherapy and massive reaction ba ke ka ka one of mild sedation mo sa ba mild sedated ana madrovela ba sotho ga tsena di ala pa jwang mara ba go ba re kitse sotho ke ba se ba re mo sa di monna o mo khietse ka mai
0: ka ka re na taba e ke tse ba go ngaka yeo ke sa le go ke no ikwa ka se kgole go fitlhale le honole ke gore ba re gona le morafi o mongwe gana mo merafeng ya rena batho ba som o kgona ba kgona gore ga sepela a ya Gauteng a tseba gore ke tloga gona bja le le Pherekgong go ba January ke tlo ba ke boa ka December ka Manthole mosadi o gore a sekatlatla saladi ya mathaithai ba re o na le ka mokgwa ka mošomago ka gona gore ge go ka ba le monna a re tatabotatabo mo mosading o a ba tla tsena mo mosading oo go kgonyege goba go khielege ba tla nyaka thuso monna ola ba tla ba batla ba lamolelwa ke monna ola ka se a se dirilego eno ba taba e le gore ile ka e kwa go lokile taba ga o e kwa wa e kgola goba o e kgole eupša ge e tla ka lena ngaka le kgono eupša le sa e bolele ka mokgwa o le bolela ka dithuto tša gynecology le re di-muscle tša mosadi di kgona go ka swara setho se sa monna monna a palelwa ke go tswa a ke ikwešiše ngaka I can't keep a very tight. Monna e kwa setho se se sa eme gore gape se gana go tswa monagano namile o thoma.

0: tshware ile boleta na ka mogola tsa tshwara nna monna setjwe
1: e ke go ra o wa go kona o dira ngoro go pala go tswe he ba ile se sa go se botlhatwa se tlo pusha di masetla kwa a ka bona gore ka mataya a tsa mara ke se wile o na le mo le hore ne se boleta kwa re o kula bona le hore so le spirit mo ga rona le lwa ne ba le se sa le mo ga re o ba le go sa sa le mo ile re ne ke wa na motho go bona gore se tso sa sa se khona bo tswara ga botsure a se ka ba a le ka go
0: yo awale na ipa
1: mo ka le na ka wala conscience ya wala situation ya bengwa na go tswa bona na me do excess a bit a situation
0: oh
1: that's why I have to take casualty ba mo fa sa benzo da se pini go ru se dite ta ska bona na ka ru di ra ng na me do a relaxa na me do wa fair
0: yo na we pya lo ro rwala ke mang go yang a ke
1: ba thushi ba thwa ba thushi ba tano ga
0: eh eh eh hey ya
1: ba tano na ga le pai ba tano na ga le pai ba
0: no e ba ba rona ga le pai ba ba na me tsakarikana eh ha ye ke mathomo e motšeletšo wa Thobela FM ke Thobelano le maikutlo happiness of market ka rena salama ya sagago ke boledišana le bo ngaka Mahapa Dr. Mahapa gynecologist ka re boledišana le bona ka fano me re be re boledišana ka taba ya mosadi shu a re ga sa ipsina ka thobalano a re monna yo o moswa wo ka morago ga go kgaogana le wa gago wa kgale rei a ke mokgone ka taba ya go hlakela ga setho sa gagwe go tsena a re le mabakang a ge se ka tsena go na le o hwetse go sa direge go lokile thobalano le maikutlo bošegong bja lekgono motšheletši re memile bongaka re kgoboketse ka moka mathata a basadi ebile re go tshepiša wena mosadi gore re tlo go fa sebaka banna ba gešo ke a tseba re bile le lenanego la mohutao le lena letle le letše ka morago ga fao le re maake re dielela rena le re aa go netaba re tlo eneo edia fela bjalo nga ka re tsweleng pele amangwe a mangwalo ao re amogetsego le di-email tse pedi tse tharo tseo re di amogetsego di bolela ka taba e tee taba e ganke re re ge re bolela ditaba tsa basadi mathata a basadi ya tlhokega painful intercourse basadi bao ba rego re thatafalelwa ke thobalano ka lebaka la gore ka nako ya thobalano ba bang ba re ka nako ya thobalano ngaka ba bang ba re ka morago ga thobalano re kwa bohloko motho o tla bolela gore ke kwa setlhabi se sengwe fa o mongwe a re ke kwa setlhabi se sengwe fa ngaka taba e e tlholwa keng eupša re re ge re e bolela bošegong bja lekgono nke re bolele ka ka kalafo ya yona ebile ngaka re ne o boelanyana go morago go yona ela ya tightening yona ela le re go motho a ka hwetsa goba monna a palelwa ke go tswa e tse kalafo ya yona keng pele le tla go ye ya painful intercourse thobalano ye botlhoko
1: ka mofa dilo tse bareng ke di bereka bo monaganong tša dio kare di ao sedate bara se ore ke anastasia o ba sedated wa se bone o nna go direga eng kare a o bone o nna go direga eng ke moka masalesa gore o ka bofa di-muscle relaxant ntho tse di rile relaxa di-muscles ba injecta ka tsona around setlho sa mosadi di-muscletsenama tša khutšanyana for metsotsonyana ile bo leta nyana tsa mosadi ka mona ba wa tsho maybe go ka ba injection ka ba cream ba motlotla ka na mola ya relax and muscles
0: oh ya ke mo kana mile thobalano ye bohloko ngaka yona le reng ka yona basadi ba ga ba re go bohloko kana kwa thobalano ba bang ba re go bohloko ka yona nako ya thobalano mosomo o tswela go phele ba bang ba re a e go ba bohloko ka morao ga fao ngaka go ba go le bohloko kae
1: ke ntho e ka sefa ba re ke dispar union in full sex o ka etša ka magoro a mabedi go na le ba re ke superficial dispar union ke gore ke ge a sa

0: ena monna
1: go
0: wa go thata yona e na le di bare ke deep disparity
1: yeah
0: ke se tsa tsene go ba go tlhoko ka go gae
1: yeah
0: so fisha disparity e ka khosa ke lo tsi malanyana
1: engwe
0: tsana ke tsaba ka le vaginismus if we can happen there before penetration it took off a disparity
1: yeah
0: and I can talk about skin infections around the social side.
1: Of
0: one of the excoriation, one of the show, we have a simplex, one of the other, I can
1: talk.
0: Yeah. Yeah, but I can talk lack of lubrication. I lubricated.
1: Yeah.
0: The one of the other, I can talk. Yeah. That's why I talk about what I can talk about. Any disability, I can't talk. And she covered with our spinal which you were in the pelvic inflammatory disease, anally, spiritually, bacteria, camorata, more, it took it up military, overly, she put him on Melani, you said, believe what say, Jamunadi bet, would you better be had a laboratory to water, who I would hope, you know, to one would hopefully thereafter, what has our word. And the local village, you are the endometriosis, give the jail or any. Maria Musaria, I drank Hodium Willem. I drank. I actually come on Taka Mokama. I reverse as a Magan Chupu, also like a Guarari. After Guara for money clothes, money with the endometrioma. No, I was like, what a puma, as many puma. I mean, irritate a pelvis. Who took our cook, who kind of got to Alan. They come out of Alan, who comes from the commander of our poop.
1: Mm-hmm.
0: Because also one of the fibroids really to already get caused deep cyst dysparunia, liver cyst. Even where you common, it causes deep cyst dysparunia, and it causes to okay, but man, it's all no. Man, we say Allah, even when I sit and I wall, he help up early, early will it be raw, but the rest of it is just. But when it's actually well, like a hobby, like a motor car, simulasa, some tapolo. He can well, I'm raw. You ba straight line le canal ya estrasam saat
1: eh
0: o mere monna betsa o betsa popelo la betsa mo rapone le la ka mo morago ga noka ka mo
1: o lo
0: u bona ka no bibi ke se u go bana rene ka position e go pete le position e wa go batla
1: ba
0: na popelo e si jwa disparunya e ka sa ke lo tse malanya na tsantsa re examine wa na mara what could be the cause lo is it superficial? Grazie, na? Or is it deep disparunia na? Or does it generalize? Deep, ke kharwe kha a se ke bona ba se kharwe kha a se bije o sa sa mazalo sa ke le la na o se bela ja
1: o
0: na ba tsana le di parwe ya ba tsho go tshimo e ba bona sha ga bana me ba re kura wa re le kharwe kha
1: ya o ya kore o ba sa ithuta dilotse a morwaka a wa umuti
0: eh bona le re go gana ba gona le go tlatsa ngwana ba tsana le silo se se kwa tsa disparu dia
1: nna ka kenya ka go tseba tabaye nka re bolela bo tshogombi a le hone go thobalana le maikutlo re sa bolela ka bohloko bjo we basadi ba re go ba bo kwa kana kwa ya thobalano e ka ba nnete gore se those segolo mohlomongwe sa monna se ka kwesha masadi bohloko ge setse se tsene le ge e le gore mohlomongwe mosadi popelo ya gagwe e dutse gabotse se those segolo sa monna sa thobalano se ka tlholela mosadi go kwa bohloko ke be ke ebie le gore na bogolo bja monna a ke no gore mohlomongwe monna a mengwaga ye masomehlano le mosadi wa mengwaga ye lesomešupa lesomeseswae re ka no re go e monna o setse a ipheditše ya woman ke bramane o feleletšeo ngwana o sa ithuta taba tšebi le mohlomongwe a wa manle a sa tlhoa felelela go gola go agega e na le gore e ka kwesha mosadi bohloko go ya ka mengwa ga e ke ifile go ye 50 years 17 18
0: ke relationship is a trauma like any other region go tloba le tlhoko
1: oh yeah
0: mara ge ge di relationship ya pele se ke sa bisa le se go nna o adjust no stretch mosika komunita everybody mara ke sa lo monyane e le re gore ne bona sa trauma
1: yeah
0: o tlo trauma e go tloko ba ke mara go je go ya swaka o tlo gola ta ma a buja e ka mo ka
1: a tloela
0: a tloela
1: go lokile Tobela FM moshate watsebo le boitabisho motheli tshitaba tshe re boledishana go ka tsona re boletse ka vaginismus eri gona bya le re bolela ka painful intercourse re bolela ka go kwa bohloko kana go ya ya thobalano gore ya lo basadi e ka bakana kwa thobalano e ka bakamara go fawe vaginismus re boletse ka go tswalelega ga sethosa mosadi kana go ya thobalano go le go bothata gore monna ka tsena mabakeng a mangwe go ya ka polelo tseo re di hweditse go fa di go bolela gore le lege nako nngwe monna a tsene go na le go ba bothata gore go kgonege ke tseo re boledišala go ka tsona gona bja le bo ngaka Mahapa ke nyaka re tshware ntlha ya boraro ke nyaka o re tshware ntlha ya boraro ge re tlo tshwara ntlha ya boraro ka morago ga yona re tlo bula megala motheletši wa Thobela FM re tlo bula megala re tlo bula megala gore ntlha tse tharo tse motheletši a kgone go ntšha maikutlo a kgone go ntšha dipotšišo go ya le ka fao e leng gore o tlabe a kwešišitše ka gona goba a nyaka go botšiša ka gona ditaba tsona tše re di kgobokeditšego re di rookeditše le ka tše dingwe tšeo e leng gore di ile rapalelwa ke go boledišana ka tsona nako re be re na le bongaka Mahapa o ka re ke pejana ngwaga ona o bjale re tlaleleditše gore namile tle re belelenano le botse mosadi shu o re tate renkeng tabeng tša gage ya o fela go diagala se seng ka fa technology ka fa ke nyako ya tabeng tša mosadi o ya mosadi o yena o bolela taba tša gore tate make ke na le bothata bja go fihlelela seo ke kwago basadi ba bangwe ba se bolela e le go climax ngaka ya ka wila re ke na le orgasmic disorder a tla a re ke boye go yena e utla ka palela ke go ya bja le ge ke tswela pele ke na le basadi re bolela ka ditaba tša thobalano ba no tswela pele go bolela ka fao ba ipsina go ka gona e le go taba yeo ke sa ka go ka itebogela yona ke bolela ka mokgwa o ke na le bana ba bararo make eupša seo basadi ba bangwe ba se bolelago ba bolelago ka climax ba re go ba goelela go bosekudu a sa ka ka itemogela taba yewe o ka re tšatši le lengwe o ka mputišetša bongaka gore o ebeile ka mokgomong nna ke tla e bea ka pebofatso a re o ka mputišetša bongaka gore na e ka ba e le gore ke mogolofadi na dr Mahapa
0: basadi o reetsa a sa ka khumana ntle warange orgasm ke nnete o sa khumana orgasm o nate orgasm disorder
1: ka ka bana ba bararo ka bana ba bararo etse wa kgonega ke wa kgonega ngaka
0: e rape go ima a o ime ka re bile le o ka se
1: o
0: ma ka re go bile le fertilization
1: o ka le kwa be
0: ke ya mme ka ke o ya msa
1: o ima ga go ime ka lebaka la gore motho o fitleletse ntlhorane nyela ya mabose a tobalano mosadi o ima ka gore go bile le go nontsha gape una ya ke le kwele
0: so ano ga dime ka go kwa go tswa ka go tlhomela
1: eh
0: primary anorgasmia mo re mo tsanka le go pula jwa a tsebo na tlwiki
1: eh
0: lo ye ke na le bana ba tsano a tsebo na tlwiki
1: ya
0: bona le secondary anorgasmia mo tlwe lo lo u ga a type a khona go fika di tlwenja ba go sa tlwana ba re go yola ga sa khona ona le mo ba re ke situational anorgasmia
1: ya
0: we are got situation. Sometimes we come, sometimes I come.
1: Ah,
0: okay. We tell because I want to get negative.
1: Oh,
0: you got a trauma, past trauma, relationship disorder. I get you so. Get him across and go come and have a gas. Eh, you come worry. Sex experience, I ain't a partner.
1: Ah,
0: do they go through stages, child, finally, preparation, ready,
2: go le hore ma ke tshe swa ka se go dumedisa le go amogela ba theletsi ba thobela FM bo shiro bja tshi la lohono ke le ka ke no la meza in studios mo le go ba di tshetsa di pero le pero tsa na 2026 wa Afcon go tswa ka go la Morocco re go tshetsa di pero tsa papadi ya le go rola D e le Cameroon le naga ya Mali ja le re kopana le wena e le mo karolong ya bedi ya papadi e e sepetse metsotso e ka bang e seswae mo karolong ya bobedi e sale e tee naga yana Cameroon e tee naga ya Mali jalo ge o lebelela diphetogo tse gore di diregile go fitlha mo sebakeng se ke gore yona naga yana Cameroon le bone ba setse ba kgweditse khutla e tee mo le Mali ba na le khutla e tee gome ge o lebelela Cameroon ba dile diphetogo tse pedi Grace Mendua le Rose Bella pa tshwetse ka montle mo nageng yana Cameroon mo le go lebelela naga ya yona dipapadi tse re tsene ka mogare kena Ninang Ngeu Leo kena tsene ka mogare ga mogole na Michaela Abamo ke bona ba diphetogo tsa yana Cameroon ke le go lebelela naga na Mali go fitlha mo sebakeng se ga ba swa dire diphetogo mo theletse e sale e tee naga Cameroon e tee Mali re tsena motsotsong wa bosenyane wa papadi ebile Cameroon ba tlasela ba gwetsa sebaka sa go ka nwisa nna bobedi ba rogela kwa thoko ba naga na Cameroon. My brother.
1: A gone tsaba ngwane e shore tla bua kana kwa male ba thobela FM mashate wa tsebo le boitabisho bo Dr. Mahapa ke ka in colleges tinga ka ya male tsheba sadi re bile channel bona bo tshogombia le khona nga ka lebele sa tlhalo sa mthomperi
0: be ke ka re sa yela mo sadi we sing ke sing ke kumane o ka
1: ya
0: bona le ka we le la ka maka mahlakona ba ni shorna e problem e ka ba le mo go yena go ba ka monna ga go ba ka bo bona thobala ne bona o naijwa go tsana le ge monna ana le premature ejaculation
1: ya
0: mosadi a ka tsika go ga se ka go monna o fetsa mosadi a ntse a tsama mosadi a go tlhola o tlhola slowly ja ya go
1: e
0: so ka mana monna o na le premature ejaculation or sa bo bile go ba lo rene a gona preparation ena a rausal plateau or mother are under aroused. Bona ba thoma.
1: Age.
0: So during before Peter McCurry, they have a monna of age. That's why treatment is couple therapy, but Peter Gaba Vidika will be a word or which is.
1: Yeah.
0: Secondary, onogasmia, Kimotrunkina Valiona, at a Samaliona. Actually, like a psychological.
1: Eh.
0: Osan Motorakina was sexually abused. Para luna pila ba le jiji di ku ti na le bu bi tsino ka mare a tla ka mwa re tla ora lo tsena ke mo le ka di kudu mo le re ga bona monna o bona sera a ga se kuma na o ga se bona o mo ke se tshi ba re situation la a no ga se mme o mo na ba se ba o me a ba kuma ne ba tsina ka bana ka thobala ke tla le le ya botsa ka mosadi ba kuma na ka masturbation le oral sex le bo breast stimulation mara during ke yo ka le monna ha e gone
1: yeah
0: mara go re kuma na ka aba bo tsara matseleng wa itsara matseleng
1: ya
0: ba ka masturbation ba ka ora sex ba ka di dilo go tsetsa bona tsi tsa hore ke swa ka mo
1: ke ke mo ho tsa go motho a re ntshware mo e tsware mo e tsware mo
0: ke go ba
1: ba go tlhemo mfreife mo ya ne
0: ke situation a
1: ya
0: but a tsiana a zang tsi go tlhali wa le general anogasmia le mo rwa ka tswai khobane ke go tlo sa nna di ho mo nga botse nya ka o nya ke se se bu tla go go no na yang o go no sa nna na mar what can happen but the commonest ke the technique
1: yeah
0: but well technique ba mna go do tsena ke mo ka se a swa a fetse mana botsa go
1: gona ngaka ga go makatse ke tla go pula mangwalo a o a fitilego gona le ngwale le lengwe o ka re ile ka lebalela lona la mosadi o mongwe kgajana a rilego o hweditse orgasm boipshino bjo bja mafelelo bja go fitlha mafelelong bo go padile ka lenyalong la gagwe eupša nto bo o tswa o ihwetsa ka ntle ke gopola ile nna le lena ra bolela pjale kore ke gopotsa ke o tsebe gore ka gae go padila sa ka ihwetsa a re o tswa o ihwetsa ka ntle ka motlabo ka ntle eupša batho ba ka bobedi bao ba ilego go yena ke banna pjale ke gopotsa ke ge le bolela ka technique ke gopotsa ke re keng re re gana fa o re re monna ke sethakga goba gona o le o mong ke le shaedi a bine ko shae gabotse goba mosadi o le ena ga a itsebe goba ga go ne poledišano go gongwe
0: e se poledišano ya molomo fela ya dikwi le maikutlo gape o ka sere le gore ka mogae ka make fa motlhala make monna ke tla ua bola le mosadi o gadi molaodi ngwana a batlhoko ore a free
1: ee
0: marao ke monna gae o tshwantse ore a tile a mo fa ditshwanelo
1: ee
0: mosadi o a ka sebe free a ba robentic e ne gore no dia ka gore ke ka lapeng o tshwantse no dia kore maikutlo poledišano ya maikutlo le dikwe di-feeling ga o mmana o bona jwang o mmana jwang ntse mosadi ore a o bone jwang ona o tshwanetse o mo dira gore a o bone jwane ka mokgwa o mo tshwarang ka ona o mmitseng ka ona mo handlang ka ona relationship ka mokgwa e beng ka ona
1: ya go thoma poledišanong go tshwaraneng le tse ka moka tseo di ka gogela go motho mo go wena gore o dumege ke a lekwa taba le yona ye ya climax ya orgasm e boa kgafetsa-kgafetsa ka basadi e boa kgafetsa-kgafetsa ka basadi bao ba rego ba palelwa ke go fitlhelela mafelelong ona we a mabose a thobalano ba tlhalosa mabaka a mantšhi kudu gabotse ebile a ba tlhalose mabaka ba no re nna ke le go bona ke seke ke palelwa eupša o mongwe mosadi yena o ile a re yena go kgonagetse ka ntle eupša ka gae taba yeo e sa ka ya kgonega a gone taba go fitlha ntlheng tse tharo tseo re di boletse go motheeletša ke re sepanako e lemetso ya masomepedipedi ka morago ga iri ya lesometeng re boletse ka virginismus go tswalelega setho sa mosadi sa thobalano go se go bonolo go kgona gore sa monna se tsene se hlakelago go tsena ge se ka tsena go ya ka lengwalo la rena go sa kgonagalego painful intercourse basadi ba boletse gape basadi o mongwe boletse gape ka re akareditse gana fase ke bale lengwalo ne ke no akaretsa ka moka mangwalo a rena go lona a go bolela ka thobalano ye bohloko gona bjale re be re bolela ka taba ya climax taba ya boipshino bja mafelelo bja thobalano motheletši wa thobela FM rata gore dintlhentše tše tharo ka gore re sa šaletše ke tše dintši dintlhentše tše tharo nke re tšee motheletše 086-000-2452 mosadi re boledišana le wena mosadi re boledišana le wena mosadi wa gešo re boledišana le wena tsena fano lenaneong re kwe gore na o lakaeng ke rata gore ge re swere mathata a basadi re bole di shaneng le basadi o swana ge ro ba le urologist ro bole tsana ka mathata a banna go tsena banna ka re ke mathata a bona basadi ba ge shoe 0860002452 gona le bjo bongwe bitanta bjo kopana go le bjona o bohlolelwa go ke thobalano me o rata go tseba gore ke ka lebaka la eng o diragalelwa ke sa gore le gore ge ke sa letile megalang a ka ke na le putisho ye nngwe ba tle ke le butise putisho she mosadi yo o re yena o na le bile ke se seoma o na le mengwaga ye masometharopedi o na le mengwaga ye masometharopedi ore tate make ke na le mengwaga ye masometharopedi ke na le ngwana eupša ke tsene bodumeding bjowe e lego gore ke ipoditše gore ga ke tlo tsenela thobalano go fitlha ke ba le lenya ke tsena lenyalong bjale ga e sale ke emiša thobalano ke emetše lenyalo mme ke mengwaga ke sa tsenele thobalano ke nyaka go tseba gore na tatemake go se tsenele thobalano nkaba ke tlo ba le bothata mafelelong na ka ge e le mengwaga ke emetše lenyalo ke nyaka gore ngaka pele le tlo araba fa ke be ke mema megala 086 000 2452 086 000 2452 tele tšewa thobela FM thobalano le maikutlo ebile ke go gopotša gore re kgatlhela kgwedi ya Dr. Nelson Mandela, ibele Nelson Mandela month. Hey, ratara ipsina kayona, ibele kwa wana re kharikala kasupe wa sasibi alum. Eba gona fao, ki abu wa mogo wena mwana kuyo yasifirisho wapelo.
3: Thobela FM, iketika murutishi, ramlao, mulwela tukulugo. Mugolewa, mungwadi, limu presidente wa maloba, Dr. Nelson Rolihlahla Mandela. Thobela FM moshate wa tsebo le boithabisho
1: nete gona moshate wa tsebo le boithabisho motheletsi ba dibeshi ao
4: ene ni tsamaye
1: re khopetse gore go tsena basadi ngwanesho
4: ya mthela ba sa province ya tlo mo le mo sa fofeng
1: ya go lokile ngwanesho mo fesa la teke mfawe thobela a wi na ka rgano ro mo fa sella thekeng wa ne shu ke kwele hore re shu wena ke mo fa phone ya a gone molato re kgopela go bolela le basadi basadi ba tle ba ipolelele tse o bona ba kopana go le tshona 086 000 2452 086 000 2452 ngaka arbe re tshwere tabe ke tlo no ba kilitile megala ka sona super sa sebyalo ngaka mosadi go se tsene le thobalano le bakale le telele ke bothata
0: a se o thata yo go a se o thata ino ba ga tlo tsena le thobalano go tlo ba di fini ja tsana le bitse o tla kare ga ka tsa sa e khale sa bule a ka no ba le ma inga se re ke bo tlo ke dis parodi ma discomfort nyana e lo re ne a ke tsenya mosadi a bona botata ke ntsha bare gore a ka se tlo botata ke go go kana ka nkala
1: o
0: a ka tsara le vision o tlo ba o rumara ka o re gane a sa bulele se a se tswane le re bara di ma se ja di bu a di ga di bula le a di tara mo le ka
1: o a tloela di ba di lebetse go ba di tloelulugile go tara mologa mohlomongwe ya upja ge nako e dutse ya o tla
0: lokaa discomfort nyana ere discomfort for few days
1: ya 086 000 2452 basadi ba gešo ke botse megala 086 000 2452 ditaba tšheke tša lena di nyaka lena ke na le putšhe nngwe se e tloga eng kgatlhile kudu ge ke be ke e bona le yona ke nyaka go tlo e botšiša eupša putšišo e motheletši e tswa go monna imeile la ke bone ga botsetswa go monna ano re ketle ke mmotsisetse mohlang re bolela ditaba tsa basadi ka lebaka la gore ke seo yena a itemogela go sona mosading wa gagwe 086-000-2452 086-000-2452 lefela se swa mafela a mararo pedi ne hlano pedi a gona malato artuele pele ngaka artuele pele le fetsa gore botsa gore ga go bile botata le ganyane ge mosadi a ka tsiya sebaka a sa tsenele thobalano ntle le go ne gore go tla kwala ka morago ga ga a tlo tsenele thobalano gore ke kgale a sa tsenele thobalano a gona molato re ke tsee motheletsišu motheletsi madumese ao re gona re ka butšha le ena
5: a
1: wa rona age
5: le
1: kgopela go bolela le ngaka
5: ntate make
1: ee ke make a bolelago
5: re
1: gona re ka butšha lena kgaetšhedi
5: a wa re gona ntate make nna ke na le bothata ba gore ge ke fetsa o dira e jaaka ka moreng
1: go fetsa o dira thobalano a kere
5: Kovalano.
1: Ya sosonelwa. Wa sosonelwa. Ya. Ke bjo bo bo tanta bjo ile gore le go tse o rena go letswana bo segombe ya le khono le bjo na bogona. O tlotlhanelwa kae ngwana ga tsho?
5: Ka mo ke thusa ka sa motsadi.
1: Ka ntle go baka gare?
5: Ka ntle.
1: O ka ntle. Nga ka le kwile?
0: Ke kwela mangeso.
1: Go lukile. Ga itsela ka batla go araba kere?
5: Ora itla thele tsa mo moredi.
1: Aha. Tobela FM mo shate wa tsebo le boithabiso. Ke gopola. Mo tabe ya go tlotlonya ngaka. Ke na le yona le hono le mo ditabentjaka. Iupša motheletši wa mosadi o re yena o lemoga a tlhotlhontšhwa ke peo ye ya monna ore ge e ka no motšhela fela ge monna o a fetša go lokolla peo ye e na le go motlhotlhonela setho se ka moka ke moka mo e leng gore o tla ba ba gapeletšega le go tlhapa a gone taba ke tšee motheletšišio a re lo tšheng re gona kgaitsire ka hlabosa lentšu
5: re gona ntate make
1: age
5: ke tsela go tlhoka ina
1: age
5: nna ke nna le bothata ke re go se le monna wa ka a mo tsoa bo se se tshwese ka gare a se se ka mo go number 2 bravo
1: wena thobalanong o kwa bo se ge mogatsago a go dira anal sex o ya a se tsentšitše ka go number 2 o tlhalosa bjalo ke a kgola o a kwala aga a se tsentšitše ka mafuri namile go fedile go ba
5: namile ga a se tsentšitše ka mopele ke kwa botsetsetsetsetse ke na le setho se segolo wa go ba
1: o na le setho se segolo ga a tsentšitše mo go swanetše go ka sethong sa bosadi o kwa bohloko se a go gobatsa o kwa bohloko kae ngwana gešo a go ne taba khaitse le ka o nya ka tharollo go di maga fao ke la gana re bonga ka ba o kwela nga ka le mokoila ke re
0: mokoila ngwane
1: ahe Tobela FM bo chatwa tsa bolebo itabi show erketse o ne kerketse ya motheli tsho mongwe fa re nka ba tsela ba ka ile ba ba raro ra tsena ditabentse tharo kana ko eti o mongwe motheli tshi shufa ka go tama motheli tshi go thobalana le maikutlo ra go tamisha ho motse motheletsi a gona taba Tobela FM mo shate wa tsebo le bo itabisha shupa na ko elements tse ma sobe pedi shupa ga biale re ke bone ya ma sobe pedi shupa me so tso go ikala iri nya le sobe pedi re ke tshe motheletsi shu motheletsi mari meshi ao Tobela FM Moshate wa tsebo le boithabiso. Ngaka a re beng re tsere taba ya go tlhotlhona. Ge re sa emetse basadi gore ba letse. Basadi ba gešo le nane o kela lena. Letsela go 086-000-2452. Lefela, society la mafela a mararo, pedi nne hlano pedi. Ke tshe motheletsi shu. Ke a go tama motheletsi. Go tsena basadi ngwana mma. Re kgopela go tsena basadi.
6: Le dire ka mo ka tinya ya Pretoria ka mo radio a isa la a isa re kwa se.
1: Oh awa.
6: Le le ka tlhona e la se di dire ya la re tlo tsa ke.
1: Ah ke kwela ngwana mma ke kwela. Ah ke ngwana sho. Aha. Ka fa le Pretoria o ka re ba se le ma ya sekolo. Nga ka re tsene tabeng ya go tlhotlhona pele.
0: Eh ka re a o tlhotlhona ka mara a tlhobala no.
1: Yeah.
0: Ina le le tse malanya na tse di ka dira gore mosadi a tlhotlhone ka morao a seno thoba le monna wa gagwe ya mathomo ke re go sena ntela wa re ke four play o na le dry sex e ka dira gore e gobole mola go be le abrasion gena go nnyane mola go gotlhege mola ka gore ga gona oili ena e dirang gore setho sa monna se sepele ga botse o fetsa a kgobolegile ka morago o tlile o kwa a tlhotlhonela ka gore o kgobolegile ka baka la friction e la ebile gona sa bobedi e ka ba ge e le gore ba šomiša kgotlopo condom go na basadi bangwe ba allergy to rubber ela ya condom obo ba šomiša di-spermicides basadi a na le allergy to yone but e even common kudu-kudu ke ge a na le yeast infection. Yeast infection e e futa ka montle a kry bowa ka maraba jana tetlha ba tlhobalang e tswelela ka montle e fitlha e fiša di kare melomonyana e di-lips tse tja setho sa mosadi ka jona di-sensitive nam e thoma go tlhotlhona ke yeast ela mo e le gore o tshwanetse gore a tlhapa e tlhoše yeast ela ga seno tlhapa ge e le yeast infection ga a tlhapile diwa ka one mara ge e le mola e kgosantse ba re ka sekoba re ke balanitis bolvie e di a irritator yeast ela e na le acid e ntšhi yeast ela ke yone e ka e kgosang that's why a re ga ke tlhapile o ka gonenyana ke gore o na le yeast infection ka mo gare ga setho sae sa bosadi o nyaka gore ae ngakeng mo tleliniking wa mo alafe yona a ka saba le yona se e le gore a allergic to di-spermicides or di-latex e le gore le gona o na le enough lubrication o ba a thapile nako e batho ba o ba a thapile enough mo e le goreng monna a ka se mo go
1: wa kwala ngakaredi
0: ke wa gore yena o ipsenya ka morago ka pela ipse
1: lebaka la gore a seka ipsina ka thobalano ya ge monna a tsentšhitše ka pele ke gore monna o na le setho se segolo ge a le gare a le temeng o re o ka re go o thula sekete mo go yena fale ke moka o kwa bohloko bjale o ipsina ka ye ya ka mafuri ngaka
0: kore boseotse go ipsina ke relative joy ye e phala ke be botsene ka yona pele re bolela ka dysbaronia sex e botlhoko gore deep dysbaronia one of the causes ke gore monna setlho sa monna a etsa popelo e lebeletse morago mo e le goreng e mo street lining le canal ya vagina monna o betha yona popelo ela ka gore setho se kgona go fitlhelela or o na le ana ka ba di cyst or endometriosis or fibroid una something sa se batla se lori ke bo lotsi ka kwa ra sa nga sa nna go ba mola ke se ke mo lori ro le nga ke ba khona bona ro ka mo morago ga tsene ka morago a ke se pela ka mala go ya kwa a gona ntwa ka e betha
1: ya
0: ba ka mo o lo ga tsadi tshe di go tsa go sa dula o sa ntse ba gona le engwe o le jo bongwe go be ngwana jo lo go sa tsena ke sona ke engwe ta ke fibroid or cyst or endometriosis or popular level tumora or retroverted uterus ke yone ka kwasa deep dysbaronia then ge e lejalo o tlo go thoma bona gore le ya ka pele e phala ya ka morago a se ya ka morago gole bofetisa go ka zone because a gona stimulation ya cervix ke kwa a gona se le ba gore go petere ka mo go feta ka
1: relatively
0: a compare ka gore ka kwa go botlhoko Kolokile.
1: Tobela FM mo chatwa tsa bolwe itabisho. Ngaka pupupuchishengwe ya motheletsi ye kere go e butsisitswe ke monna go ya ka email engwe a rometse go yona ke gore tate makekeratane le mogatsaka a sene mmeli go bankare ana le mmeli. Tate makekeratane le mogatsaka a sene mmeli. Go bankanore ana le mmeli wa go itekanela gona bjale o na le mmele wo montšhi mo e le go gore ga ke sa kwa thobalanong ke fitlha moo ke bego ke tshwanetse go fitlha gona na taba ye e ka monaganong wa ka tatemake goba go bjalo ge mosadi a e na le mmele ya kirile ge ke theletša putšhio kare ke tle ke le botsišeng a ka o kare le kushisha mmele wa mosadi bokaonana monna ora a sa kgona go fitlha ga botse mo mosading go ya ka mmele o mogolo go ya le ka fao a bolela go ka gona ake tsebeng aka a re lebeleleng mmele mosadi e setse a tletse ke mmele go na le gore o hwetse nako engwane le seo go thogo ke mokgaba goba mohlomong ga a na le mmele dirupe tse le tsona di godile le maragwa ele a magolo di kevese ga na fawe dilo tse di ka paledisha mosadi goba ke di siti sha mosadi thobalano
0: se tu ya rabile half ke mosadi a ba le mmeli a ke re ana le dimpa tse digolo o tlobalentse ware ke paniculus ngwanampa ebile o kare ya wa kare ke apron e wela kwa fasekwa
1: kore o etswatse pedi
0: ee o tlo phusa monna o ya mo garameletsa kwa godimo a kere a ka sa kgona go fitlha kwa gare kwa be a tla fitlha gona pele sa bobedi ge mosadi a tlela ke mmele gantse ba bangwe batlobalentse ba re ke fupa fupa fetsi apa public area go bona mo go mela miri wa namo go na le khula le legolo le makhula ke a mantsi a go na go garameletsa monna o kwa morago go mme wa kumana a sa go no fitlhela kwa ga no tsena a garametsa ke yone
1: o ke ka baka le mo hlomong mosadi o mong o ile a ka re mogatsa gore yena o nyaka ya lekhura e ka se kwisise gore ya botse ya lekhura ke o lekhura le ke leo o tswelang pele ngaka
0: sa boraro dirope le tsona diregistrete dikgolo di tlo mogarametse that's why the sex positions didn't di kgona gore a ka kgona o efoga problem ya bana le yona gomane gore ba adopta sex position engwe e le goreng e tla kgona go exposa setlha sa bosadi ya sebe ya pepeneng mo monna a ka kgona go tsena mara ge e le just ba re ke missionary position o tlo mogarametsa ka yona
1: ekwa
0: ke ka high le to tlhome position wa kumana mosadi a ise maoto odimo kudu-kudu ka re bile a tlaya ko tlhogong kwa o tla kgona go bona gore ena o tla tsena lode stale se o kumana ba re ke wase ka sepedi ba re ke stale sa dimpia o tla ke stadi ya gore dok style mosadi setlha sa mosadi se be kgakala se ka sa tshunetsa ke dirope le mekgaba o le a ona le fupa e le a ona ele
1: a pele sona seo ngaka ge šetše bjale le dimpampa le maragorago o no mo furaletsa a bia le marago a re bia le nna o tlantia a le kaka e bia la namo ai bia la ra bia la namo a nga ka bia lona bia le ridi a bia man ko no ya jimin tse ka moka ngaka le bona bia ka hore na kungwa pele me pa ko le yona ho tsa pakile mana pakile pakile gore ka marago lona ai o sa fitlin m
0: mara ge ba ka lebelela about 36 position there will be one sex position e le go ba ka gone nyana le go ka tshwanele ge motho a be le mo sefane mara go tla ba ka gone than missionary position
1: 086-000-2452 tobalelo le maikutlo happiness toba make basadi ba gešo a ke botse megala nnete gona go na le potšišo yo o ka nyakago go e botšiša re se gona ai a gone gore di skaba gona ne e no ba re mo tlhomong ke tshe ba tshele tshe ba bedi re tshwele pele ka tshe dingwe tshe o re di khubuke di tshe go ka le bakala re putse shwe ke tlo o ibutsisa nga ka gona bia le e ka masadi shu o bolela ka ge yena a se sa tsogelo ga botse hore ke tlhakela go tsogelwa ma ke tlhakela go tsogelwa ke kwile bonga ka mahapa o tloga le saola a le bitsa ka leina ngakare o ila ka kwa lena le bolela ka hore ka morao ga menopause gona le diphetogo mmeleng wa mosadi bjale le bjale ga go sa kgone ga sele sela re nke beng ke tshere motheletse o ke tlatla go tsheta ba tsa gagwe a re lo tsheng marbesh a he le kae
7: Rona le kae?
1: Rona.
7: Ke tlhoka ina.
1: Tlhoka ina ke nna o thobela.
7: Nna ke kgopela go botšiša gore ga o fetsa thobalano.
1: Aui, bale le kgaotswe keng. A re lo tšheng? Re gona re ka botša le na kgaitsedi?
8: Re gona. Ke nna le 53
1: Ya.
8: Yeah. Okay, dirile TAH ka 2019.
1: Le dirile eng?
8: TAH.
1: Nga ka le mokwile?
0: A ka kwa ga ga o tsogola nya.
1: E tlhabotsang lentjo.
8: O pa ga ni fitse.
1: O le ntshitswe popelo ka ngwa ga mang?
8: 2019.
1: Yeah.
8: So, nka re problem ke nna le nna e tlhomi le ka 2014 a ke shopa.
1: E le go botlhata bjang
8: 2024
1: yeah
8: so ke era sexy because like ke a thapa nna ke a thapa ina fane so but the problem ke gore ka nako ngwe ge ge ntse a le busy o kare ke kwa botlhoko ka mo wa bona mo ka maright so
1: yeah
8: o kare ke ke tshwarele dise so ke pinele ke tshwarele dise so ke kwa botlhoko and then after ke tlaenek se je nkare lexanyana ka tlaenek after climate o tlhoko bo ke bokwane
1: hao wa wena
8: o tlhoko bo ke bokwane wa tsa ka reng ka go elela batho ba ke ba nthusa
1: ao we
8: eh so le fa le ka ya go training last year
1: yeah
8: adra transvaginal sauna ne
1: a transvaginal sauna yeah
8: eh so are na bo ne next jano last month ke tshela ko GP
1: yeah
8: are ke di hormone tso mme ke ka tla gore age le DTH are ke age and pan di pili tso ding ka tsentsa ka yona ntla gona ya go tsentsa ka matla ke ke re ke tshe ke tsa go e di so go tshe tshe thuno so ka re ke be ke ba le visitor and then ke kule go le ka ona mare ke kule tso tsa go tlhama ka botlhoko bola go thoma ke ke go bona ke fetse ka tsela ke thoma go tlo
1: ya nna ka le mokwele
0: o a ka mo kwa o se go mo tlhalo se mwana sho e go ndu ke ka mo kwa la khole go mo sa mara
1: ya ka itse ka ke gopela le nthushe gore bonga ka balekwe le re lena le 53 le ntshitse popelo bothata bja lena bo thomile ka 2024 mo e leng gore ge le tsenela thobalano le nthushe ge le tsenela thobalano ge le climaxa le kwa bohloko ka lehlakoreng la go ja le re biale
9: a bana ga ntse le busy so ke kwa bohloko gore ke tsarele di
1: tsho o gore ge a dutse a le busy ga a dutse a le gare biale le kwa bohloko lena le bo kwa kae
9: entende go ka dira gore ke climate
1: le bo kwa kae bo bohloko bio
9: Come
1: on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on,
9: come
1: on,
9: come
1: Ya. Nan big one ke mo problem e tona. Na mile ke mo botata bo thoma go gona. Botlhoko bo bongwe o ka re le ka go elela. Ya, kenya ka re ngaka se pele le rena. Ka botata bo la tlogala ya go gynecologist ngaka malwetse a basadi le la o dirang transvaginal
9: sona.
1: La o dira transvaginal sauna. Ya.
9: Ariana
1: a bone selo o no bona se sengwe se le sekeng.
9: Mare ke tswela pele ke kwa botlhoko.
1: E utlwa le tswela pele le kwa botlhoko.
9: So last month ke ya ko GP. A re ke domone.
1: So bekeng ya go feta letswa last month letswa bekeng kgweding ya go feta letswa go go general practitioner are ke di hormone
9: because go thapa ke a thapa ke re mara ya no problem go
1: re a mapile le go thapa le a thapa le sa menstruate
9: ke ra go ba wet
1: go thapa gona le a thapa
9: e mara wa ntse ka climax
1: yo le ka no climax ke mathata ka tshile ka le nya ka thuso a re kweng gore na bonga ka ba reng ka ge botaba ye le botata bya thobalano le tla theletsa sa le moyeng a kere
9: thank
1: you ke le bokile kudu nga ka le kwile
0: ngile
1: o
0: e pa bolela
1: aha
0: e we le gore ba ntse popelo le di over la o tswa mai ona Java would have like post monoposal atrophy. You took it, I read Chabasan, Dash for Shova, and Java sitting in the Kavakala post monoposal. But I got tomorrow, tap, I got up. A host and I do over. So,
1: Ratomarka tapa, catapa, it about Tatabia do over.
0: I work as well, was an under the over, and I do almost.
1: Oh,
0: I can't do any problem anymore.
1: Oh,
0: and just that American anarchy almost. Rona go re ka ro mo tshe popelo ga ntse ka pele ke ntse
1: ka e dula ka botsinga ka le o ka re ya kgwa kgaoga e
0: ke re o ba 2019
1: a ke sale kwa ngaka a ke sale kwa ne
0: e kwa na ke o kwa a o go
1: o ya e bole lang ke kweng
0: okay o ro mo tshe popelo ka 2019
1: aha
0: o me 3-4 years ka mo a mbu a thoma o tla le problem e e ya pone a go rokoma lo re ga ke a fola ka kwa mola le badile la popelo
1: eh
0: di thotse di go tse se be di thotsa ja reproduction ja ka pele go
1: eh
0: di gona o momela mola nthong yela ya popelo o me ke di momeche mola ke the climax na le muscle contract ba se di ya contractor print climax e di contractor mola di chikinya le ba di lela mari bi ja di se le la bi no wa ka ko
1: eso
0: ndira ndo bar ke la parasco pro check wal wal na volte a mo go le popelo a wa mo mala le mala na a wa mo mala di ovarina a wa mo mala di appendix
1: oh le go ana nga ka
0: o le ntlo se ha ka o ke dia ke tima
1: eh le beliti eh le bele re ga ba ya ba le kula ora so go momelane leng ga so go momelane leng
0: ya pelvis a hona sitho se se momete mo se lore ka morao ga se climate ka tla di ya tinyela ya di thonge o momela na mola ga di thoka mola ana di additions ka mo garna ke bona ka ona le di additions matlo mo ga ba sa bolela ba ke ro ke post bona ba sa access ya na post mara ya tsama mo botsa hore ye na o thapa WhatsApp ka hore post mo na ba sa rofi a o thapi ka ne gona go ra se yona bo sa ntse bana di additions ke a ba mo le ba ya kana ko logistics amanya ke se ka o sona ga se bona se le di tshene ka se bona se lo ka sona a no ntle go re ke bona ka la paraskopi
1: o e tlo bona ka e kokore o swane tshe go lekolwa go tshekwa go ba go lekolwa ka la paraskopi gore a a neng
0: di mo di tlo jam di tlo tsa ka mo gare ke appendix ke lo ra se di tlo tsa pele kwa se nna da no refractive organs a di a momela mo le ba di la mola ba tlo se mpopelo na ke ba tsa pele go xala ntsho
1: ja
0: ja momela mo la jadi ra di a tsa momela na ba di
1: addiction cha cha cha cha di ra di addiction ska le ko bya le re sona e ka se bone selo o swane tshe gore ga ile ngakeng a khopela go lekolwa ka laparoscopy go ba khopela laparoscopy ya e ke na gana role kwele ke na gana role kwele ke na gana role kwele Tobela FM mo shate wa tsebo le boithabiso nga ka ke na le putshe ngwe telele ka mo sa wa mongwa ge masume pedi nne a re go yena ke taba tse telele ke ya go ikopa fantsa ga botse mo sa o re yena ona le sex addiction ga khone go tsiya le baka le la go lekana beke a sa robalane mo ile go gore o khona le go ikgopelela thobalano go ba gwera ba gagwe baba shimane ka mantšu a mangwe a ke tsebe ngaka ke nyaka o ne o kopafatsa se sengwe le se sengwe ke tlogele tse telele tseo a tlhoago a di bolela ka lebaka la gore le lengwe lebaka lao a lebolelago ke no le fa taba tsa gage tikologo o re ba ile ba ka ba katwa ka seboka ka ngwaga wa 2023 e le bagwera ba gagwe e le ena le bagwera ba gagwe ba babedi ba katwa ke batho ba ba kata ka seboka gore ba feta palo ya bona ya boraro pjale o re namile go thoma gona mowe go ya ka tlhaloso ya gagwe tabe a tsebe gore e ka ba e le yona e motliseditse go lerato le leo le feteletse go la thobalano goba bjang ngaka nke ya ngaka la tseba ke bala puku engwe gona bjale ya go ngwalwa ke mogana o mong monno ke mogana upya o ngwala ka mosadi o mongwe a se ke fetse go bala puku ewe o ngwala ka mosadi o mongwe yo a re go mosadi o ke mooki me ile go mooki mosadi o wila ka katwa ka gare ga puku ye le ge ke sa e fetsa go amagantšhwa go katwa ga mosadi yo le lerato la gagwe leo le feteletsego la thobalano mo e le motlholela go bothata ka gare ga lenyalo a kgonago le go nyaka thobalano ka ntle ka ge monna sa mokgotsofatse ke rile ge ke kopana le taba e ka gopola ga botse gore a gape ke bala buke ngwe ya sekbefia fa e bolela taba tse dingwe ngake ke le mputseng go na le ka magantsho magareng ga dilo tse pedise
0: ola wa matshomo wa rena kogore ka mokgaanaka ona se ka mokgwa ga e le gore ka baka gona ke re go o kile wa beto wa katwa o na le sex aversion ke bona bale bao ba le bo anorgasmia
1: Mm.
0: Or when they go painful sex, lack of lubrication.
1: Yeah.
0: But you must say that the opposite.
1: Mm.
0: I think Tawayaha, Hansiana, Gasperian gynecology is a behavioral disorder. In a psychiatrist, compulsion eng compulsive disorder eng ora ha dira selo o se dira fetelela ke no tsung bar ke finally impulsive compulsive disorder ga ka re ke dira selo o fetelela everything I do wa fetelela a go ne ke party limits
1: you can e ka ba e tlhotswe ke go ba a ile a gapeletswa thobalano le gona re tsebe a gapeletswa thobalano a etse re motho a kata ka se gapeletswe thobalano go fitlha le yena le ge ile re go gapeleditswe mathomong a ipsina a ikgonege

0: la bothata bja go tsogelwa re make ke ina le bothata bja go tsogelwa ile ka kwa ngaka bolela ka mathata ba sadi ge ba se sa bona letlhapo bja le bjale ngaka Mpucheng le ka reng ka taba tsa mosadi yo ga sa bona letlhapo bjale o thomile go ba le mathata a go tsogelwa a direng ngaka
1: I'm a rabble. I was like, the organs.
0: Yeah.
1: If you got also a wusiwa sex.
0: Yeah.
1: Since you was kim kakamara on a mini u garu watsalela as travel travel sex girl what's use got also a monatimole took kumka asan masa satsurela kabubi yukum selling that idea or ngana na kayo no gabaka kaipsina kayo na a retire no
0: idea. Nga kakele Mpuche. Ga gona thuso yeo basadi ba ka ihwetsa go bao ba sa bona go letlhapo ba mengwaga e masomehlano go fitlha go masometshelahlano he ba bangwe ba sa bonala man
1: ke ka go ge mosadi a fitlha menopause re mofa dilo ba re ke hormone replacement therapy re replacea di-hormones tsela a di shortang dilo rena di-overjaya di sa di ntšha a di thuse fela ka tlabe ya thobalegape e thusa fela le tlhaba ya mogopolo ra se ka tla kumana ka morawana le bore Alzheimer disease heart disease le marapaga se ka ba le ntho ba re ke osteoporosis di na le benefit tse dintšhi hormone replacement therapy ntle le mo thobalanong fela sa eleka gore basadi a fitlha menopause a kumane di-hormones tsela a ka di kumana ka cream a ka di kumana ka patch a ka di kumana ka dipilisi mara a di gona ka injection a kumana ka di-implants o ba o fitlhela a fitlha age 5 to 10 years after menopause o advisable gore bosadi a kumane hormone replacement therapy.
0: Ya kore ka matsho amage ba ile go di-gynecologist dingaka tse tsa go swana le bolena thuso e bjalo ba ka ikgwetsa aga ngaka khopela o tsheya batheletse ba babedi re le laele 0860-000-2452 o tse gore motheletse a se gore namile re ba laela ka lebaka la gore ditaba di fedile a ditaba tse re ka setsogere di feditše 0860-000-2452 o theletse thobela FM ya lekgotlakgaso la Aforika Borwa ke happiness thomomake ke botse megala go 0860-000-2452 lefela seswaitsela mafela a mararo pedi nne tlhano pedi ke mo ke le go gona mme ke nyaka go wena fela motheletše mosadi gore o tsene fano ebile ne ke na le putišo ye nngwe ya mosa ye re ke e tlogele eupša le yona e be e tswa go monna a ba rile make motlha o ka boledišana le ngaka ya basadi nko o ba botsiše gore na ga botse mosadi o kgotsofatswa keng thobalanong ya ke tlone gore ge ke seno fetsa o tšea motheletše o motee goba ba babedi kanama ka botsiša ngaka potsišo e bo Dr Mahapa ke moka ya be e le gore a lenano le fedile 0860-000-2452 kolokile ge ke namile ke sa hwetse megala ka mokgwa o ke nagana gore ba kgotsofetse basadi ba gešo botlhobong ngaka ba rile ke le botsiše gore mosadi o kgotsofetse
1: I was like, I'm going to go to the house.
2: Rekai.
0: Re gona re ka buisa le ena.
2: Re gona.
0: Mm.
2: Ke bona la mitsoka ina mo sosha ngwe.
0: Ke go tele di tshoka ina ka mo di sosha.
2: Ke kopo utsha ngaka.
0: Mm.
2: Le nna ke ntse o mpo ka 2019.
0: Yeah.
2: So ho re ke no ntse o mpo. A wa ka nna ka se le problem.
0: Mm.
2: Then after me wa ganyana from 2024. Ka ba le problem ya hore ke thoma go kwa botlhoko mo gore mo sethong sa bosadi.
0: Ya. Kagare go ba ka ntle?
2: Kagare.
0: Mm.
2: Then ke thoma le go tlala le moya nyana ka mo dimpeng.
0: Ya.
2: So ke tsamaile di-doctor, ke tsamaile gyna.
0: Ya.
2: Ke tsodia operation ba ira. Parkeng ke enere, nenga ka na bolela ka yona ya go checka ka mogare gore na. A gona dina matse e leng gore di kgomaretse mo humpung mo ba ntshitseng gona na.
0: Laparoscopy.
2: Yes.
0: Mm.
2: So ke wile that pain ya no tswela pele.
0: Mm.
2: Then 2025 ka tsamaya gape ka e ka boela Gaineng.
0: Mm.
2: E ke boela ko Gaineng a mpotsa gore ke na le bolwetse ba re ke endotromysis.
0: Mm.
2: So o mphile treatment ya gona a re ke ne treatment go na le treatment ya gona.
0: Yeah.
2: So ke takile over ka treatment ewe but still the same pain e sa tswela pele.
0: Yeah.
2: Then ranchi e tla after o ka re ke tswa mo sexing le ntate gore after sex e ka ba o ka re go na le something se e leng gore o se phushitse.
0: Oh.
2: Then ge se thoma se boela ko fatshe.
0: Yeah.
2: Then pain ela ya thoma.
0: Ngwana ga se nko e tshwaragana fao. Ngaka le bakwele.
1: Ke mokwele.
0: Ee.
1: Mpe go gore.
0: E mampele. Le tla theletsa ka e kgaitsedi ka ke le ntshe moyeng go ba.
2: A ke se gore ngaka o na le se tsa ka go mpusa tsona na.
0: Ngaka ba ra.
1: Ke wa fela. O rile endometriosis ka bole dingwe go.
0: A le kwala ga botseng a ka le kwala ga botsene.
1: Le bona leng na le endometriosis.
0: O ba re ngaka o rile ona leng.
2: Le endotromysis.
0: Endotromysis mo tlo mong ke yona endometriosis ngaka.
1: Yeah.
0: Nka ba ntsha ngaka la ba. O lukile khaitsedi ya ka batla go araba ke.
2: Okay, thank you.
0: Aha. E bile ke mo tshele tswa mafelelo ena o ke mo tshere go fa go ya ka botelele ba taba e. Ngaka?
1: Tore. Ke ka la basko bi de koma e bo e ka ile le the commonest thing. Ke adhesion. Ke lo re ke bole tore a e dire ge ha o sno di tsapo pele.
0: Ke
1: ka tsangwa ngwa ga me jo ta khone jo di wa adhesion di machwara. Di mo di tshwetsa di momela go.
0: Oh.
1: Ke lo re ora sa di khumane. E go wantlama hona ke ka gore endometriosis le yona ke one of the causes tsa disparunia go le ga ke bolee.
0: Yeah.
1: Mara endometriosis e depend on na e stage in specific. Real stage in sub 3 4. E ke na endometrioma le go pori. Mo treatment training. A ke tsona stage on maybe lo ke endometriosis. Is it in high stage? In your core, I will push. I will push endometriosis. I will see if they carry pills. Because she's in a small tumor. Come on, Argam.
0: Oh.
1: But stage one, stage two, you respond about it through oral treatment and injections.
0: Oh, all right. Mochile chwa kore. Ke amogela le melaetse e mengwe ya gore Thobela FM a ikwala gabotse ka Pretoria le go lebjale bathelesi ba bangwe ba kgona go rekwa eupša ke a lekwa bana bešo ke tloga ke lekwa. Ngaka monna o rile ke le botsišo gore mosadi o kgotsofatswa ke eng thobalanong le fetša kae?
1: Nna nkare mosadi ga a kgotsofatse ke thobalano ka thobalano ka boyona. Gore a tla kgotsofatse ke thobalano go tlhoso go fatsela kgwarano ya lena mo ndira ratana ya lena go jwang re lo re kgwarano ya lena mo ratana ya lena e magwagwa ke tlhola ne ka se mkhotso fa
0: o
1: ba ja kgwarano ya lena e di khatisha le tlhobalano ya mokgotsa e tlile mokgotsofatsa a goba ke tlhobalano e le tri e ka se kgotsofatse bosadi ke dilo tse dintsi di dikologae ya gore segotso sa lena ke be se se kgwekileng a o rate o morate lepšhine o tlala motho bonang tlaba ka go
0: nna ke lokoeleng aka bo Dr. Mahapa ke gynecologist re tswa le bona kgole ka karolwana ye ya thobalano le maikutlo mme re leboga ka moka tseo ba kgonne go ditlhalosa motheletse o tsebe a di ka setsoge di fedile hei ke na le tse dingwe šidi a di ka setsoge di fedile bjale re šoma ka nako fano bongaka Mahapa ba šomela ka mo toropongkgolo ya Polokwane e tsele kae fa le ngaka ge le ka no botsa motheletse wa rena
1: ke mo makgatlheleng a mmele wa kgorogolara le wa compensati moago ba re ke medical chambers be ba megala ke
0: 015-295-770 okay ngaka re lebogile kudu go boledišana le lena botshegong bja lekgonotlheng re a leboga Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo thobelano le maikutlo ya rena botshegong bja lekgono e be le yona yewe bana ba gešo ke a le tlhotlheletše basadi ba le fetiša ka go romela mathata a bona a thobalano basadi ba le fetiša basadi ba le fetiša o tsebore ga botse lenano le re bile go lona le re le fetetse go tswa go le lengwe re neo bona gore ditaba tsa basadi bjale di gona dikokotletše bjale gona dikokotletše banna le lena romelang mathata a lena romelang mathata a lena a beng gona re tlišeng setsebi go tleng go bolelwe ka mathata ao a tswago go lena banna ba gešo ga gone molato re feditše poledišano ka sepogo sona se se bjalo ke nyaka go tšeela ko šapele re tlo fetola mao go Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo Smokey Robinson o na le koša go thwe ke Being With You

0: no more sleeping in bed. Wake up, everybody. Tipita Pendergross. Otobela FM Moshate, what's the well of it? Tabby show. Hey! Kamara roga pulishana ye mata lebo Dr. Mahapa ya go bolelisana ka ditaba tsa go fapana tsa thobalano tseo di ama go basadi labogile basadi ba gešo go kgatha tema ga lena lenaneong le la moremogolo re re go wena re re thobalano le maikutlo ke nagana gore ka nnete go hulegile le ba bantši fela bao bana go le mathata a go fapa-fapana ka lebaka la gore hei tabaši go thweke thobalano ah mošomo wa tseba mošomo o mogolo šue tabaši ya tlhago wa nkwa kere tabaši ya tlhago ba re ke thobalano ya tabaši ya tlhago ba re ke thobalano. Hey, tabewe nyaka maikarabelo nyaka tsebo nyaka maele e na le mathata a yona karolwana e ya thobalano le maikutlo ke gone gore taba tse tsa malebana le thobalano a wa re tle re di kwe ka mokatlhe ka lebaka le go re tliša go batho ba go fapa-fapana re tla rabolela ka se banna ba gešo le lena la lena leatla re ka no ba le ditaba tse dintšhinyana tša go tswa go banna ra dikgoboketša awa go no tshwana le ge ele re ile ra hwetša urologist ngaka ya malwetse a banna le go fatlhogela ditaba tša thobalano ka ga banna re tlo mmitša gape re tlo ba bitša gape ba tla gona fa go tlo re fatloša ka tše dintšhi malebana le thobalano se re pagare kamera ya go ga e re ya lesomepedi thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo ke na le tlhatlha phokeng ke motšheletši wa lenaneo le motšheletši a re re ka sebaka se sa mafelelo seo re nago le sona nnete gona re kgaritlheleng nke re boleleng ka tabaši tlo akaretša banna le basadi ke nyaka gore re boleleng ka four play ke rata ge re ka bolela ka fa o re itukišetšago ka gona thobalano four play ka seisimane ba le gore ke four play ka sepedi re na le gore re a ralokišana ra lokišetšana go tlo tsena thobalanong ke polela ya re a ralokišana ke mo karata ra tsena thobalanong motšheletši mpotše e paledišwa keng magareng ga baratani ba bangwe e paledišwa ke eng magareng ga baratani ba bangwe o kwele ga kae wena motheletše lenaneong le ebile kudu go llile basadi bao ba phela go balla ba re banna wa tseba keng ba di o re fofela kore wa tseba ba di o re fofela beke ya go feta o mongwe o ba bolela fa re wa tseba motho o di go fofela bjale ka setibela sa mafofonyane a ke tsebe gore o ba bolela ka sa mohutsa ba fao eutla bolela banna ba gešoke ka lebaka lang le latofatsega kudu tabeng ya le nna ke monna e reng ke ikakaretše banna ba gešo re latofatsega kudu tabeng ya go se thome thobalano gabotse re latofatsega kudu banna ba gešo tabeng ya go se thome thobalano gabotse rena banna kudu re latofatsega kudu tabeng yeo mohlhomongle rena re na le dillo tsa rena ka ga basadi malebana le tabe ya go thoma thobalano mohlhomongle rena re na le dillo tsa rena eupša ge e le basadi bona ya bona ba e boletše kudu lenaneong le a o le wa sa itsebe ba sa di ba lile kudu le nanong le ka melaetsa pa ba nka go tsena fela ba no re make make banna yo banna ba thoma modimo ba no re fofela wa tsa banna ba di re fofela banna ba di re fofela a ba re lukishi a ba re lukishi ba re lukishi e ra tutela ra kwa gore a bya le gona ena mmoropa o ka tlapela seatla awa re yo fofelwa Upia di tabencha thobalano. Tse hore dikwele go lenane o le di tsebi ka morao ga di tsebi le ka morao ga di tsebi go thobalano. Thoma pele ka go lukishana. Menagano ye, mebili ye. He? Ya, go tsosetsana maikutlo, go tsosetsana maikutlo, go lukishana pele go tlotsenela thobalano. Pele. Ke botsa putisho. Banna le basadi ba gešo mabakeng a ge go e ba le thobalano yeo e lego gore ga sa ka go a lokišanwa taba ye e diragala ka fatshe ga mabaka a fe e diragala bjang ke ka lebaka lang e direga ebile a re boleleng ke le ka taba ya go thoma thobalano gampe a re boleleng ka taba ya go thoma thobalano gampe re be re boleleng le gore na go tla bjang gore thobalano e se thome ga botse ka go ralokišana ka go tutetsana ka go lokišana mebile ka go tsosetsana maikutlo go ba go diagalang ke ka lebaka lang go e ba bjalo mo e leng gore yo mongwe a ka šitela yo mongwe a re boleleng 086 000 2452 mosadi tsena o ne o bolela tsena mosadi a gešo o ne o bolela gore kore ore botse ka bothata bo o itemogela go bjona le monna o gore o paledišwa keng o mmodise ga kae o paledišwa keng o mmodise ga kae o paledišwa keng ebile setse one o inetse monna gešo le wena tsena nko ne o re botsa gore kgane na banna ke ka lebaka lang go ne o bana ka mokgwao a re lotšheng Tobela FM Moshate WhatsApp le boithabiso 086 000 2452 Yeah 086 000 2452 Four play Ke re boledishana go kana e tsa le bakale le ka kang four play ya lena le ralokišana le baka le le kakang bo hwetse o mongwe wa tseba keng ke nnete a sile ga a tlhatlaile o kare o lebile setibeleng sa mafofonyane botshwaranyana ga tena bile setsa tsele ke lelopa tsene ke dipaipai papaipaipaipaipaipaipai o mongwe hei ga bo sa tla ga botse o mo setse a le malopong e le kore wa tseba e a nyaka nto a fase nto a bosheo a re lotsheng
1: Ashenda
0: jama kelekae. Ano kwa nari na?
1: Awa, namula tuba maki. Le tuba naji naloga kane ya kagore. Le tuba ero wola. Kwa ka nka utuwa langu ya sisi mani gitarre. Ware tobalon aina fomuna. Era ore aina na. Belevu marina gewa kumile ina wava. Kwa ero wore. Rino wafufe la rajisa. Yuali lijualu. Hey, ke sa tsiwa ka re nna ke nagana gore rena e re le ba ratane ga ona nako a o tlhwa le re le a preparana e ka no ba ena
0: a o tsebe taba gore go a lokišanwa thobalanong
1: no go a lokišana mara ke ra gore maikutlo ke gona a laolang nka no re a le ka kišing a tseya ka nota ka moswara dikgopotse ka moralo o sa namile fa re kwata
0: gape namile ga e le gore o motshwara kgopotse wa moralo o sa wa modiang a kere ke yona four play ke yona re bolelago ka yona go re a lokišana a o ne o tsea wa latlhampe teng ke moka ya tswa ka maoto ke moka ae namile se a swa yona eo gape o bolela four play e re e bolelang
1: Eh,
0: awa, nem tenzer ringi wistro. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ya ka mo ka ga lena la lu phele ga sa bi gona bana o ka re le be felelane di posho di kai. How do we wrongly start sex? Re thoma thobalano ga mpebyang thalukishano ye ina le go bolawa king wa setsenwe go yona kolokile a ke tsheme tshilich a ke go lotse
2: wa haga
0: wa makubela phela itswene
2: ke be mo so galina
0: le kae ngwane isu
2: wa haga ditaba ke je
0: eh mpotse ditaba
2: mo haga motho ga go tenne go tenne mo haga ga o gona o tswile o ile go tsa mo thokola dithoro kua ntle wa o bua o khwetse o ba tlhasela sa tlo ntsha tlhasela sa tlo ntsha o tshantshane o tshentse ke batho ga le di bararo
0: eh
2: le ga o mo phuphula ga ne matla o a go tsoga dipuja lebelo le wenne
0: eh
2: Yale, we nega to washisha, awa to chencha basali.
0: Oh, yeah.
2: Ika mo, ita mo seja, yale, we nima funo funo, ako sole la bagala wone. Utabo ye di tepe jeli ngozo, sheje, lega, utenjel zoro kame zini.
0: Oh, wena o dia koru ne matla mantsi hey.
2: O ne mafulu fulu mkhaga a wa so chencha ba sali musegaru. Yale yana musegaru tshila chencha. Ba ba beli ba bana mkhaga wena wa go hlano manthabama.
0: Bjale wa le pologa gore o tshwarela kgole maikutlo wa tshwarela kgole wena wa bo sne le motho o lebeletse yena go le re gati fela hai hai hai hai ke moka
2: ne o ne mafulufulu wa ka moka mogaga yena o tlo go yei a sheke ka one pa mogaga one pa o swantse o motjadisho motjadisho motjadisho go fihlela a swara tene pane o tlo wa fetse bile o te tshaeli jemo
0: ya ne Ya, ya.
2: Tama mwere.
0: Yoda we. Eh? Ya, ne. Eh. Kulu mutu wa mutuara wa mpupula omudi ya mitole kamuka. Ah, woman, hey. Hey, watuwa. Ai ano tani hey wodi akabu kabu ana wafisha ah mutele cha rauta fetcha wicha idi chema arkwe mutele chi mani mashi yao ya mutele chi mani mashi yao
3: elo la gente toma
0: ke rogonar ka uchale na
3: awaro
0: ah he
3: hey ya lo golela le tsepo
0: ke le chele dich
3: No, tabing ya full play yo nan tsa tsamaki.
0: Ya.
3: Ara tsene le le la hore ba nna tsonge ba idire e le bona fela.
0: Eh.
3: Le bona ba se di ba tsonge ba nna no thoma. Mo re lukisha. Ba ofa ke game.
0: E be bya le nna wa ya ka maitemogelo a ka lana no le. Ba sa di ba re la to fatsa ba re a re thome re lo ba fufela. Phela ke tsebini. O wena hore le bona ba thome.
3: Le bona ba thome and ye nngwe ntate make e ba setlwaedi especially e le gore ka loka la gore a kere mafelo a tshwane o kry-e batho ba bangwe ba dula di-roomong ka roomong o na le bana ba babedi bore balafa
0: ya
3: jale and ke ntho ya gore every day bana ba ona jale o feleletsa o ne gore o lora ka tselanyana o kgone ore le no kgotsofatsana ka gore e le tlo tshwarana mo leng wa jo You know where you then banana so.
0: Oh, can you tell me Lena Lisa, Lisa, Lisa, Ralukishan? Kore, oh, di mi kukwe ya uweche le tate le male banaba bararo gulume chuka mkukunguti. Tabe ya foreplay ya pala, ne?
3: Ya pala, nabile la itwaela, lemo tango reganto. Elise gilu mo, sezu I utwaeli. Wer le zike ngabe iwa batata, ma.
0: Ka hore gele tshwarana le tlaba la tsosa bana.
3: Tsosa bana.
0: O ra re ka mokhukhu ka mikhukhung sinoswa.
3: Sinoswa.
0: Ka mo mikhukhu ka.
3: tsonje le tswalela ne milomo yale
0: go rra bo deep sleuth kwa bo Alexander bo dikaikai mikhukhumbo a Tradeville ana mola mikhukhung ya bo di social ngufe a ya one dilo tsewe tsa o tlophela wa tsharana sidoswa
3: slow so na go le ka kirele uri motsare le ba bona mara bana ba ile dikolo mara le uri ke le bua ka khwaefe bana ba bona a for plate ba botata
0: bo extension mamang mikhukhung kai kai bo Mandela Village bo Juju Valley he
3: ke mo thata bo leng gona ntate ma
0: go lomo a o ne for plane
3: a yona
0: yo na ke o ko ile ke le ba kudu le di sana lo yena
3: thank you
0: oh mo tshele tsho ra bua eh ho tsan le filo le le botse ya le botse la thobalano le le tla iketlago la ralukishana ga botse ka bo mikhukhung ka mo hwetse le le 13 a o le la go ya re ba re for play ka mo ka motho re wa lo di ba motho ya wa ho tshele motho mo ka ah siso eba eh ya no taba tshe di botata eh motho le tshe mari mesi ao
4: Do you mean a little bit of a lot of energy to go to a lot of
0: Hey!
4: Yeah, no, let's go. What am I? So that's the only four play more than more.
0: Oh, Bobby Cook, Bob Mandela Village. Bobby Mandel.
4: Oh, what am I going to do in that?
0: Yeah! Oh, that is not it. A tu quella guarda su quella che le vuoi dire le sarà lui. Tavela, tavela fa bocca tu a tavola vuoi tavi shop. Arlo shop teleci.
3: Da dau di come gan.
0: Eh, ore malente, malente ore. Now come picha ka ba ida singaka wena o malente
3: awa le nna ta go ta go ina kile o ba vese mbagida awa
0: eh bawa gore tla
3: muroka mazima sha tsa le go ta mi
0: nwanesho
3: ka ke for zobudi ke je ka ga madiba
0: yeah
3: Moroka arlebelele gore batho ba be di ke motshele monna go na le motho le gore le ga re ka nyaka ra tshentsha dilo ka melao theo le dilo tse di diregalang gore monna ke motho le gore maikutlo a thomo bopega mo go monna le go tloa tlholegong ya le godimo ga goriwa monna le mosadi maikutlo a thomo tlhotlhona motho wa monna motho monna a be a sikinya motho mosadi a botsintsa
0: yeah
3: gore mosadi a tswele monna motho monna mo le mosore e mabo ngo re ke di go bereke ke di go tsha ntwa gore jalo ke mo bona go ke motho mosadi ka ga thoma a botsa motho monna normal a gape ka o bereke o ndire gantsi ba neng ba bantsi nna ka dipuku jaaka le ka tsebo ya ka ba fetsa ba tsela ke matla jwale ke rata go bolela gore motho monna o thoma dilo le gore a thome taba ye ya
5: mathomo le maitubisi tsa athobala motho a monna ke yena tsonja a tsebe gore a botse mosadi gore ke tlo go kgwatha mo ndumele go kgwate ke tlo go swara mo ndumele go sware gona le basadi ba le gore ba tseba gore ba tsonja ba ga kgwatha kae gore go be bose manopodi a be gona e upia ka baka la seriti sa bona ba se ba dumelela gore ba sete banna bao ka kgopolo yewe monne mongwe wa nyama ka mosadi a ka mmotsa gore ya so gore ke tle go kgotsofala monna o te kwa o kare ae ga se monna
0: ai ba wena ko okwele ngwana mma
5: botse jala ga re nokoedia moroka gore banna ba tsebe gore maitukiso a thobalano ntho ka e thome ke bona basadi ba ba nyaka ande taba golo gore basadi ba ba belaele ka go sebele kgotsofalo ebile ba sa bapadile basadi batse ba fetsa ba itira ba lebelela dilo mafarafatsheng ba dumisa ka tsona ke ka baka la gore ba tlhompha seriti sa banna ba ene ge monna mosadi a ka mmotsa gore o tuile o apalelwa monna wa nyama o dikwa se monna jale nna kekosa moetsa gore banna ba gaiso ka mathomo a ba itumisa thobala le gore basadi ba fitlhelele ba tseba eupia ba tlhompha maemo a na le banna itukise le badireng le bakgwateng ba tseba dilo ka moka ke ditla di lailwe di a tseba bakgwateng manopodi be takutaku sa nopenope nopea atsho wa nkgwata o yala o nkgwati o nkwele
0: malante
5: badao dikomika
0: ke a leboga waneso
5: bosate
0: tobela fm bosate wa tsebole boithabiso a re lotsheng le gona
6: le kae
0: motlhomphegi tsenang ditabeng
6: ga ke no ba tlhoka inaganyane
0: a gona taba
6: koloine sometimes ge e starta ka pushing that demake a nke ra ema pele ra ra wa re tlogole pele futhumaleng kore re go starta re namela namelang one o šala go wa šala
0: e bana nna le re nna banna
6: ee nakoemakere starta ka phuso tsena ga ke batlo o thobathoba o ka re ke thoba diphathene ke mokana kore e itima gape re thoma ka zero
0: bjale ke kgopela o retsee polelo yone e ya sefatanaga o itlhatholole ka mo thobalanong ka fa o ra gore
6: ge setho se se sa tsogile e sa le kwatana o ka re ke potata e sa rromogile ge ke sa tlo go swara ko go thobathobadiša ka mo ge se latlha molala ke mokana o ra re ge one o thoma o futhumala nna ke latlhile molala ke mokana e bantwa ka gae
0: o ra gore go na le nako nngwe thobalano ge le sa re le a bapadišana le a bapadišana go lokile setho sa gago se a tsoga o sa mmapadisa o sa mmapadiša go o ka mmapadiša kudu setho se se tlo o feleletša se wele ke moka thobalano ela ya sa kgonega
6: ke mokana sa kgonega ke mokana o mokuša botlhoko yena ka riwa re tlo ba sea futhumedi ke moka go sa kgonega
0: ipša wa tseba golofao go nna re keleletše wa tseba re golofao go na le bothata ba eng go na le bothata bjo bongwe bja thobalano ka ya ka banneng go thoke anxiety ke yona taba yeo e tlholela go banna sona seo sa gore ga sa swarane le wa gagwe ba sa bapadišana ba sa bapadišana ba sa bapadišana ke ra go ya ka tlhatlho yeo ka tsebo ya ka ngwaneso o feleletša se wele ke moka ge yena bjale a lokile go swanetse wena o tsene ke moka namile go wele namile ga go sa kgonega goba o tlo thoma go tsogelewa bothateng taba eo e nyaka kalafo taba mohutoo is a psychological problem ke bothata bja monagano tabeo e nyaka gore monna mohutoo a hwetse thuso ka fase ga seemo se se lokilego gabotse a e diege tabeo gwaleso ke lebuile kudu o boledišana le wena ae motheletšišio a re lotšheng re gona re ka botšiša le ena
7: aoo
0: babasadi ba re a ya pala ka mo banneng ka fa
7: motho o gore ke a mosina e o nthala ka diteng o gore ke a motshwara gorebakgobatana kesalemoue
0: hebat
7: salamata e gore ke a momoko nna gore ena sena ice cream seka mmokona ga dika ice cream nna Ho
0: ntse we ke mathata rena banna. He o ntlaba ka ditedu. He a o tsang tshwara mo ya ke go ibosi. He ka go ya sa mo le gore he ska le ya sa mo.
7: He o nena matsoro go hana mwana wena. He wa go batla ka mwana.
0: O nena matsoro wena wena mwana. Mwana
7: wena. Ka mo tsa tla le ana pe ditu.
0: He ba
7: gona nna. Wa bona
0: mo go khala bo moka. He?
7: Ah mo no mo le bona mona.
0: I'm going to go to the house.
8: I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.
0: I'm going to go to the house.
8: I'm going to go to the house.
0: ke o kwela kgaitsile ka ke le bua kudu le tshana le wena
8: a o le nna ke le bo o tsena mamma
0: a ge ngwana sho mo tsheletse ba di meshi ao
9: tlhobi ya ga ma di meshi ao
0: le kae bo la lang go dimo re bona
9: bona he o do feka he o re ka mo kure ya a o ne popo e ka mo kukung ta te maka bana ba tata ba le tsha mosogare
0: Hey, hey, ah, ape, hey, tabam kuku, hey.
9: Ile ka kwa wa ngwa re, ba re bona go mpata mera apu no wa, hey, wa ju bona go na
0: go play. Wa na bo lela ka tsaka mkuku.
9: Ah, ba le la se ka tata ba ga la ya tiki.
0: Hey, one issue ya.
9: Ba dia ka mo le ya le bo.
0: Go le bogare ina. Mo tshele tshi. Arlo Chain.
10: Hello.
0: Logona. Limpele speaker ring a le kwa le ga botse ne.
10: A wa tsela le speaker ring.
0: Okay, go lukile bolelang.
10: Ke go bona go number 1 ya.
0: Oh, Ya, ke tla di ebe yang ana fana bana. Ke tla di ebe yang, ke tla di ebe yang, ke tla di ebe yang, ke tla di ebe yang. Tshwara mbe ale.
11: Tswelela metsi ba ka go ruta leleme, sejo, bukwa, le histori ya magoshi. Metsi ba ka go thabisa ka mmino wa batheletsi ba go bolela leleme la Sesotho sa Leboa. Go fa batheletsi mananeo a thuto go tloga baneng go ya go batho ba bagolo. Ga mmogo le go fepa ka mehuta ka moka ya dipapadi. Tobel FM ke moshate wa diyalemoya. Ke moshate wa tsebo le boithabiso.
0: A ke tshe mo tsheletse wa mafelelo 086-000-2452 re balela ka 4 play re thoma thobalano gampe bjang na banna banna le basadi ba bolela maikutlo a bona go ya le ka fa e leng gore go diega ka gona

0: Gospel First Day go Thobela FM re fodisha moya wa gago e bisene ka Thobela FM. Moshate what's up le boithabiso.
1: Hallelujah ke go shayo fetsa go ikwa Travis Green won't let go. Tshelengwe tshe re go shela hore amogetse ka tsona re kretsa go shayi. Go tswa go Abriana Bobby Knox ba tla go ba my everything deep places William McDowell ba tlile le bona ba tla go ena bana le Trinity yero amogetse go kaena re thomile go lana o le kaena ma go shuki go sha go tswa go Puff Johnson God sent you re be tshebetsa rena ke ba se pedi pedi go tswa iring ya pele ke di go shela gore thosha ka tsona ditaba tsa make e real. Hey, re thosha ka tsona ditaba tsa make ba ga shu hey are re go modimo re le boga make le tlatla pokeng ma shukela bone re we combine di bodisa sna pele tsala shaga betse fela gore ke Gospel Thursday le khono mo le chatting le la masome tharo gore ya July le ka bela le ya bona re go di fedile e bile ke le chatile bo di chaba chaba la segwera le le tlatlile go ke United Nation ka nepo ya go mtlotloletsa segwera go ba gwerano le go lemoga ka tsela yeo segwera se le go botlhokwa go tlisheng khutso le botika gona ga e ba o lole le mogare wa gago bele ke nako ya gore o ka šomiša letšatši le go ka dira poelano le mogare wa gago ba bagwera ba gago ba e le goreng legotse le le ka moka editse le ba gwera latla la gagantšha ke selonyana se senyanenyana fela mane se senyanenyana fela lokišang magaišo lokišang ka nako ngwe mo bophelong re tlhoka ba gwera ba e le gore ka kgona go abelana le bona ditaba tša rena ra kgona go abelana le bona tšeo direga ka ntšhago o yo khona o bolela man batho ba ngwa ba khona o bolela ba dula ba di tshwere ba di tshwere ba di tshwere ba di tshwere di tabatse di ntshi bia lo tla bona o dirile jwa bona mo ka bakala ro palala le ko yo di foko tsa January eish ba pe nagele mpona ke le biale ba re ga ba sa nyaka ba tla re tama bolela ba re hore hore hore sa mo nyaka fela wena mo se fuweng sa o tla ba o se tlositse tsona seng. All right, Kenya kare tsene ka moletsa tsing le re ke mishiri tsho fola me boeng ya rena. Mo dina ne wula ditorong tsa ka re ke mishiri tsho fola me boeng ya rena. Re ke mishidi tse go lokisha me boe ya rena. Go dimoga mo re ke mishiri tse le go reta go tumisha ye go dimodimo. Ka mbino wa sedumedio le gore taba re tse re abelana ona magesho. Fela success tsebeng ga biale se tseba go kwena fela ka se sebaka ke gore na ke ka lebaka leng o se robale ke ka fa go fa monyetla le tsatsi ka letšatši gore bole le channel nna go nomoro ya WhatsApp 082869 1645 082 869 1645. Ga o kompoledisha le gore le re yo ukwa wena la mathomo o tsene re ko gore na ke ka lebaka leng o se robale ka o romela kgatiso ya gago ya lentšhi nomoreng ye yona ye ya 082 869 1645. Ntle le fa ka moragonyana tlo tša le megala ya lena magagešo go 086 000 2452 086 000 2452. Nna ke man of the match Sandile Dikgare re tlo bamba go fitlha ka iri ya boraro magagešo. Corey Nathan o tla go wena a re enough kwa sa e tlalatela ke Tamela a re touch from you. William McDowell is falling on my knees. Help is on the way. Andrew.